Patugang si mga mapa-enroll sa Naga College Foundation, 1,500 lang enroll ka na. As in, dahil ka mo papagabatan sa pagbayad kansay do pong tuition fee bulan-bulan. Ninuli tayo gwa si Daning, igwa po si Daning pinag-o-offer sa mga ma-enroll sa Naga College. Bukas po ang Naga College sa gabos ng mga freshmen. Maski ano pang kurso, magpasiring lang kamo sa NCF main campus diyan sa MT Villanueva Avenue asin ranihan ang sa ida pong help desk. Sa NCF mura ang mura at di kalidad ang edukasyon. May internal at external scholarship at flexible payments option para hindi mahirapan ang inyong mga magulang. Baratang sports na kita mga tugang. Maghahampangan ang nasyon kan Espanya asin man Argentina sa finals kan 2026 FIBA World Cup. Target ng Spain na masungkit ang ikaduang kampeonato kini matapos ang inot na titulo kan taon 2010. Habang target man kang Argentina na maging ikatulong nasyon na madidepensahan ang World Cup title matapos ang Italy asin man Brazil. Kasabay kan na pagkatapos kan torneo, iwat na tawanin ang pansin ang pirang kontrobersiya sa FIFA World Cup. Kabali digdi ang mga urulay sa refereeing asin mapakikaramdaba kan mga leader kan mga nasyon. Kabali man digdi ang subot impluensya ni Benito Mussolini sa Italy kan taon 38 o kan taon 1938 asin ang kontrobersyal na Hand of God goal ni Diego Maradona kan taon 1986. Na girumduman pagiraray ang trahedyang sinapo kang Colombia matapos maganan si Andres Escobar kasunod kang 1994 World Cup. Sa presenteng torneo, nakarasibidaan ning death threat si Colombian midfielder Hamilton na Campas matapos mapalampas ang penalty kick sa round of 16 laban sa Switzerland. Mantang kabilang man sa mga kontrobersyal na insidente sa World Cup, iyo ang pagkakasuspindi ni Luis Suarez uli sa pagkagat sa kalaban na player kan taon 2014. Hindi man ang pagkakataon naman liwat naman ipahiling ni Lionel Messi ang sa iyang tibay sa football. Ang Baratang Sports!

0: Makatugang, iyon na po yun ang kabilugan. Kansi ito yung mga nagbabagang mga barata. Digdi po sa Sintado Barata alas 7. Ngunyan pong aldaw na Biyernes, July 17, 2026. Ang mga baratang sendong na antabayan ang deresto ay kang HGP Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Daraman po sa toya kang James sa Jameson Marketing, ang dealer po kang mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong mas mababa pa sa company price. Asin, dara po sa toya kang Nation Gas, ang nagdi-deliver po ning LPG Kunbanggi, mga tugang, lalong-lalo na sinaubusan po ning LPG Kunbanggi o cooking gas sa Nation Gas kamo. Mag-apod di deliberan kamo hanggang 10 o'clock ning banggi. Mga tugang, iyon na po yan ang katilipunan. Kansi ito yung mga barata. Ako po ang sendong naging parabarita, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, marhay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang barita. Digdi sa Asintado, Barita alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Cool. Ano ang mga plano mo pagkatapos mong magraduar?
4: Nay, gusto kong magtrabaho sa tech industry. Pero day ko aram kung paano maabot ng pangaturugan ko.
3: Marco, aram mo. Sa Naga College Foundation College of Computer Studies, pwede kang makanood in programming, networking, computer servicing, as in iba pang in-demand digital skills.
4: Paano mo man yan naaraman, ma?
3: Ay sus, syempre, nagmana ka sa kuya sa hilig mo na iyan, kaya pareho sa nakitang matibay magkalkal sa internet.
4: Believe na talaga ako sa imo, ma.
3: Mas believe ako sa imo na. Believe ako na magiging mas bright ang future mo sa NCF College of Computer Studies.
5: NCF College of Computer Studies. Courses offered: Bachelor of Science in Computer Science, Pakukawan Level 2 accredited, Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Information Technology, Associate in Computer Technology.
3: Marco, aram mo, nauugma ako. Nahihiling ko ang direksyon kan sa imong pangaturugan.
4: Salamat, Nay. Sa NCF, masarani ako sa futuro na gusto ko.
5: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
6: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
7: Bicol Access Health Central is the answer
6: with 50 comfortable and spacious rooms.
7: We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: sarap.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Oh, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat mo sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PA. Yo, Paulinement. Ang Paulinement kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Paulinement. Ang Paulinement kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Paulinement, kapag ipinahid ko, mapifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Paulinement, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
4: Kaya ugaliing magpahid ng Paulinement araw-araw dahil walang aw sa Pau.
5: Paulinement is available in all leading drugstores nationwide.
6: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kompletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorti Villanueva Avenue o number 7 Dibuto Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
7: Tayo na.

0: problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
1: Oras ko niyan, 8:14. Ang oras sa mga tugang, dara po yan sa Tuya Canchera de Belon Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Belon Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit valid until 2028. Kaya kung kamo po igwaning planong mag-travel around the Philippines, ano pang inaalat? Mga tugang, Chera de Belon Travel and Tours, paki-like and follow ang sa pong Facebook page. Tangali pong makapag-communicate ka mo. Pwede kang mag-inquire, mag-pabook sa Chera de Belon Travel and Tours o mag-dyan po sa sendang booking office sa Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Hanapon lang si Eric Platon. Ang oras na ni daraman po sa Tuya kan DLMR Psychometric. Iba po siya na yung permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Probado na po ang standard and services. Ang mga services, Arugan Neuropsychiatric and Psychological Test, Clinical Assessment, Adoption Cases, Consultation and Counseling. Makuha po sa Door 34 Casino Building, CBD2, Buning Shea Street, Triangulo, Naga City. Sa tubangan po kang terminal, kang entrance, kang bus station. Ay nako! Alangkawan ng inflation rate kan Bicol, nagsakat na po sa 7.6. Aram po nindo na ang pinakamatindi pong epekto dahil po sa paglangkaw kan singil kang kuryente. Speaking of kuryente, ngunya na July. Nako. Siguradong kadakol na naman kani ang mga karakak sa Facebook. Engineer Harry King Abinido. Dakolo na naman po ang mga karaka kani sa Facebook. Kaya tipidan ta po ha, magtipid kita. O yan o. Caso Reco 2, total charges, 12 pesos, 591 centavos. Eh kung maglangkaw ngayon na July, engineer, nasa lampas na ning 13 pesos. Kaya garo na kita kani Miralco, ha? Yan. Data po mababasol ang kaso Reco 2. Ha? Day nindo pagparabasolon ang kaso Reco 2, taang nagdadagdag po ang generation saka ang transmission charges. Bako po ang rate kan kaso Reco. Ang nagdadagdag po, yan o, hilingan nindo, sa dipighimay kang kaso Reco, hilingan nindo, ang generation cost, 7 pesos 459 centavos. Nadalagan po iyan sa mga power supplier saka sa satuya pong transmission. Si nagpo-produce kang kuryente, si mga power generators, ano po yan? Yan yung mga planta. Diyan po yan nagdadalagan. Saka sa NGCP dahil po sa transmission line. Ang nagdadalagan po sa satuyang kooperatiba, Ang nagdadalagan po sa Satuyang Kooperatiba, mga tugang, inipong 1 peso and 1 peso 537 centavos. Iyusan na po iyan ang nagdadalagan sa Satuyang Electric Cooperative. Inipo basado sa paghimay-himay kang pahiling na po iyan kang kasoreko, tanganing maintindihan nindo na bako po taang distribution cost man sa nakayan, hali po didi sa distribution utilities, 1 peso and 537 centavos. O nahiling nindo, basa nindo, distribution cost. Iyan pong nahihiling nindo sa distribution cost na yan. Hilingan nindo sa si mga nagdadalan po sa Facebook, saka sa YouTube. Si mga viewers mi po sa YouTube. O kundi pa, kung sa radyo ka mo nagdadangog, pakibuksan po nindo ang sendong mga Facebook. And paki-follow and like ang Asintado sa Radyo, Asintado News. Saka ang Asintado News, paki-subscribe po kamo sa YouTube para igwa kamo ning option na madalan po kami. O yan po, yan o. Iyan distribution cost, iyo yan ang nagdadalagan sa Satuyang Kooperatiba sa Kasoreko 2. Iyo lang po yan ang bayad ta sa kuryente na nagdadalagan sa Satuyang Kooperatiba. Inipong generation cost, na 7 pesos 459 centavos sa mga power generators po yan. O yan naman sunod, transmission cost. O yun na po yan sinagdadalagan sa NGCP. Kulang-kulang piso po yan, mga tugang. Ang naglalangkaw po sa tuya ang generation cost. Ito pong kuryente na papabakal sa to kang mga power generators. Pero si rate kang kasoreko to, kang sa tong kooperatiba, dahi po naglalangkaw. Yan o, distribution cost to. 1 peso and 537 centavos. Iyo lang po yan ang nagdadalagan sa Satuyang Electric Cooperative. Tapos, sa mga taxes, mga buwis, dyan po sa baba, mahihiling nito, government revenues, 1 peso and 599 centavos. Nagdadalagan man po yan sa BIR, sa tax sa Satuyang gobyerno. Iyan pong sa baba, iyan pong 0.10 centavos. Iyon man po yan si Satuyang systems loss. Ayan. Iyon man po yan si Satuyang systems loss. Nagdadalagan po yan sa Satuyang Kooperatiba Manggiraray as systems loss. So kaya, ngunya na bulan na July, malangkaw na naman po ang Satuyang babayadan sa kuryente. Pero bako dahil naglangkaw si distribution cost o si kinukolektakan kooperatiba, nagdadalagan po yan majority sa generation. Ini pong mga nagpuproduce kang kuryente. Sabi ka to kang pighaman ang Satuyang Ipiralo, iyo po dahi ni ang makakakapababa kan kuryente. Dahil kadakol ng nagralaog na mga power generators, pero ano-ano nangyari? Daiman giraray. Ay, nako. Kaya pag hiniling mo si Engineer Harry King Abinido, garopig hiniling mo, may sigh of relief. Dahil at least iguana kita ngunyan ning alternative na pwede pong madumanan. Ini po ang pagpapakabit ning solar. Ngunyan, sa pagpapakabit man ning solar, dahil ka mo basta-basta, tamiling barato, tamiling kabisto nindo, okay na, mapakabit na kamo. Tandaan po nindo, pag nagpakabit ka mo ning solar panel, pag nagpakabit ka mo ning solar energy, siguraduhon po nindo ang quality, durability, ang lifespan, saka ang inaapod na after sales. Si inaapod pong after sales. After sale, gusto sabi yun, pag naikabit na sa Indo, ano na ang balik man sa Indo? Iyan, ngunyan pong panahon, no? Isipunin doon ang Kasoreko Casoreco 4 ay Casoreco 4 sa partido. May isa din rin na pong solar farm, ha? Nagpo-produce po ning 3.3 megawatt ning kuryente. And kaya po daa na mag-supply ning kuryente sa lampas 9,000 na mga consumer sa partido.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Sabi ni Ma'am Tess sa Halmasco, I'm interested with that solar, Sir Joe. Sige po, madali lang yan. Pakikuha po kang number ni Engineer Harry King Abinido. Ma'am, Ma'am Tess, uya po ang number niya, 0997. Son, simbaga daw ini si Ma'am Tess, itao mo ining number ni Engineer Harry King Abinido. Yan, hindi sa comment section. Pakitao mo ang cellphone number ni Engineer Harry King Abinido, 0997-688-4865. Mga tugang, iniinkaminar ko kamo na pag mapakabit ka mo ng solar, dumaon ka mo po sa accredited po kang Department of Energy. Taano po, tanganing itong sigurado ka mo, tapag accredited kang Department of Energy, gusto sabihon, may mga engineer sinda na talagang bihasa sa pag nag-ireskwela, ha? Nag-aradal, nag-seminar sa pagkakabit po ni mga solar panel. Bako lang ito, alam mo, madaliun po magkabit. Isipon mo, engineer. Si Binakal ko baga sa indong mga pang-street lights, ha? O si alalay ko duman sa iyusan na nagkabit. Pwede daw nga ako si John, si electrician. Tanong niya, sir, pakabit na nga ako si Pigbakal kong mga street. Ay, dahil, sir, kaya ko ngayon. Oh, kaya mo yan. Ako, ano ka baga? Ning, masun ka baga? Ay, kaya ko ngayon, sir. Ako, uraga na. Ay, takaya nga. O di, sige daw nga ako, kabita daw yan. Madali yun nga, sir, mag-YouTube ka lang. Sa YouTube pala. Pigtutok doon pagkabit ka. Pigtutok doon pagkabit kang solar sa YouTube. Ha? Yung man ang ganda, i-search mo lang kung paano ang pagkabit kang solar, hindi po mga solar streetlights. Madali yun. Kaya lang, ang hinahanap na po, Digdi, ito pong, aram mo, kayo po kaya may safety na inaapod. Ta aram nindo, ang solar, dapat po, dumangka mo sa, kumbaga sa kuryente, dapat electrical engineer ang hanapon mo. Si safety. Kuryente ba gayan? Eh kung medyo masala dyan si nag-i-install, magkukos po yan ng fire. Ha? Kuryente ba gayan? Dawa pa solar yan, ta nagpuproduce yan ng kuryente. Kaya dapat dumampo kita sa mga engineer, mga registrado, saka nag-aradal po. Itong may mga anaapod na may mga TESDA, may mga NC2, NC3 na mga installer. Bako itong kung sa insa-insa na nakanood. Ta ang iba po dyan, nagdaralan sana sa YouTube.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Mahala si sa kuyang alalay na mason. Yaw, tatawa ka man kayan. Yaw, bako man ba kayan siminto? Ay, tatawa nga ako kasi, sir. Yaw, saan ka man kayan nag-eskwela? Saan ka nag-adal? Sa YouTube. University of YouTube. Sa YouTube pala. Terde, yung managanda, no? Sa YouTube. Ha? Isi-search mo lang kung paano ang pagkabit ng solar. Pambihira talaga, oh. Anyway, ang programa pong ining sa Toya na Antabayanan, dara po ini sa Toya kan EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical.

0: Oy! Nako, igwapo ning may diferensya sa pag-iisip. Nagparapang raot ning ano dyan, sa may panganiba, no? Na biktima si tempered glass kan sa kuyang amigang si amigatang Miles Lim Solis. May sarap po na ang may diferensya sa pag-iisip. Ang Terdo, yeah Terdo, forward ko sa imo. Engineer, madali lang engineer ha. Very important ini. May saro da pong may diferensya sa pag-iisip o ito pong mentally disturbed ang nagparapang raot ning ano yan, tindahan o dyan sa may panganiban. Sabi niya, patabang man po amigo na ma-alert ang syudad kang Naga ta may, saro, may mga may diferensya sa pag-iisip ang nagparapang raot ning tempered glass. Grabe ang gastusan mi. Hinataw, pinarasa si tempered glass. Pigparagapo, subaagong aga, may nakahiling na sarong street cleaner sa panganiban. Kaya kung maapudan, kung sisay man sa street cleaner, gusto mi siyang makaulay kan na pangyayaring ini. Ilinga pa, hiling tayo daw, third. May video. Nagparapanggapo po ning may tindahan dyan sa may panganiban. Kaya kung nagdadangog po ang DSWD, ang Public Safety Office, i-forward tayo ni kay Director Rene Gumbac ang Public Safety Office. Tanganing ma-action na niya po ini. Sandali. Alata, tapig dadalan ta. Okay. O yan si street cleaner. Sandali. Dali lang ha. Iniunta po ining videong pigsen sa kuya ngon yan. Alright. Dali lang po yan o. Pigiling ka ning street cleaner o. Kaya lang dahil nahiling third si actual na paggano. Ha? Ito na lang mga pictures. Ito mga pictures. Dahil nahiling, pero si street cleaner, nahiling niya na nagparapanggapo ito pong may diferensya sa pag-iisip. O di po si mga pictures kang nagkaparasa na pigparagapo po daa katong may diferensya sa pag-iisip. Diyan po sa may panganiban. Kaya kung nagdadangog ang DSWD, ay si Asalan. Si Asalan tempered glass. Kang Asalan ni amigatang Miles Lim Solis o parasa. Pigparagapo po kang sarong may diferensya sa pag-iisip. Kasubago po dang amay na aga. Ano to may bilog third? Amiga, kulang ining pigsend mo sa kuya. Dahil masyado nahiling itong... Ay, ini o. Ini o. Ini third, ano third? Ining may bilog. Ini nga ito man sa ano yan. Ining binilugan niya o. Pahiling mo daw ini may bilog duman sa video igwang may bilog yan o. Itong may bilog ito sa picture hilingon mo may bilog. Iyo po daw yan si may diferensya sa pag-iisip na nagparapanggapo po dyan sa may panganiban para sa si tempered glass. Asalan po, barbecuehan dyan po sa may atubangan po. Haranin ni sa may Iglesia ni Cristo. Irinutan lang kang Iglesia ni Cristo. nagparapangga po kasabagong aga-aga na yan, no? Maliwanag na. Nahiling po da ka tong street cleaner. Kaya ako nagdadagog ang public safety office, o yan o, yan naglalakaw na enter do. O yan o, yan o, yan, yun o to. Itong naka-orange, yellong bado, paki, o yan o, yan o. Yan na naka-yellong, ano, naka-yellong shorts pa, short pants, o yan o. O, naka-sando. O, yun po yan si nagparapangga po. Kaya kung nagdadagog ang public safety office, asin man ang PNP Naga, pakiano man po, tabaka kung sumpungon pa yan, may mabiktima ma po, iniyong nagparapangga po dyan sa asalan ning sa asalan po ni amigatang Miles Lim Solis. Paki ano man po, dahil kayong gayo nahagup kang camera eh. Dahil gayo nahagup kang CCTV. Yan. O yan pong naka-shorts na yan, o, na garo pang basketball, ha?
1: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
0: Oh, may nag-comment digdi, o. Sabi ni Drapsman Glenn, iyo man po yan sinagparapangga po kan mga Metro, kan Kasureko, kan to. O, iyo na pala, identified na po pala niya, no? Apuli daw madali si Son, apuli daw madali si Public Safety Officer Rene Gumba. Maipaabot ta ining mahanap ining personang ini. Tabaka kung ang mabiktimahon kani bako lang magparapanggapo ning tindahan o kung ano pa, kundi baka magparapanggapo pa ning tao. Iyan may iyon na amiga, dai kaya na masyadong. Ah, si Grill, iyo. Si Dine and Grill, Jet C, Dine and Grill, ang pwesto po na pigparaga po, mga tugang. Ayan, ito itong nakayelong ito. Yung manda yan, sinagparapangga po kang Metro, kang Kasureko to. Try daw po di si Director Rene Gumba, tamay paabot na niya sa iya. Mayo man pong ginigibong aksyon dyan ang syudad, sabi ni Eric. Okay. Dai, o dai ka na po mag-asa na magparaapod ka sa syudad, tadai man yan tadai man po yan pigiintindi. Pirang beses mi na po yan pigpara message sa Naga app, dai man po nagre-reply ang Naga app. Mapagalon, mas maray pa sa radyo, madaling maaksyonan. Oh, eh, kamo ang nagsabi kayo na. Director, good morning.
2: Manager, good morning po. Yes, maray na agad sa mga paraan tabay mo.
0: Uy, pasisakan, abalahon, Mika.
2: No problem.
0: May, ano yan, may sarong may diferensya sa pag-iisip. Nagparapangga po, hindi sa Jet and Jet Dine and Grill sa may atubangan, haranilang sa may Iglesia ni Cristo para sa si Salming. Ngunyan lang na pag-aaga, nahiling daakan sa rong street cleaner. Actually, may pig-play gabi din video. Dahil lang kaya siya nahagup na maray kang CCTV. Pero naka-shorts ining pang-basketball na yellow, naka-sandong may color black. Nagparapangga po. Tapos, may nag-message man sa muya digdingo niyan, iyo daan ni sinagparapangga po kang Metro, kang Kasureko. Director.
2: Ayun po, may pa yan na apprehend, manager. Sige, ipa-timbrimingon yan kapag iribat, ha, ma-locate. Kasi, again, mapatabang po kami kay Ma'am Bel kaini kung sa may diferensya
0: naka, po. Naka-yelong, ano, i-forward ko sa imo. Forward ko sa imo. Tabaka, ma-identify ini kan mga public safety. O, sindaan niya.
2: Update kami, manager.
0: Sindaan niya ako sa tinang po. Okay. Director, thank you.
2: Okay po.
0: Thank you. Si Director Rene Gumba.
1: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
0: Kadakol Joe, tabi ning balaw bagaw kayan digdi sa Naga, dahi mambaga pig-iintindi. Adi man po, si tindahan mi bagayan amigo, kaya nagribay kaming okay, sige. Okay, sige lang. No problem. Ta ano anta yan? aksyonanta sa paagi po ni Direktor Rene Gumba. Direktor, may nag ay direktor man sa kuya, engineer, may nag-ano digdi sa kuya o, may message digdi o. Sabi ni Mark Locanias, suggest mo Sergio ki Engineer Abinido mag-offer sinda ning installment, monthly payment, para dakol ang mag-avail kang solar power. Medyo magabat sa bulsa kaya, tamahal mag-avail. Salamat po. Alright, Arachan, didiskute ron tayo na. Actually, ikaw po, may kapartner sindangan yan. Pwede ka mong magpakabit ng solar panel na dahil ka mo magagabatan. Arachan, pagkatapos po kang commercial, babalikan ko. Yaw na po digdi si Engineer Harry King Abinido. Tatabangan ko kamo. Paano kamo magkaigwan ng solar? Ta ako, kami po mismo digdi sa RGFM, nagpa-compute na po kami. Ta mapalaag po kami ning mapalaag po talaga kami ning solar. Tangani pong mabawasan ang samuyang pong bill sa kuryente. Arog ganyan, ha? Ina-antisipara na po nindo na ang satuya pong kuryente malangkaw ngunyan pong month of July.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Makomersyal lang kitang madali. Pero bago yan, naghahanap ka ba ng scholarship? Baka andyan lang sa tabi mo. Dahil ang NCF, Compassion for Education Legacy Program ay nagbibigay ng special tuition fee discounts kung ang career path mo ay alinsunod sa career path ng parents mo. Kung ang parents mo ay active public or private school teachers at mag-i-enroll ka sa NCF College of Teacher Education para maging edukador din tulad nila, may 25% tuition fee discount ka ngayong academic year. Oh, si mga mga teacher, ha, kung ang magurang mo teacher, ma-eskwela ka sa Naga-College, may 25% kang discount sa tuition fee. Kung BA Communication at Bachelor in Public Administration at ang parents mo ay media practitioner, journalist, broadcaster, LGU barangay employees at BPO employees, 20% tuition fee discount ka kung mag-i-enroll ka sa BA Communication o Bachelor in Public Administration. Kung balak mong mag-enroll ng BS Tourism Management at nagtatrabaho ang parents mo sa hospitality, hotel, resort, etc., travel, maritime, seafaring at cruise crew, local o OFW at customer service, 20% ang tuition fee discount mo. Layag kung layag ang pangarap ng family. So ano pa ang need? I-present lang ang freshman enrollees sa mga mag-a-avail. Ready mo ang mga ito, proof of relationship,

0: Padi, bakong college na si Maricris.
1: Yung padi, person is Ralogan. Pero padi, na ko pa aram sa enroll si Maricris.
0: So, aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Yung padi, business administration, major in financial management.
1: Garo magbata niyan sa bulsa, pangarad pa sila. Saka, private baga, malang tuition.
0: Yan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakong hambog sana ang affordable quality education na sinasabi.
1: Makari gusto ko padi, tamaduman naman kami, kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakaralasi sinda, kan si Aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered. Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor of Science in Accounting Information System. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management. NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, on RGFM 105.4.

0: Asentado sa Radyo.
1: Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Ang programang iniinis sa tuyang mantabayanan, dara po sa tuyang Candel Waterwise Water Equipment Supply Services. Kung kamo po nag-iirin naman kitang tubig, gusto mo makatipid, ay nako, magpakabit na po kamon mga tugang ning water purifier. Atun po yan sa tuya kang Del Waterwise Water Equipment Supply Services.
0: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
1: Sabi ni Mark, mga tugang, dapat na mag-offer ang Bicol Smart Save Solar ning installment. At aaram mo po talaga sa Rosa Dakulang pinoproblema kan mga kababayan. Ta, syempre, talagang kung gusto mo ning quality na smart na solar, eh talagang itong pang matagalan ha, ito pong nag-aabot ng 25 years ang lifespan, ang buhay kan sa tuya pong solar panel. Alright, ipapaliwanag yan sa tuya ni Engineer Harry King Abinido. Engineer, good morning.
2: Good morning Sir Joe, at good morning po sa gabos na Bicolandia, yeah. Sa mga atin, sa tuya pong kliyente at sa tuya pong mga taga-Dagong Pigli sa asintado sa radyo. Good morning po.
1: And sa mga nagdadalan sa tuya pong Facebook page, sa YouTube, sa Asintado sa Radyo Facebook page, and also sa Asintado News page, and sa samuya pong YouTube channel. Mga tugang, sigurado po, ngunyan na July, malalanitan ang bulsa ta. Nag-abiso na po ang NGCP, si Rener Kasuba Gansuudma, sa programa mi, nag-abiso na. So talagang ini-encourage ko kamo magpagabit ning solar. Pwera po kang makakatipid kita, madikit po ang sa tuyang babayadan, mga tugang, renewable energy pa. Ha? Makakatabang pa kita sa tuyang environment. Engineer, sabi ni Mark, subago si ma'am, sinaghagad ning number mo? Si ma'am Tess Halmasco, I am interested with the solar, Sir Joe. Opo, pig message me na siya. Engineer, gusto ni Mark, dapat na igwa ka mong installment. Ipaliwanag ta daw, kasi di ba na-mention mo na katong na inota ka na guest na igwa ka mong kapartner mga financial institution, tanganing matabangan si mga kababayan ta na daikaya itong sarong ralagduan na pagluwas ng kwarta. Apwera ka yan kung ika government employee, government official, pwede kang igwaning inapod na
2: solar energy loan.
1: Solar energy loan. Sa, pwede ka sa SSS, pwede sa JSIS, pwede sa Pag-ibig.
2: Pwede,
1: di ba?
2: Pwede po.
1: Okay. Inot paliwanagan mo na kami. Liwat utro hunta. Paano ang sarong government official maka-avail kang solar energy na dai siya nasasakitan as in magamit niya ang pag-loan sa JSIS, SSS, as in man Pag-ibig?
2: So, arog po yan kani Sir Mark, kung nagdadangog ka po, and then kay Ma'am Tess, at sa gabosong taga-dangog ta, kung kamo po private employee or public employee, igwa po ang SSS, GSIS, pati po ang Pag-ibig. Mm-hmm. Medyo iba-iba
1: ako
2: po ang kanilang...
1: Pwede pa lang ako sa SSS.
2: Pwede po, Sir Joe. I-launch po ninda yan.
1: 1.5 ang binabayad ko.
2: Opo, kasyang-kasya po yan.
1: Oh.
2: Actually, may range po sila. Nag-vary po, mga around up to 500,000 ang pwede pong i-loan.
1: Uh-huh. Kang sa up to 500,000 ang pwede i-loan kang...
2: Sa toya pong mga kababayan. Uh-huh. Kung sa SSS po yan. Private employee or public employee sa SSS or sa GSIS or sa Pag-ibig.
1: Okay, sige.
2: Apera pa po yan si mga bank institutions or financial institutions na nag-offer man din po ng loans. Mm-hmm. Siguro kung kamo po ay member kang kooperatiba, baka igwa po silang personal loan, business loan. Pwede nyo din po yung gamiton.
1: Ah, pwede ano, itong para sa employees cooperative.
2: Opo, employees cooperative or anong co-op man po yan. Or kami po ay pwede mi din pong i-refer sa amin pong partnered na bank institution, pwede pong i-refer sa Bank of Binabatan, igwa din po ang ibang mga banks like BDO, BPI. Gabos man po yan, nag-offer ng loan. Pero sa iba po ay nag-mobilize pa lang sila ng kanilang mga solar energy program. Pero kung may pa man po sinda kayan, mag-upload po kamo sa inyong mga bank officer, may available po sila either personal loan or business loan. Mm-hmm. Kayang-kaya po niyan. So inyong pwede niyong mabarrow na amount para kamo po ay makapatakod ng solar. Makatabang po sa inyo.
1: May experience ka ba na may nag-avail ka ni engineer na nag-loaning up to 500,000 na sarong government employee para makabitan siya ng solar?
2: Igwa po kaming mga several pending applications po. At nag-roll na po si iba, igwa pong GSIS, at igwa din pong Pag-ibig.
1: Mm-hmm.
2: Sa SSS, may pa po kaming nag-apply, pero malay niyo po, kamong pinaka-inot po igdi sa Kabicolan. Mm-hmm. Ngunyan po, arog ka ni Sir Joe. Although iba-iba po silang mga institutions na yan, typically, ang kaipuhan nyo po para maka-apply po kamo ng loan ay kamo po ay membro kang mga institutions po yan. Pero ang kaipuhan po nitong requirements ay igwa po kamong quotation, hali po sa sarong registered solar installer.
1: Registered?
2: Registered po.
1: Oo.
2: So, tatanan po, kung kayo po magkaipuhan nyo po magpa-solar, mag-chat po kayo sa Smart Save Solar Bicol. Mm-hmm. Iyaon po ang samong mga sales engineer ngunyan na kaantabay.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kamu po ay pwedeng magpa-quote po sa mo.
1: Mm-hmm.
2: Kukotan mi po kamo kung anong kaipuhan nindo para sa indo pong harong mm-hmm. or businesses. At the same time, igwa po yung inaapod na installation agreement.
1: Mm-hmm.
2: Kasi garaman po yan, nag-loan ka para sa harong or para sa iyo. May agreement po dapat kamo kang installer po nindo.
1: Mm-hmm.
2: At the same time, may official receipt. Ibig sabihin po talaga, dapat registered
1: dapat
2: po.
1: Dapat registered kang Department of Energy.
2: Opo.
1: Registered sa DTI.
2: Yes po, DTI. Mayor's permit.
1: May mayor's permit. Oho. May PhilJEPS ba?
2: Not necessarily na naman po,
1: not necessary may PhilJEPS.
2: Pero ang kaipuan po, Igdi, ay registered po talaga ang business.
1: Oh,
2: so bako lang pong, although matitibayan po ang mga installers na pong nagdi-DIY, dapat po, kamo po ay registered business. So kung kamo po ay nag-i-install na ngunyan or DIY pa lang kamo po ay magparehistro na, nganig, kamo po ay maging eligible na installer, contractor para sa ito pong mga konsumidores na gusto mag-loan po para sa mga arog kaning products.
1: So dapat palan, si mga mapa solar, kung ma-avail po kamo kang pag-loan sa GSIS, sa SSS, Pag-ibig, dapat duman ka mo sa mga registered installer.
2: Opo.
1: Na makaka-issue ng mga official receipt.
2: Official receipt, tapos mataanan ka mo ng maray na quotation.
1: Quotation, oo.
2: At the same time, may installation agreement.
1: Ngunyan, kamo, sa Bicol Smart Save Solar, may tataon nindo yan.
2: Yes po, may
1: dahil,
2: tataon po.
1: Dahil rehistrado ka mo, kaya nindong magtaon ng mga official receipt.
2: Opo.
1: And ready na ka mo sa mga arog kaning agreement.
2: Yes po. Ang kagayunan po kang Smart Save Solar Bicol, yan po ay pig-aadalan mi.
1: Mm-hmm.
2: So para po mahiling talaga na dailang kasi may kakayanan po kamo may loanable amount po kamo, tapos tataanan mi po kamong quotation na daiman palan igo or kaipuhan po nito.
1: Mm-hmm.
2: So kami po pig-aadalan mi po kung ano po indong pangangaipo.
1: Mm-hmm.
2: Nganig po mako apo nindo ano talaga ang kaipuhan po nindo para sa indong harong or businesses.
1: Mm-hmm.
2: So ang kagayunan pa kayan Sergio, daw asain ka pong magpunta SSS GSIS Pag-ibig ay igo na po sinda kayang program. So magayon po na i-avail niyo po ngunyan dahil nagpaparalangkaw po ang ating satuyang electric bill
1: correct,
2: po sa power.
1: Correct.
2: Gusto walang Sergio i-tackle pong dikit. Ng atin pong enerhiya sa to pong komunidad, so sa toyang bansa, ay makatabang din po ini in the long run.
1: Mm-hmm.
2: So in a bigger scale, kung ang sarong munisipyo magpa-solar, or ang bawat individual po, mga harong, ay magpa-solar, ini po ay makatabang po sa to.
1: Para si supply kang kuryente, magdakol para bumarato ang sa toyang kuryente.
2: Yes po.
1: Dahi kita mag-asa, duman sa mga power generators, ito nagpo-produce ng kuryente, na nagagamit ng krudo, nagagamit ng coal, na imported ini.
2: Yes, sir. Joe.
1: Na pag nagka-problema kita sa coal, nagka-problema kita sa krudo, arog next week, ang krudo.
2: Malangkaw na naman
1: po. Malangkaw na naman ng 11 pesos.
2: Opo. Kaya, Sir Joe, gusto ko lang pong i-plug in din, Giraray. Kung, so, sa toya po mga farmers, kamo po ay may mga diesel-powered na mga patubig, magayon po, magdulog po kamo sa Smart Save Solar Bicol, mag-upload po kamo sa mo yung number or Facebook page. As in po, makonverte na si mga diesel engine nyo po into electric energy.
1: Mm-hmm.
2: At magpa-solar na din po kayo. Kasi,
1: correct.
2: makakatipid po kayong malaki.
1: Oo.
2: Kumpara po ay magpaparadiesel po
1: tama,
2: kamo
1: si may mga,
2: sa indong mga patubig.
1: Si mga may water pump.
2: Yes po.
1: Si mga may irrigation.
2: Yes po. Mga around 12 HP po kayan ang mga motor ninda.
1: Oh.
2: So magayon po kayan, i-convert na po into electric at magpa-solar okay. na din po kamo.
1: Ngunyan, engineer,

0: Nag-ulayan ta itong yan ano yan, yan mga gamit sa pagpapakaag ng solar battery.
1: Opo.
0: Ano ang mga battering available ngayon sa Bicol Smart Save Solar? Ta ang sinasabi ba kang kadaklan? Ang sikreto ngayon, tangani ngayong ano yan, tangani ngayong ma-stack mo si ma-harvest mong kuryente is maray ang classic ang battery.
1: Yes po. So ang Smart Save Solar Bicol po ay nag mismong kami po ang nagwa-warranty kang sa mga pong mga produkto.
0: Mm-hmm.
1: Ego po kaming DJ DC and LV Topsan na mga battery. Ego ang 200 ampere hours, 300 ampere hours at 330
0: yun ampere hours. O yan na po, si mga nagdadalan sa Facebook, sa YouTube, sa live ni po. O yan po ang classic ang mga battery. Sige. Yuda yan ang ano yan eh, yuda yan ang buhay kang solar. Tanganing dakol ang mai-stack mong kuryente pag nag-harvest na, kung alam ang mainito na maray, engineer.
1: Yes po.
0: Sige na po.
1: Actually, nung nag-brown out po mga 2 weeks ago, Iglesanaga, si kliyente mi po ay may kuryente po siya maghapon.
0: Wow!
1: Dawa brown out po, Sir Joe.
0: Oo.
1: Tapos sa aga naman po, magbabrown out naman maghapon sa may bandang Tigaon. Igwa din po kami yung kliyente. Kampante siya na may kuryente siya maghapon sa aga.
0: Sa aga.
1: Opo. Bagong aki po pati siya, si Bibi niya kaipuhan na day mainit. So, gayon po ang kagayunan na igwa po kitang hybrid solar PV system. Igwa pong inverter, igwang battery, igwa pong solar. Makatipid ka na po sa kuryente, convenient pa po ang sa indong pamilya. Gusto ko din po, Sir Joe, i-promote. Igwa po din kaming OEM. Igwa po kaming sa Deering brand na ng inverter. Ang Smart Save Solar Hybrid Inverters, igwa po kaming 6 kilowatt at 10 kilowatt. Siguro pwede pong post po natin dyan.
0: O yan, yun.
1: Ang Smart Save Solar Bicol po, may sadiri na pong inverter.
0: Ano po yan? Solis Hybrid Inverters.
1: Saro po yan sa binibenta mi po. Pero may saro pa po na inverter po kita, Smart Save Solar Hybrid Inverter. Sadiring brand mi po.
0: Sadiri ng brand kang Bicol Smart Save Solar.
1: Opo. Okay. Nag-direct na po kami, nagpa-manufacture po kami. OEM po yan. So, sa mga installer din po, baka interested po kamong magkuaning mas baratong inverter. Kumpara po sa ibang mga mas haloy na brand, yaon po ang Smart Save Solar Hybrid Inverters, same function, same peace of mind, kami din po ang nagwa-warranty kang sa mong mga inverters po. At 5 years warranty po, Sir Joe.
0: 5 years warranty. And available yan dyan sa indong warehouse mo yan.
1: Yes po, available po dyan sa Zone 1, Caroyro yan, sa mo pong office sa Smart Save Solar Bicol. Dyan po sa may pili.
0: Okay.
1: Available po ang ating
0: yan,
1: pong ang mga
0: Bicol
1: supplies.
0: Smart Save Solar Inverter.
1: Yes po.
0: Oo. And iyan, igwaning 5 years warranty.
1: 5 years warranty po sa inverter po namin at sa battery. At igwan na din po kami, baka may naghahanap na din po sa inyo, 620 watts na solar panel. Yan po ay 6,200 lang, Sir Joe. Baratohan po maray kaysa sa iba.
0: Ano ka na? 620 watts solar panel.
1: 6,200
0: iyan sarong panel.
1: Sarong panel po na yan.
0: Okay.
1: So iyan po ay AE Solar. Ay mababakal nyo din po sa mo sa Smart Save Solar Bicol.
0: Available yan dyan sa indong warehouse sa Zone 1 Caroyro yan.
1: Opo, piliin ka mo rin. So.
0: Pwedeng orderon dawa through
1: Facebook po
0: Facebook or online.
1: Mapod po ka mo sa muya pong number na 0997-688-4865. Pwede po kamo mag-upload sa mo, Smart Save Solar Bicol, 0997-688-4865. Or mag-bisita po kamo sa mo yung office and warehouse sa Zone 1, Caroyro yan, Pili, Camarinesor. Sir Joe, may nag-text sa mo, Sudma, tapos Banggi. Nag-upload siya, igwa po ba kamo dyang venting panels ng solar panel nindo? So sabi, dakulan po kaming supply.
0: So dakul supply.
1: Dakulan po kitang supply.
0: Mayo kitang problema sa solar panel. Ha?
1: Mayo po kitang problema. Day po kita nagkukulang, araw po ang ibang nagbebenta. Minsan kinukulang po sila. Dakulan din po kayo talaga ang demand. Kaya po nagkukulang po ang supply. Pero kung sakali pong may daradakula po kamong project, ang aming pong office at warehouse sa Lipa, Batangas, yaon din po dyan ang dakulon mi pong supplies ng inverters, pati po ng solar panels.
0: Kaya si mga, ano po yan, si mga installer, si mga installer po, naghahanap ka mo, kung gusto nyo nung mag-DIY, pwede po mag-direkta, pwede na pong mag-dyan sa sign na pong warehouse sa Zone 1 Caloyruyan na pili. Engineer, ano pa ang idadagdag mo?
1: So, yun po, kung kayo po ay namamahalan na po sa inyong electric bill, pwede pong picturean po ninyo, mag-upot po kamo sa Samuyang Facebook page, Smart Save Solar Bicol, at yaan po ang Samuyang mga sales engineer, magtatabang po sa inyo kung ano pong kaipuhan po nito. Gano'ng kadakula o kadasalit, or pwede pong magpoongaro kamo sa salit, and later po, pwede naman po yung expand, i-scale up po.
0: Garo baga, phase one, phase, phase by phase, ang pag, ano yan, ang pag,
1: pagbuo.
0: Pagbuo kang sa imong, ano yan. Tanganin ko, halimbawa, medyo, dahi kang magabatan, so, si phase one muna.
1: Yes po.
0: Then phase two, then phase three. Para padikit-dikit, ito kung nagtitipon ka mo, ano?
1: Garo po si Kawatan, pigbubuto, pigkakabit-kabit na lang po hanggang sa magdakula siya. Yeah. Araw naman din po kayan ang solar po natin.
0: And available gabos po ang sa inda mga inverter. Iguan na po sila ng Bicol Smart Save Solar Inverter. Available po sa inda ang mga solar panel, ini pong 620 watts.
1: Opo, 620 watts.
0: Ano lang yan,
1: 6,200
0: pesos po ang sarong panel. Kaya kung kaipuanin do perang panel, available yan mo niyan. Dakol po sila ning stock dyan sa inda pong warehouse.
1: Yes po, Sir Joe. Gusto ko din, Sir Joe, i-promote. Mag-antabay po kamo sa next Wednesday sa samo pong asintado sa radio program po din ng Smart Save Solar Bicol.
0: Dapat talaga every Wednesday na kita, Engineer.
1: Yes po. Wednesday po. Anong oras po, Sir Joe? Tayo sa
0: araw ka dati. Alas 9.
1: Alas 9 po. Kami po, Sir Joe, magpaparaffle ning Smart Save Solar floodlights.
0: Wow!
1: Igwa po kaming floodlights po sa Samuya pong warehouse and office, 100 watts and 200 watts. Magayunan po siya kasi magdamag po ay igwa po kaming ilaw. So, magpaparaffle po kami. Mag-chat po kamo sa Samuyang Facebook page ng Asintado. Kung kamo po yung mga kahaputan po para sa indong energy needs.
0: O, abangan nindo yan ha, sa Wednesday.
1: Wednesday.
0: Mataw po kami ng
1: raffle po.
0: Maparaffle po kami ni Engineer Abinido ng Plodla.
1: Smart Save Solar Plodlight.
0: Smart Save Solar Plodlight.
1: Yes po. At mababakal nyo din po yan sa mo pong office and warehouse po. So mag-abang po kayo sa susunod pong Wednesday, 9 a.m. Magpaparaffle po kami. Pero para po kamo ay mapili namin, pipiliin po namin kayo mo, ay kamo po yung mag-message po ngunyan sa Samuyang Facebook page ng Asintado. Iyan po ang i-chat po nindo.
0: Tangani pong mapili kamo, mag-message kamo sa Bicol Smart Save Solar poon ngunyan, then sa Miyerkules pipiliin mi po ang manggagana.
1: Yes po.
0: Mag-message po kamo sa Facebook po kang Bicol Smart Save Solar ning Asintado. Tanganing kabali kamo sa mapagpilian.
1: Yes po. Mag-random po kaming selection na by Tuesday na po. So para ma-announce mi po sa maabot na Wednesday ang sa toye pong winner ng Smart Save Solar Floodlights.
0: O, mabisita da sa imo engineer si Ma'am Tess. O yan o.
1: Hello po Ma'am Tess. Bisita po kayo sa office po namin. Yan po ang sales engineer. Magtatabang po sa indo para sa inyong kaipuhan.
0: Okay. Okay. Thank you, Engineer Harry King Abinido. See you on Wednesday.
1: See you on Wednesday, Sir Joe.
0: Okay.
1: At sa inyo din po, mga tagandagong po natin dito sa Asintado sa Radyo.
0: Mga tugang Arachan, LTO on the go.
2: Radyo Guapito. Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
2: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
3: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
2: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
6: Health Tips. Ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.
7: Marisa, hayop ka ba?
8: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
7: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
8: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
7: Naisip na ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
8: Ano huna mo sa ko? Hayop?
7: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
8: Ah, maray ta nilinaw mo.
7: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
8: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
7: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
8: Ano na naman?
7: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
8: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
9: NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga Health Desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
10: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5. Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa ni pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
0: Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: 9:14 na po ng pag-aaga.
0: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan asin mga pagirumdum sa tamang paggamit kan tinampo. Magdangog sa programang LTO on the go. LTO on the go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations, kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO on the go, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 nin pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO on the go, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. LTO on the go.
4: Marugang, Diyos maray na aga. Yan, kami na naman po, kansa ko yung partner. Ano daw nita ang mga partner ko minsan na lata ko po? Garo mga artista yun. Ngunyan po, kasubago si ang na kapartner ta, ang ano yan, ang artista na si Engineer Harry King Abinido, na sabi ka tong sa kuyang barkada, Kalalaw Gunda ni, ano to? Son, si itong artista si Kalalaw Gunda ni Engineer Harry King Abinido, taga GMA, girumdumong ko. Ngunyan ang ang sa kuya pong partner, siyempre mayong iba, ha? Ang Hawig, ang Barabas, Barabas. Hawig ang Barabas. Good morning, Brox.
5: Good morning. Maraming aga po sa gabos na naghihinan niyo. Nagdadalan po dito.
4: Si Cesar Byron, na sayas po sa tuyang kaibahan, kang Land Transportation Office. Tignin naman po kita sa mga disiplinadong mga driver. Dakulo na naman. Pambira talaga, oh. Kansarong Aldaw, Brooks. Bilib ako duman sa pasensya ni Jet Aspe.
5: Ano? Yan. Yeah.
4: Kung iba-iba, ano na to?
5: Mahuramintado na.
4: Road rage na naman ko tayo.
5: Actually, ito ang tama.
4: Oh, yan. Ito ang tama.
5: Ito ang tama. Oh, si Saeyang reaction, si ginibo niya, si... Kumbaga din niya pinairal si Init Kampayo.
4: Si Init Kampayo. Oh.
5: Yeah. Saludo ako kay Brad na Jet ka.
4: Oh,
5: yeah. Gibo na ito. Pero na ano na po ito?
4: Halawig si Saeyang.
5: Halawig ang pisig.
4: Tapos sinabihan niya pa, Brad, kung nakainom ka, kung tungka ka, gilid na mo na. Yan ang tama.
5: Yes.
4: Pag-iramdamon. Kisa kang aanggutan mo, garo ka naman na...
5: Sabi nga ni Ken, let's not put the law into our own hands.
4: Yes. Yeah. Saka, kung iguaning nag-arog kayan, day ka na mag, day ka na mag-ibuning action na ma-aggravate pa.
5: Yes, tama.
4: Malay mo kung...
5: Kung iba si naging reaction niya, day taaram kung itong driver na to.
4: Kumburat pa lang to. Yeah. Tapos medyo, ano man.
5: Pag, aram mo, minsan pag nakairinom kita, makusog ang buta.
4: Correct. O.
5: Feeling ta, gwapuhong kita.
4: Arogon po nindo si Bronx, ha? Uli tulo sa harong.
5: Kaipuhan. Tsaka pag tungka, turugin naman.
4: Saka na ipag-drive po na wag nakainom. Pag medyo po sobra ang ininom, don't drive. Tapag na-disgrasya po ka mo, apwera kan, mapairay ka kan sa imong auto, o si ano man na mga na-damage, may kaso ka pa. Di ba, Brooks?
5: Yes po.
4: Pag nag-drive, pag nadakop kang nagda-drive na nakainom, tapos. Okay. Anyway, so digdi po kita mga tugang sa mga barata ta sa LTO. Kabali po digdi itong ibata pong mga serbisyo kang sa tuya pong LTO para sa mga kababayan ta. Okay. May sunod-sunod kitang mga road crash na naman na tabi, Brooks. Aram ko na nagpalawas na naman kamo ning show cause order laban po duman sa mga driver, lalong-lalo na hindi dito sa San Fernando na duwang incident na allegedly, sabi kan si investigation kan mga police, napa-idlip si driver, Brooks. Ano siya naging action duman kang Land Transportation Office?
5: Si pangyayari po duman sa San Fernando na... Wait lang.
4: Aga pati ito ha, bako itong...
5: Yes po. Nangyari po ini at around 9:20 ning pagkaaga. Sarong truck for hire.
4: Yan. Oh.
5: Na truck.
4: At si sarong pati duman, paradangog mi. Na, loyal na paradangog kang sa kong programa. Napa-ice cream ko
5: mga,
4: pa.
5: Mga pedestrian pati na...
4: Napa-ice cream ko pa. Napa-ice cream ko pa.
5: Yun. So, ang ano ka to, Sergio, ang sabi kan si driver, nakamati siya ni tungka, pagal. Yun po yan, baga si ulit-ulit ang sinasabi.
4: Correct.
5: Na pagdain mo kaya magmaneho, day na nanggad piriton.
4: Correct.
5: Kesa man maabutan ka kantong ka sa kakampagan.
4: Sa kapag anggot, day ka mag-drive.
5: Yes.
4: Day ka talaga mag-drive pag anggot.
5: Yes. Pag nakipag-break siya mo ang bata mo.
4: Yan. Tapos
5: day ka mag-drive.
4: Lalo kung ang bata, mga iba na alawi ang dating. Talagang maanggot ka man talaga. Kung
5: iba nang nalawi.
4: Sige, okay.
5: Yung mga arog yan. Actually, nagsusurubahan kita, Sergio, pero totoo, ang emosyon, ang emosyon po. Grabe ang epekto kang emosyon.
4: Sa ka talaga, no? Pag anggot ka po, pag anggot ka or depressed, dahi ka nang ganda mag-drive.
5: Yes.
4: Dahi ka nang ganda mag-drive.
5: Kada akong nag-aralaog sa isip mo kayo.
4: Iyo.
5: Saro yan, actually, sa pigaan mo may pa nag-theoretical diving course. Pati ang pag-control kang, ang stress management, saro yan sa pigtutok.
4: Pigdi-discuss yan.
5: Pigdi-discuss me ang stress management.
4: Kung paano mo imamanage yan sa imong...
5: Nagtatao kaming mga tips, although bako man kaming ano, pero nagtatao kami ng mga tips kung ano baga ang pwede mong ibuhon. Igo nga ni Duman, dapat daa, learn to smile and laugh.
4: Oo.
5: And then, talk talk to yourself. Mm-hmm. Pero sabi ko, hindi po, pagsabay yun ang pangirit saka pag kaulay sa sadiri.
4: Hindi, oh, pagsabay yun ang pangirit saka ang paghibi. Hindi, oh, yung pagsabay yun yan. Ha?
5: Yan. Ang mga, lalong-lalo na ngunyan ng mga panahon po ang emosyon ta. Hindi ko aram kung taano. Pero ang emosyon ka mga tao ngunyan, makukusog.
4: Iyo.
5: Pero mas emotional ang mga tao ko niyan compared kang ka mga panahon.
4: Kapag mga panahon, oo.
5: Inanggutan kita kang magurang tayo, handa ta na ang lapi.
4: Iyo. Dahil ka to, hiling lang, salimbad sa na kang...
5: Hiling lang.
4: Dahil salimbad oo. Lang. Salimbad sa na.
5: Mapundo ka. Ano
4: aram na
5: day mo dapat gibuhon.
4: Okay.
5: So, iyo po ito, Sir Joe. And also, under investigation, pero napag-araman ta po, namayong ka ko lang lisensya.
4: Si Saro Duman.
5: Duman sa itong, pangyayari ito sa San Fernando.
4: Itong sa sentro mismo? O duwa kayo baga ito?
5: Actually, may pigpresenta pero under investigation pa kung itong kung sa iyo ba yan talaga ito.
4: Mm-hmm.
5: Or, so, iyo po yan. Saro po yan sa mga pighihiling ta. And then after
4: kasi duwa kayo baga ito, itong Saro, buminangga Duman sa Kudal. Napaturog itong ma-deliver ng cake.
5: Ito pong ano, Sergio, itong may mga nadamay na pedestrian.
4: O oh, ayuto ay dai si sa si Huri ito
5: si sa San Fernando
4: sa Del Pilar Del Pilar, Barangay Del Pilar itong may nakabangga sa tindahan
5: yes. So iyo po ito so pwede siyang maanuhan ng reckless pala, driving
4: kaya pala nag-a-avoid na mag
5: nag-a-avoid iyo man po yan ang pigaanota na ang avoidance kasi kami as nag-agi din ako as a law enforcer, nagtinampo din po kami. Mm. May hiling ta talaga ang may mga violation.
4: Mm-hmm.
5: Dawa di ka mag-ticket. Dawa. Hiling mo palang araw mga violation.
4: Ikabrok, sa experience mo as enforcer, mm-hmm. siyempre nagtinampo ka.
5: Mm-hmm.
4: Paano mo masisense kung ang sarong driver is may violations?
5: Inot na inot, dahil nagdiretso.
4: Ala pundo.
5: Duman pa sana sa inotan, may hiling mo niyan, garoon na may tindahan ng motor. Sa mga auto man, itong may napurundo bigla.
4: Napurundo, tapos kunyari nag-iihi.
5: Yes.
4: Tapos napurundo. Biglang nag-ihiling kang makina, kang auto.
5: Ang iba na, U-turn bigla.
4: Oh.
5: Iyan ang mga ano ta. And definitely po, pwede mi po yan i-call out ang attention pag-agi. And then, in mga bagay na yan, hindi ko nasabihin kung isa, pero may nahiling ako nagsabi na ang problema tango niyan, it's not, dikit may problema din siyempre kasi kulang ang enforcement, kulang ang tao, enforcement. Ang problema tango niyan, si tao na mismo Si disiplina na mismo sa tuya, sa sadirita. Kasi ang nagiging rason ta, for example, kung ang rason mo kung taano ta nagbakal kang helmet is para di ka madakop ng LTO, sala.
4: Sala. Oh.
5: Bako dapat iyan ang rason mo.
4: Oh, dapat nagbakal kang helmet to protect your safety.
5: Oh, yes. Kaya kaya mo nag-seat belt, tamay checkpoint nga sa Irinotan. Sala. Bako dapat iyan ang rason mo. So sa sadiri mo pa lang masasabi mo na ay garo sala na bako talaga dapat ini ang rason ko. So iyan po, minsan na nagiging problema na si disiplina ta sa sadiri.
4: Si tao na mismo.
5: Si tao na mismo may so iyo po yan. After kayan, naka under preventative suspension po definitely.
4: Yun yung books
5: aba naka under preventative suspension po definitely
4: tulog yan si ano ito nakamotor may sarong nakamotor may sarong nagkakarigos may sarong bystander
5: So pwede po siyang administratively liable pwede siyang maging liable for reckless driving and kung mapatunayan talaga pwedeng driving without a driver's license. So iyan po ang iniimbestigahan ta. Definitely kung hindi talaga siyang lisensya, hindi dapat siya nagmamaneho
4: Ang may kasalan ba? May kasalan ba kayo? So may sidiri kang auto ta dapat.
5: Igwa din po actually.
4: Check yan. Check yan.
5: Igwa din po kaming itong employing a reckless driver violation din po yan sa owner ng vehicle.
4: Ah, sa owner ng vehicle. Halimbawa baga Brooks ako may negosyo. Na letamanin agad na ano ngayon medyo nagka-problema ngayon si auto nakabangga then na found out kang Land Transportation Office na si driver kang si kasakuyang for hire na auto expired ang lisensya or mayong license, ano ba ang liability kang ano, owner kang auto?
5: Actually, violations po yan in connection with franchise. Lalong-lalo na for hire ito. Mm. Sa mga for hire, violation in connection with franchise, which is the employment of reckless, insolent, discourteous, or arrogant drivers by a public utility vehicle operator constitute a violation is subject to the imposition of administrative fines and other penalties. So,
4: sa operator?
5: Yes, yes, yes po.
4: So, may administrative fines sa operator?
5: Yes, meron din po tayo niyan.
4: So, dapat talaga, liable. Kasi karguyan kang operator, anong tanag-hire ka ng driver mo na di mo chinecheck kung expired or mayo ng driver's license?
5: Yes, and under sa franchise nila, pwede din po, pwedeng masuspend.
4: Pwede masuspend pwedeng or...
5: So, madepende po yan sa gravity kang violation.
4: Okay.
5: So, iyo po yan. Ang inaanuta, arog niya yan, ang reason kung taano ta nakabangga siya, ano sabi nga niyan kang ibang tao, daw anong pag-iingat mo?
4: Kung si kasabatan. Yeah, no.
5: pero, again, bilib kita ki Brad Najet sa ginibo niya.
4: Oh, matibay, sabi ko. Grabe si pasipasi.
5: Siya si nagpundo, siya si nag-ingat. Siya si mababangga, siya si nagpasensya.
4: Safe siya.
5: Safe siya.
4: Safe siya. Tapos, di pa siya na-stress.
5: Yes.
4: Pwede na-stress lang siya dahil
5: madikit na.
4: Pero, after katong incident, kalmado na siya.
5: Yes. And also,
4: nakuha niya pang sabihan si...
5: Magilid ka na muna.
4: Kung nakainom ka o kung tungka ka na.
5: Yeah. Tabaka kung iba pa. Iba pang madamay. Si mga words niya, baka iba pang madamay.
4: Baka worse pa ang mangyari.
5: Maringanit na namungumungawan garo kapag busina.
4: Alas, ano to eh? Lampas alas dos eh.
5: Iyo po, garo, maagaw na ito. So at least, ang si pasensya niya, may mga naibitiran pang pwedeng mangyari.
4: Okay. Bago kita mag-abot naman sa tuyang, naka-designated topic tango niyan, igwaling din ng hapot si Dada Aye. Sabi niya, good morning. Twice na po ako nag-inquire with the LTO regarding sa roll bar kung kaipuhan ko ana ning permit. Pero dai po ninda ako masimbag. Once sa LTO pili, kang July 15, asiman LTO-LCC. Hoping makakakuapo ako ning kasimbagan manunugod digdi. Brooks, paano tani masisimbag?
5: Actually, di ko kabisadi kung arin ang roll bar na sinasabi. May roll bar kaya itong sa pick-up baga, sa likod, roll bar.
4: O roll bar
5: may
4: sa...
5: May mumpo kayang specifics when it comes to roll bars.
4: Allowed ba siya? Nakaibahan ba siya ng... May batas
5: actually,
4: ba na pinirequire
5: na... Bakong arog kang mag-upload
4: o tapload
5: kung arog kang roof rack na mabayad ganing 100 pesos lang for it to be registered. And
4: ang
5: it is already allowed.
4: Roof rack itong big roof rack ano yan itong biglalag sa ibabaw kang
5: yes
4: itong laganan mo
5: ning tapload yes
4: sa tapload ano kasi pwede mang bagayan sa pick up pati yan sa pick up Brooks. Ano ba yan? Kaya paano magkuaning permit yan sa LTO?
5: Kung top load po siya.
4: Sa ibabaw ha?
5: Iyo
4: kasi
5: po.
4: Ikaw baga mga pick-up.
5: Na piglalaganan pa. Aside from duman sa kargahan naglalagpasin ng top load. Yes, a roof rack po. Kaya paano pa yung i-register.
4: Baka ang sinasabi niyang roll, ano ba to? Roll bar. Baka sa pick-up ini, itong duman sa likod.
5: Dahil po, kaya po yan i-register. Mayo po kaya yan yung... prohibition.
4: Kung nagdadaw kini si Dada, pick up da. Yabagaw. Sabi niya ni Dada.
5: Sa likod lang po yan na nakalaag.
4: Sa likod gawin.
5: Demo po ito.
4: Ito baga nasa may side. Halimbawa si pick up, di may kargahan sa likod. Baka ang sinasabi niyang roll
5: itong bar. Itong garo barman lang po yan.
4: Yan, na nakarog ka yan.
5: Si pigpapalit yan sa garo inaapod na basta pag...
4: Actually, pampapugi yan.
5: Aesthetics lang.
4: Pampapugi lang yan. Yes, apod? Di may apod ka yan. Part yan kang inapod na accessories kang sasakyan. Di siya bawal, Brooks.
5: Di man po siya kaipuhan i-register.
4: How about itong takop duman sa likod gan pickup?
5: Mabago na po kaya ang ano kaya ni hilingon ta. Sigwa kaya ning
6: ito. Ako kaya igwang takop sa likod ko tapag
5: pag na... nakakabit na talaga, di ba ko na siyang pick up.
6: Ah.
5: Iba kayan baga maano nang with canopy and with all of those things. So madepende po yan, Sergio.
4: Roll bar ko po, walang basket. Simple,
5: pag simple roll bar day po yan. Pig.
4: Ah, oh, day mo na da yan. Day mo na da yan kay puaning kuanang permit. Sige na, mag-log ka na. okay, balikan ta itong ito, yes, yung hapot ko. Oh, ining sa kuyang pick up at paggargahan ko ning ata. Sa kapambawag sa orig, Brooks. Paano ni? May takop siya. Tintang ko, tapag nag-uuran.
5: Ay, itong takop man lang po.
4: Dayman takop
5: po
4: lang?
5: Dayman po ito, sir.
4: Ang
5: okay. Inaano ko itong garo with canopy na maluwas.
4: Ay, mayo.
5: May takop na.
4: Mayo.
5: Baka umang po okay. Ka ito, sir. Pag itong takop lang.
4: Linagang ko lang siya ng takop.
5: Actually, protection pa nga niyan sa mga kinakarga mo dyan. Pwedeng maglupad yan, makatama pa sa likod.
4: Sa kapandua, so, bako lang yan, pandua, para dahil pagparasarkayan yung mga aki sa likod.
5: Yes. Actually, violation din yan. Eh. Kasi ang likod ta is intended for cargo.
4: Korga. Oh, they are intended for...
5: They siya intended for passengers.
4: So, so, bawal yan.
5: Bawal po yan.
4: So, kung halimbawa pick up, tapos may kargang tao sa likod, yes. That's a violation.
5: That is not a place intended for passengers.
4: Ooh, ay, munyang walang naaraman yan. So, oh, dangog. Si mama may pick up, ha? O pwede po palang kamong dakupon dyan. Ha? That's a violation. Pag ang pick-up nindo, kinargahan po nining tao, Brooks, ginagamit ba ganyan sa mga motorcade?
5: Iyan na.
4: ano ba? Exemption ba yan?
5: Iyan ang ano ta.
4: Ilingon ta. Siguro adalan ta muna bago ta i-discusson. Nako!
5: Kasi ang usually kaya baga ang nangyayari, Sergio, pag mga motorcade, controlled environment na ang nangyayari.
4: Sa bagay. Sa luway-luway man lang kaya baga.
5: Controlled environment na nila.
4: Sa kaday, mostly kaya ginagamit pag mga ano man ang dalagang kaya, luway-luway, saka may mga ano yan, may mga traffic enforcer na hindi man nagpapadaralagan yung kaskas.
5: Pero, actually, ang purpose na kaya talaga, ang pinaka-main purpose na kaya, is road safety mo. Kaya kita nag-ano kaya. Kasi delikado talaga na kaskas ka tapos may...
4: May tao ka sa likod.
5: Nakamonoblock pala. Nakamonoblock lang sa likod.
4: Iyo, totoo. Ang tukawan, monoblock.
5: Iyo.
4: Dahil talaga siya safe kasi kung biglang preno.
5: Yes, biglang preno, biglang kaskas. Nagigirom dumuntakayin si pelikulang final destination.
4: Yan.
5: Saka po itong may mga sobrang naka-oruldot na mga karga, lalo na kabilya.
4: Sa likod. Bawal sa likod. Yan.
5: Laga ng tapo ning lalo na parang sobrang siyang 1.5 or 1 meter.
4: Dapat laga na ning itong
5: flag. Pwedeng flag na po na. So, iyo po yan. Sorry, may nahiling kaya ako, Sir Joe. Di, kay po ang taning i-address. Nag-post po kami, kasuugma, actually, kang pasensya. Nagkaigwa po ning national. So, buong Pilipinas po ito na nagkaigwa ning diit na birya. Na day nag-work sa samoyang system.
4: Dapat kayong Brooks, yan mo, pag igwang araw ko yan, ipapasa mo kay Jameson. Okay. Ni, may sisheta yan sa
5: yes,
4: page.
5: Yes. Sinermi man po, nag-post din po si Central Office, Kasugma. Sa ngayon po, nagkakapira na po ang nag-online. So nag-online na po.
4: So nagka-igwa ng nationwide offline si...
5: Yes, Kasugma
4: si LTO.
5: Po. Yes po, Kasugma. So,
4: Kasugma?
5: Kasugma po.
4: Kasugma ako nagparehistro.
5: May oras lang po siguro, Sergio, na nangyari. And then, ano po siya, actually nationwide na nagkakaigwa ning may na offline, may na online. And then, ngunyan, may mga nagka-online na po. Mm-hmm. And then, so pwede na po ulit magparehistro. Hopefully, mag-dire-diretso na din. Confirm ta. Yes. Okay. So, iyo po yan, Sergio.
4: Okay.
5: Confirm ta ki Sir Carlo Aquino kung online na po sa Naga.
4: Sir Carlo Aquino, ano po, online na po sa Naga. O kung dahil kiano, si itong artistang babae?
5: Sir, si ma'am, si madam po.
4: Okay. Sige.
5: Sige po.
4: So dada, ining nagahapot kan roll bar, day na makuha ka mo ng permit. Okay po, pwede pong maglag ng roll bar, mayo po ning violation ganyan. Kaya save ka. Ang bawal, dahil may pick up ka dabi, dada, ang bawal, kung ma-travel ka, maagi ka sa highway, bawal pasakayon ang tao dyan sa likod kan pick up mo. Kung medyo po makaagi ka muna yung mga taga-LTO, madadakop ka kayan. Ano, ha? Ako nga ni Brooks, kung ako lang makaulay ko si Yusek Lacanilaw, sabi niya ko, Yusek, bili ka na lang ng second hand na sasakyan, papinturahan mo nung may malaking LTO, ilagay natin sa kada every ano yan, every municipality.
5: Marayan.
4: Yo talaga.
5: Marayan.
4: Para mo talaga, Brooks, ano yan eh. Pag nakakainin talaga ako ng tako niyang kibaga ang service vehicle na nito, pickup, ano?
5: Yes, po.
4: Medyo nag-upgrade naman. Bako ng bako ng adventure, ano? Bako ng adventure.
5: Bako na. Mga panahon pa po ito ni ni Ian Veneracion.
4: Uy, naka-pickup naman to.
5: Okay. Mga panahon na
4: po. Ganyan, pag nakakahiling talaga ning, mas kaya na ibagay yung uniform nindong blue. Ano? Naka-black na pants and yep, nakablong pang itaas. Tapos may nahiling na
5: at least nga ni bako ng araw kan dati na naka high boots.
4: Oo.
5: Naka pang cowboy na.
4: Itong garo pang HPG. Pero okay nito. Pag nakakahiling talaga ako kayan, bro. Niya ako. Ano daw tataraytay ang motor digdi sa inutan.
5: Mm-hmm.
4: Pag irinutan mo mahiling ko harayo pa. Ay, may LTO.
5: Pag nakataraytay talaga.
4: Oo.
5: Yan. And then po, pag sa tinampo actually, katulad nga nakalag sa RA 4136 na the Land Transportation Office and its deputies, may at any time, pag nakahiling po kami na igwan ng violator, pwede mo po yan nanihan yan din issue ng ticket.
4: Okay. Brooks, may hapot din si Erlina.
5: Mm-hmm.
4: Sergio, good morning. Hapot ko lang po tabi ito sa national na pinahiling na extension unregistration kang motor vehicle kung hanggang noarin.
5: Ari po kan dinis kasi to Sergio kang last hanggang July 31 na lang po.
4: Mm-hmm.
5: Pero si April tapos na kasi 3 months si pig extenda. So April, May, June, pero si May and June hanggang July 31.
4: Hanggang na July. Lang po. Oh. Pero kung si registro mo nag-expired on April,
5: definitely kasi 3 months po si pig extend. Oh. So April, May, June.
4: So expired na talaga to. So
5: April,
4: day, May, June,
5: July. Day, hanggang July 31.
4: Hanggang July 31.
5: Hanggang July 31.
4: Kasi extended din 3 months, di ba?
5: Nga po, hanggang July 31 na lang din.
4: Okay.
5: So, duman sa 3 months na ito, sa April, May, June, gabos po ito hanggang July 31 lang.
4: Mm-hmm. Okay.
5: So, si mga license or registration, hanggang July 31 na lang po ang sa tuyang extension.
4: Si mga may hapot pa po, nganing atyan makabuelo kami, dahil na kami ma-entertaining mga questions. At yan, paka-break me, ito may i-discuss po kami, tabi. Okay. Thank you very much, Sir Joe and Sir Derek. More power sa iyong program. Si Seiya, sa iyong pigibo ko na Derek. Okay. Commercial muna kami. Ma-break muna po kami ni Brooks. At yan, mabalik po kami sa samuyang programa.
7: Radyo Guapito.
8: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
9: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5
10: hours driving enhancement program and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
11: JLE's Driving Academy
10: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
12: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
13: Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi ka ini, magiging panatag ang satuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit.

0: Land Transportation Office. Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City, kan Pikulanja. Pilgrim City, kan Pikulanja. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Balik kita sa tuyang programa, mga tugang, sa LTO On The Go. Brooks, balikan ta itong sa pagpaparehistro kan sa tuya pong mga auto.
2: Gusto ko lang po ipaabot na arga itong diniscuss na po, Sergio, kang nakaagi, na ang pagpaparehistro po ng sasakyan, ng bihikulo, arga itong pinahiling ta dati kung anong bulan, anong simana, kang bulan. Gusto ko din ipahiling kung makakuha po kita ng image kang Certificate of Registration, kang sarong bihikulo. Makakahiling po kita dyan kung anong mga nakalaag. Kung anong mga detalye na rayaon dyan sa Certificate of Registration. And dyan, dyan kita mabase ng rason kung taano tada ay pwede ang araw gani araw yan. So, inutong ko kung makakapull up po ka mo ng image ng Certificate of Registration kang
1: sa auto.
2: Kang sarong sasakyan. Ang nakalaag po dyan is the pangaran. Pangaran kang Naga po, nag-online si bago, nag-offline na naman, so pawara-wara po talaga, sorry.
1: Itaw
2: ko lang giraray ang ang
1: pagkakataon. Si mga ano po, si mga nag-apot kung online na po ang LTO, ipinapaaram po sa tuya ni Glenn Mancera, ang operations officer kang LTO, na pawara-wara po da ang ano ang internet kang LTO.
2: Bako pang internet. Ay, bako internet. Si system mismo kang LTO.
1: Ah, si system. Apo, so, nagkaagwa ng aberya si system sa national. Apo. Pero si internet, mamakita ang problema. Okay.
2: So, iyo po ang pigayos.
1: So, sa system kang LTO.
2: Yes po, okay. Pigayos po.
1: So, nagkakaigwa po ng trouble. Kaya, pawara-wara po. Kaya palan, kasun mapagparehistro ko, nakarehistro ako dahil ano yan? Siguro, di ko aram kidyo na bugado kung siguro baka pag-abot niya duman, naka-online.
2: Naka-timing pa po.
1: Naka-timing.
2: Siguro. Opo,
1: opo. May pa eh.
2: Okay. So, iyo po yan. Ang sa registration kang bihikulo, so kung igwa po ka mo ning CR, CR kang vehicle, may hiling mo po dyan na igwa ning pangaran. Kalaag dyan ang pangaran kang vehicle. Nakalaag din dyan ang engine number. Ang chassis number. So, nakalaag dyan MV file number. Anong klaseng vehicle ini.
1: Si type. Type of vehicle.
2: Anong kategory kang vehicle ini. Si brand, si make. Passenger capacity. Actually, nakalaag din dyan. So, color. Type of fuel, nakalaag dyan, si body type, so on and so forth. Ano po ta pig-emphasize tayo ni? Ibig sabihin po kani, si nasa certificate of registration mo, dapat mag-match sa bihikulo mo. Gabos na nakalaag po sa certificate of registration mo, mag-match sa vehicle mo. So, ang ibig sabihin, di ka basta-basta pwede mag-rebuy makina.
1: Okay, yun. Tama, okay. Tama.
2: Kasi, for example, nag-change engine ka, dahil na ma-match si engine number
1: duman
2: sa certificate of registration mo. San sinalpak mong makina. Sa iyong mong sasakyan. So, dapat mag-match yan. And also, yan po, for example, iyan.
1: Yan po, certificate of registration. Darada ko na adawter di. Medyo, okay. Yun yung ang general information, ini.
2: Apo, alimbawa po iyan.
1: O bako yan, 30, o OR yan, ini.
2: Ini po iyan. Yan, halimbawa po iyan. So, kaipuhan po, ayusun ta na dapat mag-match ang gabos na informasyon na yaon dyan sa bihikulo mo.
1: Pag in-inspection, si bihikulo mo, hiniling si certificate of registration mo, dapat kung ano po si chassis number na yaon sa papel mo, match po iyan duman sa chassis number sa auto mo.
2: Yes.
1: Engine number. Dapat po kung ano si engine number.

0: na yaon sa rehistro mo, iyo man po siya on sa aktual na sa auto mo. Yes.
1: Also, kung hilingon ta po yan, naka-example na CR, ang nakalagbo dyan, motorcycle with sidecar. So, diyan mo din pwede basta-basta haliyon ang sidecar kaya. Kung narin mo gustong haliyon, haliyon ang sidecar, isisingle mo lang
0: yan. Halimbawa, si pag-rehistro mo kaya, Brox, ano, pag-rehistro mo, motorcycle, tapos with sidecar, diyan mo siya basta-basta tatanggalon si sidecar, mas in motor na ang gagamitin mo.
1: Yes, yes.
0: That's violation.
1: Yes.
0: Oh.
1: Dahil po, basta-basta, pwedeng, dahil po, basta-basta, pwedeng haliun ang sidecar. Halimbawa nga, ay, masinggal na lang nga ako.
0: Oh.
1: I-apply mo girara yan sa muya para magluwas na dyan yung motorcycle lang ang nakalaag.
0: Siguro pag-renew mo, saka mo, yeah, di ba? Para sabay na.
1: Pwede man anytime daw, di ka mag-renew. Pwede mo po yan i-process. Pero di mo siya basta-basta pwedeng ibuhay.
0: So, violation yan pag alimaw, yes, bagaan nakarehistro mo, nakarehistro mo a motorcycle with sidecar, tapos nadakop ka kang LTO.
1: Single na lang. Oo, maana
0: si sidecar. Maana
1: si sidecar.
0: Violation yan.
1: Yes po. Illegal change body design po.
0: So, eh, ano yan?
1: Illegal change
0: illegal body. Illegal change body design.
1: Yes po. Change.
0: Oh,
1: yes,
0: so, parehas pala yung kangaliwa, four-wheel vehicle. Pag binago mo ang design, tayo kaya magkapig mo modify.
1: Yes. Yeah. Ang mga, for example, ang usually kayo sa truck, halimbawa ngayon, pick-up truck siya, tapos,
0: nagkakaiba siya ng mga modification.
1: Naging reefer van na, or inayos na, ginibo ng wing van.
0: Paano ito, Brox, na ano? Pick-up, tapos ginibong garupang, ano, pang, ano ni, itong pang off-road.
1: Itong, pag naglaag na po ka itong mga, maiba, basta maiba na po ang body type niya. Kaya po, ano po yan. So, iyo po yan.
0: Tangima baga, di pick-up, ginigibong pang off-road, tinataranggalan ng pinto. Basta may tinataranggal siya para gumian.
1: Kung harali yun ta po yan, bako na siyang road worthy. Magparehistro dapat yan. Dapat igoy
0: so,
1: yan.
0: So, violation yan. Yes. Dapat pala, mairehistro mo
1: yes, dapat
0: sa
1: yes.
0: LTO.
1: Dapat road worthy.
0: Inibang, ino, inibang mga, ano, inibang ginagamit sa mga off-road, nakarehistro yan.
1: Actually po, itong mga ginagamit for off-road, ang may mga barkada kita nagigiribo. Sinasarakay po ninda yan sa... trailer.
0: So, di siya pwedeng gamitin mo na papadalaganon mo sa tinampo.
1: Itong mga pinapang-compete na talagang modified na talagang marayo ng pintuan, roll cage na lang, and so on so forth. Sinasarakay po ninda yan sa trailer. Binabrayahin ninda yan. Paduman sa...
0: So, di mo siyang pwedeng gamitin na gagamitin?
1: Yes, kasi hindi man po siya pwedeng ma-register kasi nga, yung mga safety, ano, mayo.
0: Mayo nga.
1: So, di siya pwede sa tinampo.
0: Pero kung nihilingon mo mga pang off-road,
1: mas safe pa.
0: Mas safe nga nita. Day mo yan, day ka pwedeng mag-sakay dyan na makakading complete gear. Protection, di ba?
1: Naka-helmet pa.
0: Naka-helmet pa yan, ha? Oo. Tapos ang mga seatbelt ka yan, halos durudurubli nga niya, di ba,
1: yes,
0: bro?
1: Yes, nakadurubli po ang ano ta.
0: Oo.
1: Yung man to ang nagsasalba actually sa inda. Pag-abot sa mga competition.
0: O paano itong, ano, paano itong halimbawa, pick-up? Dinakulaan mong guma.
1: Depende man sa pagkadakulaan ng guma.
0: Dahil ko, kaya bakit yung nahihiling mo minsan pick-up siya, itong ordinary siyang pick-up, ang ginibo, garoon nag-igwa siya ni modification mga Brox, na instead na itong normal na pick-up, itong haralang kao, darakulao na, maba siyang nababiolate yan?
1: Actually po, hihilingon niya kan sa toyo mga inspector kung roadworthy pa ba talaga siya. Kasi dapat si dimension na naka-register sa iyo, iyo man sa natumamintay. So, iyo po yan. Mahiling po sinda dyan. Mapuon sinda dyan.
0: Marayang pag-change ng color kasi, di ba, original color nga again, ma-change kang color. Pero, ano ka pa kaya na? Makakuha ka pa kaya ng permit bago ang...
1: Change color po, definitely. Maagi ka pa sa highway patrol.
0: Highway patrol.
1: Makakuha pang clearance kaya yan. And iyo po yan. Day basta-basta. And Sergio, sorry, nakahiling ako ng hapot na akma siya sa ano, sa pagdi-discuss ta.
0: Sige.
1: And yun yan pirming nagiging problema.
0: Sige daw.
1: Arog po ka nawara si original na si Arcan motor, gada na si Maysa Diri. Day may aram kung napasa ina, ano po ang kaipuhan?
0: Itatransfer
1: sa mga aki. Pag abot po dyan na po magibo na kita ng ano, extrajudicial settlement, sumapa ng ning mga natatadang mga IRS, si mga si Agum, kay po ano po yan.
0: So pwede ba siya transferable ba sa IRS?
1: Basta iguaning itong extrajudicial settlement.
0: Okay.
1: And then ipapublish mo po yan kay Puhan. Mm. Kay Puhan ipapublish yan sa newspaper, or sa media. Kay Puhan po kay ning death certificate, ning birth certificate kang Agum, and then birth certificate kasi mga Aki.
2: Mm-hmm.
1: And then si normal na sa transfer, HPG clearance, and ano. So, ipoproseso po yan. Pwede, pero kaipuhan po niyan iproseso. Iagi duman sa tama kung isa'y ang legalities na pwedeng. So, ma-extrajudicial settlements yun na kaya. So, iyan po. Ang pigaan nung kaya ninda, pinapagirumdumi po sa gabos na nagbabakal ning lalong-lalo na ning mga second-hand na mga bihikulo. Ang pirmimi po nadadangog, nagkasundo man sa nangyayang kami, nagbayad ang kami, mama niya hindi dobsale. Dahil po, pwede.
0: Ay, dahil man pwede mayo ng deed of sale.
1: Dahil po, pwede.
0: Kasi iba ng owner.
1: Yes. Dahil po, pwede na mayo ng deed of sale. Iyon po yan ang nagiging problema actually kang ibang mga nagkikreclaim ng plaka.
0: Kasi dahil bako sinda.
1: Bako sinda si may
0: sabi. Kasi registered na
1: owner.
0: So, maklaim sa kanya ng plaka, dahil man itatao kang LTO.
1: Yes, kasi itatao mo lang po yan. Siyempre.
0: Pag may sinakarehistro.
1: Dahil man ibig sabihin siya nakarehistro.
0: Pero nakarehistrong owner.
1: May pruweba ka dapat na sa imo na. May deed of sale. Kumbaga, dawa pa ba ko ikapang nakarehistro? Basta may deed of sale ka mo na mapapahiling na ika na ang
0: owner. Ah, okay.
1: Marirelease tapos. Yan ang mga nagiging problema ko niyan. Gusto ko tang
0: ipaabot sa... Basta importante itong may deed of sale. Yes, kung sakaling sa second hand mo na bakal, ikuha ka mo ng deed of sale, duly notarized, and makakapahiling ka ng... dagdag na proof, so pwede mong maklaim so plate.
1: Pag may proof, iyo po.
0: Kaya,
1: pwede i-claim si plate.
0: Okay. Ang deed of sale, okay na yan. Pwede nang maging, ano yan, na maging
1: ang deed of sale po, pwede na.
0: Na ika na ang owner.
1: Kung, opo, pwede na po yan. And then, pwede tanaw siyang marilisa ning sa iyong bagong plate.
0: Plate number.
1: Yan po, pinapagirundumi every time po na may transaction ka mo, mabakal ka mong property. Bako lang sa motor. Dawa sa anong property. Dapat igaw kita ng deed of sale. Ito yan ang iyan ang mapapatunay.
0: May sarang mag-iwan na patig di bro ko. Hindi ako na agyan mo na ni. Tano taong mga Indiano da ipigpipin down kung nakapadong lang bakong helmet. Unfair man bagayan sa mga Filipino nag-uutob sa batas. Oh, Dayman Gabos. Brooks, iyon man naganda.
1: Actually, may nagsusunod naman po ng mga arog yan. Pero I'm not sure if it's still infected to about their religion na may Dayman sindad dapat mabalgar sa relihiyon nila.
0: Pero pwede bang ang religion is an exemption
1: from yan ang aramon.
0: The law of...
1: sa kahaluyang kong enforcer, may pa man akong natimingan na.
0: Indian.
1: ang aram ko ang nagsisiringil ngayon yan, hindi naghihirilmit
0: na. Naghihirilmit ang aram ko eh.
1: yung ano, nahiling ko. Pero si Kadto kaya, kampanahon garo, ang ano
0: ko. Kadto kaya, Kadto mga parang medyo lenient kang.
1: Ano ko kayan, Kadto garo, igwang mga talagang bawal sinda na mayo kayan, garo, based on their religion. So yan, aramon ta. Sa susunod. Alam mo ta kung iguanan yung bago ning kung ano si...
0: Pero dahil mostly ka nahihiling ko niya ng mga...
1: Dahil mo nga naka-helmet
0: na. Naka-helmet na eh. Nagpa-follow na sila kang ano, kang batas sa Pilipinas.
1: Ang sana lang na mapundo, ta minsan may nakahiling ako. Naka-helmet, pero ang cellphone, nakaipit. Nakaipit sa laog ang helmet.
0: So, helmet.
1: Actually, sinabihan ko, sabi ko, sir, pwede pong mamaya ka na mag-cellphone or tumabi ka. Kung mag-cellphone ka, alisin mo po yung cellphone na nakaipit sa tenga. Nakaipit sa helmet mo. Usually, yung nangyayari, nakaipit. Not just, ano, dawa, sa tuya po, may mga nagigibo ka yan. Nagda-drive ning motor, ang cellphone niya, hindi. Nakaipit.
0: How about, Brooks, itong naka-drive ning auto, tapos... May cellphone, tapos pero may ano may headset.
1: Durublina.
0: May headset
1: kita,
0: siya.
1: Dumang po kita siya, naapod kanina sa anti-distracted driving. Oh. Allowed man po, basta may mga, ito nga nang pwede ang Bluetooth device, connected sa ano. Kung ang, madepende po, may mga headset po, baga kitang nahawawara na ang pagdangog mo sa paligid.
0: Pero so, pag nagda-drive talaga dapat, dahil ka naka-headset.
1: Dapat focus
0: ka. May nahili, okay, naka-motor eh.
1: Focus nakamotor ka po dapat sa tinampo.
0: May nahili ako kay nakamotor na naka-headset.
1: Naka-arano.
0: Oo, nakalagdig
1: di ako. I would advise na pag nagsimbag na po kamo, igilid ta. Ako, although igwa akong mga times na ang helmet ko po kaya igwaning, ang helmet ko igwaning itong pang ano talaga, pang helmet na nakakabit siya sa helmet.
0: Mm.
1: And then, madadangog mo ang kung may mag-upod and all. For safety purposes po, ako nagilid ako pag simbag. Actually, nawa anong laag mong araw yan. Pag nagdadrive ka, ang signal, no?
0: Ah, nawawara pala ang Daki Abroad si original CR.
1: Kasali na po ito. Makaka-issue na sinda kaya ning affidavit of loss.
0: Mm-hmm.
1: Taday man pwede mag-issue ng affidavit of loss si deceased.
0: Correct, correct.
1: So, kasali po ito.
0: Paano pagpapirma mo?
1: Si affidavit of loss, pag na-determine akong isa'y na ang pwedeng transferan, pwede na mag-initiate ng affidavit of loss.
0: Okay, sige. Sir Jay, kung ako multicab, pighali ko po si canopy niya. May violation po ba ako?
1: Kung nakalaag po sa rehistro mo is with canopy, pag inali mo si canopy, syempre bako na po yan with canopy. Sa atog kang sinabi ko po sa bago, kung ano si nakalaag sa CR mo, yun dapat yan ang
0: vehicle. So anything na pigbago mo sa imong auto, whether it's multicab, pag hinali mo si canopy,
1: di bako ng with canopy?
0: Bako na yan si
1: magiging with canopy. Usually, flatbed.
0: Ang mangyari kaya yan, multicab without canopy.
1: Or multicab. Saka nagkakaiba po yan eh. So, iyo po yan. May mga specifics.
0: May violation ka dyan, June. Ano? June, pag ang multicab mo unregistro, may canopy, dahil mo paghaliw ng canopy, tamay violation ka kaya. Okay.
1: Iyo po, kung ang nakalaag siya multi-cab tayo is with canopy na.
0: Inalim siya ng canopy.
1: No more canopy.
0: No more canopy. Kaya multi-cab without canopy.
1: Magiging multi-cab na lang. Sa akin ba kaya kayo nagiginigibong flatbed na lang or nagkakaiba pick-up, itong drop, drop side.
0: Drop side.
1: Itong drop side, ang iba kayan, drop side, tapos, pag itong nadadrop kaya talaga, drop side ito.
0: Mm-hmm.
1: Pag mayo ka to, flatbed na.
0: So
1: madepende po talaga yan. Paiba-iba po talaga yan.
0: Okay. Sige.
1: Yes, alas 10 na naman.
0: Alas 10 na. Okay, mapaaram na po kami ni Brooks. The next, sa sunod pala, Brooks, na Friday, ang uulayan ta, si capacity kan mga auto.
1: Oh, yan.
0: Kasi may naghapot na kayan sa ko eh. Pira talaga ang capacity kang mga four-wheel drive, pira talaga ang capacity kang motor, tricycle, and other motor vehicle.
1: Actually po, itong pinahiling tang CR sa bago, may nakalaag naman ko.
0: Ayun, capacity. Ano to si tricycle?
1: Motor.
0: Motor.
1: Ano ito? Motorcycle with sidecar.
0: Oo, pira so, ang nakalaag duman.
1: Malaag lang duman kung pira ang capacity duman, susunod ta. And also, pag abot man po sa mga jeep, nakalaag yan
0: pira
1: sa lead. Nakalagyan sa gilid ng mga jeep.
0: Yan, saro yan.
1: Nasa prangkisa po ninda yan.
0: Pinsusuruso.
1: Yes.
0: Tapos, piglala ganing bangko sa taho.
1: Nabawal yan. Kasi kung ano lang si tukawan, iyo lang ito ang pwede.
0: Discussion ta.
1: Apo, next time.
0: Friday. Sige po. Okay. Beno, maparam na po kami ni Brooks. Mga tugang. Sige, Brooks.
1: Sige po. Salamat po sa gabos na naginanyog and sa gabos po na sana nakanood ngunyan na pagka aga sa samuya po ni Sir Joe. Sa LTO on the go, thank you very much and good morning.
0: Ako po si Joe Sabaljus Mabalo sa Chan Healthy Talk with Water Doc.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapalaga.

Pag-ibang inuama pa kung tanga, tayo'y lumilipad.

Sinta, naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, di

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
0: Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Marhay na hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Relaxing favorites. Radio Guapito.

Magandang hapon po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ating S10 draw para sa draw number 6316. Tama rin, sir. Let's play S10 3 p.m. draw.

0: wall number 6. At ang pinabalikang wall number 6 ang mamasamang muli para sa pagkakulong ng ating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Time ready!

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

GR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa R.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Gina G. Sa

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito. Gina G.

0: Hiram, kang tugtog. Kupito.
1: You are listening to the newest radio station in Naga City. We are 105.5 RGFM. 105.5 Radio Guapito.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The Best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

NCR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: G na G sa RT.

0: Radio Guapito.
1: Hey, Miss DJ, what's that?

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kantidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-aanbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Radyo, Radyo, Gua, Gua, Gua, Pito.

0: Our first bullet number is 37. Bullet number 37. Ate, pinabalik ang bullet number 37 kung makasama muli para sa pagpili ng ating second bullet number. Para sa second bullet number, tayo ready.
1: Hi, Mary!

We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Yan ang tugtugan. Kopito.
2: Radyo Kwapito.
3: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
4: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
6: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.
2: Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kuwapito.
1: Radyo Kuwapito.
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo. Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kantidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kwapito. 105.5.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
6: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
8: RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Bicco Access Health Central is the answer
3: with 50 comfortable and spacious rooms.
4: We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.
5: Buddy. Bakong college na si Maricris.
6: Iyo pa di. Perseless ra laugan. Pero pa di, na iku paaram sa enroll si Maricris.
5: So, akik ko baga pa di. Tig-enroll ko sa NCF.
6: NCF?
5: Iyo pa di. Business Administration. Major in Financial Management.
6: Garo magabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sa da. Saka, private baga. Malang tuition.
5: Iyan man nga ni ang paghunak ko pa di. Pero kang nagduman kami sa saindang help desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
6: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami, kan ake ko sa NCF. Tamaling maging magkakrala si Sinda, kan si ake mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
7: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered. Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor of Science in Accounting Information System. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management. NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
8: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
9: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
10: Ang tamang oras ng ngunyan sa enterong Pilipinas, 9 minutos, makalilis po ng alas 4 na yung pagkaaga.
11: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog ng magdamlag. Mga bueno manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Bueno mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sendo. Bueno mano, asintado sa radyo. Asintado, bueno mano.
12: Buena mano. Buena mano.
10: Hi, good morning. Kumusta po ang gabos? Ngunyan na all down in Sabado weekend. Ano ang plano? Petsa 18 na po sa bulan kan July 2026. Liwat kita po ang magkakaribanan po sa oras na inisagod ng alas 5 in umaga sa programang Asintado Buena Mano.
12: Asintado Buena Mano.
10: And of course, day po ako nagchuchulo-chulo. Ninhuli ta kaibanan ko kamo siyempre. Sa entero pong siyudad ni Naga, Kamarinisura, sa enterong Rehiyon, Bicol, good morning po sa inyo, Gabos. Ano man po ang sa inyo mga pinagigibo sa mga oras ini? Bagong mata, nagkukuramos. Kuramos, nagkakapi. Okay, basta kung ano man, bagong mata, nag-iiwid-iwid. Sabi ba kay sa Naga, ano ka ngayon? Nag-iiwid-iwid. Aram nindo kung ano, nag-iiwid-iwid. Dapat aram nindo yan kung anong buot sabi yun ka nag-iiwid-iwid. And iba nga yan, nagpapaunog-unog pa. Taintero pang tinutungkaan. Si mga nyawa na po sa luwas ko niyan, nagkakayod na, nagtatrabaho na. Diyos mo rin aga po sa Indugabos. Sana po maging okay and sa tuyang maghapon mo niyan. Orong nanggayo duman sa mga barkada niya ito, mga dabarkad sa mga chuper. Nayaon na ngunyan sa luwas, nagkakarayod na si naghahanap na kansin ng mga pasayro. Sa mga jeepney drivers, tricycle drivers dyan sa may party ka na ano yan, CBD terminal. Mga pajak drivers na amay pa, nagpapajak na. And of course, yung mga grab drivers ng mga darbarkats dyan sa may atubahan kan SM, nakatarambay na naman. Diyan ang tambahin, hindi pag-araw kaning ama, diyan nagkakarapit-kapian sa tuyang mga barkadang mga grab drivers. Igwa man diyan sarong makusugon man ang sa tuyang monitor diyan. Kada aga nadadawang ko. Ining ko yan, ano nga nit na yan, sa Kapredi. Kapredi, nagdadangog ka. Ano na nga nit diyan si sarong kakan-kakanan diyan. Masaki ka, Fredy, si Canoli, and of course, si Ray. Kuyang Ray, kumusta? Rivera. Maging saluas po kan sa tuyang Rehiyon, Bicol. Isa pong napakagandang umaga mula po dito po sa lungsod ng Naga. Yung mga kasama natin dyan sa ating pong Facebook Live na nanonood po ngayon sa ating pong programa sa pamamagitan po ng Asintado sa Radyo Facebook account, maging sa YouTube channel at maging yung mga tagapanood natin sa labas po ng ating pong bansa. Anumang oras meron po kayo, isa pong napakagandang umaga mula po dito sa lungsod ng Naga. Tayo po magkakasama at tayo ang magkakadaupang palan mula po sa oras na ito hanggang alas 5 ng umaga. Ini po si Jess Valle, liwat, nagpapaabot nin maray na aga po sa Indo Gabos. Sa kaibanan niya ito ang sa tuwing mga preskong mga pagbabareta. Siyempre pa, dayan mawawara ang sa tuwing pong market updates. Mga presenting presyo kan sa tuwing pong mga prime commodities. Yan sa Naga City People's Mall. And of course, iba pa mga preskong bareta. Kaibanan ang sa tuwing pong mga field reporter dyan sa luwas. Pampagood vibes lang sa rupong Bicolano na nagtaon na naman in onra sa satuya pong sa satuyang Rehiyon, Bicol. Of course, sa probinsya ni Camarinesur na ini po nag-excel na naman sa sarupong academic kuyan aspect kan sa iyang buhay. Sa rupong Bicolano, class valedictorian po. Kan PMMA class of 2026. Oy, congratulations! Partikular dyan sa mga kababayan niya ito sa Tigaon, Camarinesur. Tiny pong class valedictorian kan PMMA class of 2026. Nanginot po, as in liwat na nagtao po ni Onra sa Rehiyon Bicol makatapos pong maging class valedictorian kan Philippine Merchant Marine Academy. O ini ang PMMA. Philippine Merchant Marine Academy. sa Lighirang Class of 2026. Ini po si Midshipman First Class Mark Owen Trilles, Cantigaon, Camarnesur. Congratulations kay Midshipman First Class Clark Owen Trilles. Sa mga tagigtigyaon po, magiging maugma kita para sa sendo pong kababayan. Hindi lang po nagpapatunay na ang sa iya pong pagtrayong po mayong imposible para sa taong dai nagsusuko. Ayan po, nasa picture. Matikas na matikas si Midshipman. Anong arang kanay? Midshipman First Class Mark Owen Trilles of Tigaon, Camarnesur. Ayan, aga pa lang para po pang pa-good vibe sa Gabos para magtaonin ko yan in panalmingan. Para sa mga estudyanteng sangunyan na medyo nagsasabi masakiton ngayon magklase. Oral daw na sana ngayon yung nangyayari. Kung ngayon monotonous na ang buhay ko. Mauli, maklase, magibong assignment. Sunod naman na dyan si Terdi. Pero papicture sa naman. Masulot sa naman ng mga Euro uniform manda tapos masulot nin mga kuyan mga medalya na ano ang gakod itong panggakod kan na sako ng bagas ay hindi ako mo daw sa imo to. Oras niya ito, 17 minutos pagkalis po ang alas 4 ng pag-aagar. Si Buntunan sa tuwepong market updates.
13: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa Market Update.
14: Asintado, live report.
10: Nasa linya na ngunyan ulit si Roy Ranuco. Roy, good morning.
15: Morning. Guwapitong Jess, marina pagkaaga. Marina aga sa tuyong mga panantabay. May kuyan naman, may anunsyo si Presidente. Kuyen lang
10: ano na then,
15: sabi kaya si Presidente Bongbong Marcos nag-announce bagong kuyen naman cash assistance na naman po, program for 7.5 million household yan makakaresibinin ko yan digdis ako yan 2,000 matibay ano talagang ko yan bastantean sa tuyang gobyerno
10: iyo kundi alagad yan mga cash assistance na yan dahi man yan nakakaugma mga kumbaga sa tao mga inaapon na ko yan lang yan panandali ang aliwo
15: ko yan lang ni pambulong ano
10: mayon man yan
15: the program will provide provide a one-time payout of 2,000.
10: 2,000 kada bulan.
15: Iyo.
10: Oh. Iyan, madurar man yan in pirang bulan.
15: Pero sa bulan sana.
10: Oh. Sa bulan sana. Oh. 2,000.
15: Iyo. Pero di si for peace, walang gutom program. Saka si mga kuya na do.
10: Ang pinagngangalas ko. Oh, sige daw.
15: Relax. Pagdanda ko lang ta.
16: Lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutong Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2020.
15: Yan. Si Kuyan, si UPLIFT pala.
10: UPLIFT. Kumbaga, pag-angat sa buhay kan mga namamanwaan na Pilipino. I-UPLIFT ang buhay.
15: I-UPLIFT. Saka, Dusmil.
10: Yung nga, eh.
15: Saan saka, ba makakarating?
10: Saka, Kuyan, kabalida sa itong mga Kuyan, mga malapit ng maghirap. Malapit na mga maghirap. Eh, haloy-haloy nang naghihirap ang mga Pilipino.
15: Haloy nang nagsasakit.
10: Haloy nang nagsasakit ang mga Pilipino. Saka, ining mga style na ini. Kung baga, apoton mga kanian mga taga-partido. Is na ko.
15: Saka, partido. Nom.
10: Nom. Is na ko. mga araw kani, ito na yung mga inaapot na mga pachi-pachi na mga solusyon. Mga band-aid solusyon. Mayo talaga sindang ginigibong long-term solusyon. Para makuyanan, masolusyonan ining sobra ng pagsakit kan mga Pilipino. Isipin mo yan, ginagastos na yan, ipapaluwas na pundo kan national government para itao sa milyon-milyon ng mga Pilipino. Pagkatapos ka yan, sarong, dahil nga na yan, masarong oras, yan 2,000 na yan, na yan.
15: Sa grocery, ngingisi yan sa naingan, kang plastic. Ano na laganan?
10: Anong gayo yung gayo ka? Isipon mo sa next week ko ang gurano itataas kan gasolina.
15: Mayo nag kuyana pigsaramantala na kan ibang mga gasoline station may nahiling kitang mga
10: nagsasara.
15: Gasoline station na
10: nag-hoarding na.
15: Piglang kawana. Ako na ipamang pagamartis. Kuyasa na ngayon, sir. Presyo sa na ngayon. Pero sa kuyan ngayon, pag patak ay pag nagkarga ngaya. Ay, di nga ako dapat. Dahil na indupig isang lian.
10: Patubodon mo kita.
15: Iyo. Diyan sa bumbun, pag-agi ko sugma. O ano nga ako, kuya na, halangkaw na ka mo. Dahil man nga, sir, pag kuya mo ngayon, pagkarga, dahil man nga yan dyan sa, ay, di nga ako. Siyempre, pag naka, kuya na ka mo dyan.
10: Kuya, bagayan. Computerized bagayan, mga kuya.
15: Iyo.
10: Mga machine kan ko yan.
15: Martis pa man nga ako malangkaw 5. 5 pati ang piglangkaw ninda.
10: Kung ano ang magluwas dyan ang presyo, yun ang babayadan mo.
15: 5 pati ang piglangkaw.
10: Nailing mo na yan. Siguro mga araw kaya na dapat bantayan kan sa tayo mga otoridad.
15: Iyo.
10: Kining mga nag-hoarding.
15: Mupagsamantala?
10: Sabihin ninda, mayo na ngayon nin ko yan, supply nin gasolina.
15: Mm-mm.
10: Pero pag abot nin Martis, maruluwas yan, mapabakal mang girara yan. Iba na ang presyo. Ipapatong na nindak kung gurano si dapat na ipatong dyan data na pig-announce ka na Department of Energy na dapat lang kawana.
15: Iyo. Dahil pa man nga ni, nagsamantala na. Talagang grabe yan sa tuyo yung mga kababayan. Ano? Ang mga negosyante, talagang sabi nga ni Keribis na makatabang mangkot aduman sa kasarilitan.
10: Mayok
15: ba? Sinda pa ang talagang sabi kan mga kurang namas makuyan mapagsamantala bueno sa tuwi pang impormasyon hali kita dyan sa kuyan sa gain sa sugma na dao pang palad ta madali si Mayor Glenn Guntang may kuyan palan sinda ongoing project ining pati nampo dyan ta dyan kaya guwapitong Jessa Gainsa nalantok ning tubig pag nagbaha-baha pa sana ang mga tinampo dyan. Kaya ngun yan, may kuya na, may budget na, double line, ano ba kung salosan ng linya, doang linya ang kuyan, tatrabahohon. Kaya sabi ni Mayor, Green Guntang, kuyan ngunya, dapat ngayon mag-adjust kita kan oras na paglaog sa trabaho, tabaka ngaya pagka-repeat ka mo ng traffic.
10: But, but sabi yun kaya, ining presenting inaagingan mo niyan, pasirin sa...
15: Poblasyon.
10: Pasirin sa poblasyon, as in pasirin sa walong barangay kang Gainsa, dodoblihon. So, iyo. Ibig sabi yun kaya, Roy, kakakanon kayo ng mga pirang porsyon kan mga kaumahan dyan sa kuyan, pasirin
15: Gainsa. Actually, the aiman, ang dikit sa naman ang ahagupon naman sa salog, saka digdis sa ibong ano itong ano standard ng tinampo yo. Saka garo halangkaw 7 kwen ata city an langkaw kan tinampo tanganing day na baga piggudak ano day na pig hali itong tinampo na, pig kwen na lang pig patunga na sana tanganing puso ng pundasyon takon gugudakon pa, halion pa man talaga, tapos utro naman dadagaan, madudubli.
10: Saka dapat kuyan. Talaga kayan, medyo hiwas-hiwasan. Maririsa mo kung ikaw may darang lunadan, kapag may naglalakaw dyan ng mga kuyan, ng mga tao,
15: sa gilid.
10: Tapos igwa kang kasabatan, dahil ka man makakapag-overtake sa tao.
15: Dahil.
10: Tao na sana yan, ha? Dahil ka makakapag-overtake, tas alit-salit ang dalan hinda. Kaya dapat talaga na mahiwas-hiwasan ang kuyan. Naalan pa siya rin dyan sa Gainsa.
15: Sabi ni Mayor Glenn Guntang, kuyan ngaya, po na ngayon eh, pinunata ngaya duman sa may pagpasento, Pamplona, sa may kuyan ngaya, boundary kan Pamplona, pasirin nga digdi sa kuyan ano, Balyong Salog. Halangkaw na ngaya ang tinampo duman. Kaya iyon naman ngayang digdi sa may bungad kan palaog sa Gainsa talaga ngayang iyon na tatargeton tang langkawan ninhulita sabi kayan pigbabaha ang tinampo abadami ni Naida ninaw
17: iyo paring Roy o nagyan mo garo itong bagod naman dyan na tiga patrabaho sa tinampo ang kantilay po kini is 25 million from the ilig na portion to boundary kang Kagbunga in first district yan ang ibog yan just nang ang task yan adaptar na sa pagparaba digdi sa Moya and may size na siya ang lakbang niya ibig sabihin ang lakbang siya ng sarang metro ang labak niya iyan ganin nagduwa sa lady abo ko lang magtaon ng ano ning eksakto tabad mapasala ako pero halabi po yan 16 kilometro yan na baliuhan 2 lanes po yan so yan po ali naman sa equity fund na na-receive tali po sa Pilipinas na sa national government na kung saan iyon na ni hali po ini naman sa 30 million ang 5 million ining tigbakal sa bagas na libre na magkagawa ni apat na round so ibig sabihin ko na kita ka nakaaging May or June ngunyan May July sunod po kani September and December ini man tong patinan po ta expected ini na madurar ka siguro ba mga 3 hanggang 4 na bulan depende po sa panahon kaya ako nakikiholi din ako sa tuya mga residentes na para agita lalo si mga estudyante sagot si mga working outside na outside gain sa dahil saga-saga po kita adjustin po kita ng oras kang pag ano pagluluwas sa sarong kang pagklase dahil po talaga makakagawa ng medyo dikit pong pag-aabala so iyon na lang po ang satuya pong hagad ko man na maging party man kang sa indo pong sa itong pagtatrabangan ang mag-adjustin kita sa oras kang sino pag paghali as in pagbabiyahe dahil iyo po ni si Aloy ng tigtutuyan na tinampo ng ngunyan tigtatrabaho ta na sana mas mahiling ta si positibong epekto ko sa pangaluyan kaysa po duman sa mga tuyo na aramtama na gusto lang may masabi. Pero ini po, talaga gusto gusto ta ni, next year po, igwamang panagos na naman kayo ni hali po sa Lipi Laboro AIDS naman na budget na nakauli ko na si Engineer Pura. Dahil po punduan dahil po ang mga tinampo tagdidikada ng nakaagi para sana yan ralabot naman ng iba talaga.
15: So ayan, ang ibang munisipyo, ang project man, kuyan, asphalt overlay, yan, yan man ang kuyaninda. Pero dyan sa Gainsa talaga ngayon, konkrito na, dapat konkreto an ko yan an gibuhon ninhuli ta grabe na aloy ng panahon an mga tinampo day nagkuin ano day panapapakaringon yan nagkaigwaning pagkakataon mapakarayan mga tinampo pasiring dyan sa may porsyon kan ngayon sa Marina aga ki kagawad yun Triple Buelya and sa mga parantabay dyan sa Banuan kan Kalabanga nagdadakulan sa tuyang mga parantabay kuapitong jes dyan sa may porsyon kan Kalabanga and digdi sa Naga City People's Mall Marina aga na lang ki Perming kuyan ano Perming present si
10: Presco
15: sa kasayang misis sa Lucky Star Trading. Pero bueno, an kuyan an tuyo digdi sa merkado publiko digdi naman kita sa tinapa one port kan tinapa na ano ni si Bubog 60 and one port ano kan tinapa 240 pala ang sarong kilo kan tinapa digdi sa merkado publiko ining tulay na tinapa 120 ang sarong kilo tapos ining body na kuyan abo mahal-mahal 400 ang sarong kilo tapos ining dilis parehas aros parehas ang presyo binadi na dilis ano parehas ang presyo 480 pala niya ni ang presyo kani so sa mga kuyan sa mga parchinda dig pigpapisto sinda dig di sa third floor kan merkado publiko
10: oh ini bagang picture mo Roy araw mo daw ako nagngangalas saro sa mga nakuanan mo din picture ini bagang kung apo don tangaya sugok da ang pula oh ini maalat na sugok
15: maalat
10: dai ko na maaraman kung taano ta igwasin dang pig di display na kabanga.
15: Kuyan, tanganing mahiling na ano na maalat talaga.
10: Eh, mabaga na hihiling ang alat, Roy. Nanamitan.
15: Bagay.
10: Dahil ko aram kung ano ang purpose kayan. Sabi yung tanang, sige, igwang maray na klase nina sugok na sa indang binaang. Pero the rest kayan, de, tao naman mahihiling yan.
15: Sabagay.
10: Ang kaipuan dyan is maging honesto sinda sa side ng pigtitinda. Kung ano yung pinapalawas ninda na maray na klase, dapat gamus kayan na maray na klase.
15: Garo
10: man ba gayan pakwan? Iyo baga, garo pakwan, mabaak sinda itong talagang maray na klaseng pakwan, itong mapulahon.
15: Tapos
10: pero pag nagbakal ka, pag binaak mo dumagsaro
15: mo,
10: na, malungsi, malungsi, matapang, bakong masiram. O dapat kayan gabos kung may binaak sindang, may pinapahiling sindang magay na klase.
15: Papanamitan.
10: Oo, niyan, iyo.
15: May panamitan sindang. Namitan mo nga sir, tamaas gad.
10: Kundi inin sugok talagang maalat. Ano daw nita? Ano ang gusto nindang pahiling?
15: Putong
10: ano?
15: Ko daw yan, kun, ko yan. Pag nakaagi naman kita dyan.
10: Ang alat, dahil mo man talaga mahihiling lang. Kung dahil mo yan dudot-duton tapos na namitan.
15: Kaya gusto ko sabihin, garo ninda. Kaya binaak arog kayan tanganing mahiling na pen talaga luto oo saka may pula sa tahaw.
10: Mayo man sigurong sugok na mayong pula sa tahaw.
15: yun ang kuyan ano 15 man ang ano sarong pidaso
10: iyo bagay kung presyo dyan oh.
15: Kuyan kan maalat si mga itong pig picture lang tayo ni si mga parachinda sa baba kung abo ngayon nindo mag para durulag digdinge ka sa gilid kan kuyan pasidyo oh yan ang sinda diyan sa gilid kan pasidyo so basta bawal sa pasakat kan merkado publiko kan
10: bawal na duman sa kuyan sa hagyanan
15: iyo mana entero nang dinig pati sa baba. Mayo ka na lamang mahiling na paratsindang gulay. So bago may naagyan kita para sa paratsindang mga lumang chinilas, sapatos.
10: Mga po yan, mga ano to, mga garo style ukay-ukay.
15: Mga ginamit na, kundi barato. Huwag nga naman sabi ko, ano ni? Chinilas, ko yan lang, 20 hon. Yun nga, sir.
10: Ang apot kayo, saan daw yan hali mga Chinilas?
15: Sabi ko, halimbawa ka sinikwitan.
10: Paano nagkatiripon yan?
15: Yung baka nga ako sinikwitan sa mga gilid-gilid.
10: Mayo man bagang akong naaraman na mga kuya, na mga pamilya-pamilya, na nagpapabakalin mga lumang Chinilas.
15: Iyo. Sabi ko, itong kuyan, baka kung turumpok baga sa yan, may portahan.
10: Iyo. Madali ang patinsikwitan ang Chinilas.
15: Pigrela og tulo sa sako. Ano, tapos inurugasan, pigtitinda na sa merkado publiko. Yan sana. Bueno, digdi sa turingan, ang turingan 180, ang salong kilo. Dapat hulbuton ang kuyang kanya eh.
10: Ikog.
15: Ta, sabi kan mga, sabi kan itong lula ko, delikado nga pag demo yung hulbut ang ikog.
10: Ta, kuyang ka,
15: baka nga ma-allergy ka.
10: Oo.
15: Dawa nga lakbason pa. Pero itong kuyan, itong hali sa bagong hawas pa dyan sa ano, ay dahil na kay puan halian ng ikog. Hindi lang mga kuyan, mga sabi kayan, may mga sore eyes ng kuyan, turingan, delikado ano. So bangus, 200, dagupan. Ang body, 160. Ito, pero itong sarasaradit, hali daning ragay ang kuyan ano. Ang
10: bangus.
15: Bangus. Na aling ragayo 160 pero itong lagupan 180 ang sarong kilo.
10: Bakong igwang bangus na tabang tapos bangus sa dagat.
15: Iyo, itong diyan nga sa ano sa ragay bangus na kuyan yan eh. Pero tabang diyan ang pispan.
10: Ano tapos, yan? Ano yan? May hiling mo yan sa itsura kan bangus o dapat taputon mo?
15: Para rihas ang kuyan ang itsura. Ang lagupan lang kaya pag pigbaak mo pag pigyan mo baga posta may hiling mo ang
10: tulak.
15: Nakapalibot na taba dyan sa tulak
10: yan ito yan ang, kuya itong igwa ba kayang bangus na kumbaga sa sibubog igwa nga yung sibubog na bilugon may nailog mo na ako kaya na bangus na bilugon ito ang talagang perting maray na pagka pinusta
15: yun ito bang ano to lagupan
10: ito ang lagupan igwa ba kang kuya medyo talikmi.
15: O itong kuyan, talikmi, binadi na to.
10: Dae, bako talikmi, itong garo ko yan. bako siyang bilugon.
15: Garo lapnag.
10: Yan, lapnag.
15: Yan. O, iyon ang kuyan, bango saragay.
10: Iyon yan. Pero dae ko na umagayan ko yan, lapnad na yan, ta manipis ang kuyan, manipis ang taba sa tulak.
15: Oo. Pero itong lagupan
10: nabibitin ako, nabibitin.
15: Uun-unun mo ito ning yan. Sa suka.
10: Yan, iyo.
15: Kay masiramon. Yun na ni, digdi, ang presyo niya, 200. Ang salong pidaso na kantidad na 160. Ang salong pidaso, tadakula. Tapos, basta ang kuyan, mga, ang duwang pidaso, nagkakantidad mga 230. Ang kuyan ano duwang pidaso na bagus bangus dagupan sa pusit may ang presyo niya 180 to 190 ang kuyan ano ang rayado medyo kuyan mahal-mahal mahal-mahal ko niyan ang rayado nagpa-presyo ning 220. So yan na.
10: Alat mo na Roy, anong apod kayan yan saro sa mga napicturan mo? Yan bagang manipiso na sira pero
15: ay kuyan ning ano to? Ayo ini pala ano ni
10: ano apod kayan?
15: Timon-timon.
10: Ah, yan ang timon-timon.
15: Iyo. Ini ang timon-timon.
10: Anong maray naluto kayan?
15: Ano lang pigwin bagani pig pasasabawan.
10: Pigsasabawang.
15: Tapos may kangkong, may radis. Ay, siram kami.
10: Oh, yun pala ni Antimon-timon.
15: Yun
10: pero
15: Timon-timon.
10: Pero mana daw kung naiilingon niya na kuyan. Mana kung naiilingon niya na, hindi akong aware ka kaya na ang sira pangaran palad.
15: Igwa?
10: Igwa pa kaya.
15: Pero itong mga kuyan, bihira, digdi sa may
10: itong saro
15: San Miguel Bay.
10: Itong saro sanaan mata?
15: Mm-mm. San Miguel Bay. Dua man to.
10: Dua yan.
15: Dua man to. Saradit sana siya. Taraid.
10: Okay.
15: Ang mata niya.
10: Pero pang naglalangoy bagada yan, bakong pa kuyan, bakong pa garo itong
15: Tagilid.
10: Patagilid. Mm-hmm. Taan matanganit kayan, niyaon sa nasa side.
15: Sa sarosan ng side.
10: Iyo. Ikaw pa pala kayan, man ako naiilin kayan.
15: Ang ano kayan, ang langoy kayan, guwapitong Jis, baliktad.
10: Niya.
15: Baliktad siya. Tapos yung mata niya, sa Irarom.
10: At ano man takay po nasa Irarom?
15: Baliktad siya. Si palad niya, itong pinakapalad niya, sa ibabaw.
10: Iyon, ang pinakapalad niya, itong kulay puti.
15: Iyo, yung ito sa ibabaw.
10: Ah, okay.
15: Tapos itong ano niya, mata niya sa Irarom.
10: Dahil na kung nakakakuyan, kaya ko nag-apot sa imo, baka dahil ko lang natatimingan, ta kuyan, ang luto ba kayo itong pigtatawsihan?
15: Iyo, dumang ka mag sa irinutan ka ning kuyan, di may tahong kama nunumpong alig di, mag-arabanti ka ta, yaon so, naman ang mga tsindang hali sa San Miguel Bay. Yaon siya dyan, ang mga, kairi ba siya kan, ano ni, bulyos, ano to, nin, itong sila sa, kuyan, sa sabang na masilaman, abo.
10: Yan, yan. Ano yan?
15: Abo.
10: Abo.
15: Iyo.
10: Bakong ang abo ali sa Kalabanga.
15: Oo, oh, iyo. Oh. Kalabanga hali man to sa Kalabanga itong palad.
10: Iguama. Iyo, okay.
15: Mga sa San Miguel Bay.
10: Mm.
15: Tapos itong Balanak, yan ang diyan. Nakukuha sa tapos itong kung natatandaan mo kan panahon itong ugnok.
10: Hindi ko aram yan, hindi ko pa na
15: itong haralawa bagang kuyan na garo ubod. Ayun ang apod kayan.
10: Ugnok.
15: Ugnok.
10: Dahil ko pa na-encounter yan, ugnok na yan ang sinasabi mo.
15: Tapos, kuya, ning pag-luto mo kayan, pipinuhon mo sana mga gurot. Hmm. Tangaling si Dugi, dahil mo mamati na may Dugi.
10: Ah, tamadugi yan.
15: Oo, madugi.
10: Ugnok.
15: Pero mas kuya yan eh, manamit ang malasa ang sa iyang kuyan laman. Kisa doon sa ubod na pinag- pudigdi sa merkado. So ayan, guwapitong Jess and Marina aga palan ki Chulari. Sabi ni Chulari, pirmi kami nag-antabay. Ako iyo, pirmi kuman ka mong pigbabati dyan sa Bilwang Meetup sa second floor. Yan ang slow information, Roy Ranoco.
18: Asintado, live report.
10: Mabalos, kan sa imong report, Roy Ranuco. Sa tuya pong market updates, mga presyo kan mga barkalon yan sa Naga City People's Mall. And lain pa mga pagbabareta, nalit po dyan sa manibaibang pabanuan kan sa tuyang probinsya. Mabalta ko at yan, pagkalipas lang po ni nagkapirang pagiramdom.
18: Radyo Gua.

0: everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Home.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Katkaton ang oras, 12 minutos sa Sanantes, mag-alas 5 din pagkaaga. Grabe no, kaskason po ang oras niya to. At yan, alas 5 ang tabayanan po naman si, dahil Sabado mo niyan, daw nin Abado. Ang sa inyo po mga kaibanan at yan, alas 5, si Joel Salina and Rickmar Gibara. Sa senda po mga paghahatod nin mga presko, mga bareta, kunya na aldaw. Pero antes kayan, pabutan muna niya to nin hello, hello, and good morning. Sa tuya po mga kaadoy-adoy mo niyan, na aga, na nagdadaralan po sa tuyang FB Live, sa Facebook account, of course, kan Asintado sa Radyo. Good morning kay Aguila Ariel, good morning, and Marifei Adriatico Banania. Sana tamaan sa kuya mga pronunciation kan mga pangaran nito sa kapilyido ha. Ani Hapin, good morning. Marifei Adriatico Banania, watching from Padang. Tama ba? Padang o Padang? Padang, Legazpi City. And also Allen Zagala, good morning. Jess Asid, gabos na mga tagapagdangog dyan sa RGFM. Apolinario Amara Reyes Jr., good morning po sir, from Zone 1 Upper Barangay Pakol Core Shelter Urban Block 26 Lot 5. Alabaon, ansa iyang address? Zone 1 Upper Barangay Pakol Core Shelter Urban Block 26 Lot 5. Kompleto ano? Dahil talaga mariribong ang sa imong kuyan, mga kartero. Arampanin na po ano ang kartero. Mr. Postman. Baron, kartero apod kayan ng panahon. Baron Jenny, maray na aga po. Genevieve Soliman Tumbado, good morning. And si Ma'am Zinaida Rivero Salazar Sanyosa, watching from San Agustin, Pili. Ay, bonjour. Ma'am Dolores Romaraogo Abel from Paris, France. Naghihinanyog nyo niyan si Ma'am Dolores dyan sa Paris, France. Bonjour. Maray na aga po. Sonia Baganjong, maray na aga po, Sir Jess. And also si Bicolana Ini. Maray na aga po from UAE, Abu Dhabi. Assalamualaikum, Habibi. And also Lisa Matalote, good morning. And Eva Domingo Pitel, maray na aga, Bicolandia, as in sa imo Sir Jess, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Pa-shoutout po ang sa kong pamilya dyan sa San Agustin, Pili Camarinesur, and Pitel, and La Fuente family. Salamat po. From Eva Domingo Pitel. Good morning from Edita Perua, Mindanohara. Good morning po, Sir Jess. Nasaan na po si Sir Ed? Mga kaibanan nindo yan, ang mga kuyan sa nahalata-lata, dahil man ta pwedeng piriton si Sir Ed po nindo. Ta medyo nagpaparahay. Sabi ni Edita Perua, dapat trabaho ang itao. Bakusan ang trabaho, kundi itong nagsiswildo manin mga kabuhay nin pamilya. Kita baga, mga Pilipino, magtatrabaho, nagraralapigot, halos magkabarari na ang satuyang piad, pero pag-abot din panahon, puro sana pambayan din na utang ang satuyang mga sinisweldo. Daita na papakinabangan, daita na i-enjoy. Taano yan, ninhuli ta ang iba dyan ng mga nagpapatrabaho o nagpapasweldo, dahil man po nag-aabot sa talagang minimum wage. Saka dapat kayan, i-centralize na ang kuyan ang minimum wage, mayo na mga provincial rate, mayo na mga rate na inaapon na yan. Tado man baga po sa NCR, sa Metro Manila, iba man ang rate kan minimum wage. Siguro mga nag-aabot naman na nagdagdag pangani na naman sinda. Pero ang provincial rate, nag-aabot sa naninpira, nasa 400 plus. Dahil panganit garo mga 500. Diba? So, dapat kayaan, i-centralize na po ang minimum wage kan bang, lambang bang Pilipino. Pare-parehas man baga, magbakal ka dining body sa kabady sa NCR, parehas man ang presyo. O magbakal ka ning soft drinks duman sa tindahan duman sa NCR, saka soft drinks digdi, parehas man ang presyo. Pero pag-abot sa sirilduhan, magkaiba ang rate. Taigwang sinasabing ko yan ngayon, provincial rate, saka rate duman sa National Capital Region. So dapat kayan i-centralize na po. Tanganing ma-enjoy kang lambang Pilipino, ansay ng mga sinisweldo. Saka dapat kung talagang minimum, minimum talagang pasweldo. Kung mga underrate. Tanganing na-enjoy taman. And kuyan, and sa to yung mga sweldo, bakong pag-abot ni panahon, pag-abot ni pizza 15 o pizza 30, ibubukas mo ang palan mo, pagpinto mo kan palan mo, mayo na si sa imong sinildo. Pinambayan na, okay, kung niyao, nasa e, naglayong na. Mel Prestosa, good morning, kadakol ko ta ako gusto sabihin, kaya lang daina. Kuta na po, nagtao ka man sa nananin ko yan, ang ideya kung ano po ang gusto mong sabihon. Mga araw ka yan, dahil na magduwa-duwa, dahil na mag, kuyan, magpag-duwa-duwa, sabihon na po. Takon na pwede man yan na discussion ta sa ating programa, di mas marami. Marilyn Salazar, good morning po Kuya Dave, thank you very much sa ating Malin. Hilda Pader, good morning. Si Imelda Dipositario Okia, good morning po sa Sintado Buenamano, ang bangos sa taabang Namit Laboy. Masiram ang bangos sa dagat, malasa. Ayan pala, no. Natawang kita ning ko yan, ning tip ni Ma'am Imelda. And bangos da sa taabang lasang laboy. Dapat pala pagmabahal kita po ning bangos. Aramod, putuntaan mga paratinda. Ano yan, bangos na ali sa tabang o bangus na ali sa dagat? Malasa pala itong ali sa dagat.
2: Ali sa tubig.
1: Mas malasa da itong ali sa tubig. Diamond Cavite, magandang Diyos Maray na aga. Francis Julia, good morning po. And si Ma'am Flor De Sena, good morning. Salamat po sa sendong paghinanyog. Ano oras niya to? 5 minutos antes pong mag-alas 5 nin pagkaga, inihaloy ko ng dainin ni Nakuko yan. Pinang beses ko na big attempt na basahon ini asin ni param sa endo kabos ang sa tuyang porsyon na aram daw nindo. Yan. And, siguro mga tulong al daw ko nang inupiga attempt. Naang ko yan pala ng mga tugang igwang sarong nila lang sa kinakman ko yan nun doon ini na igwa po ning puso ang saya ang puso makusan ang

at may trabaho na magbomba ng dugo. Pasirin po sa duwang mga hasang kaini na kung sain kinukuakan po kita ang oxygen, gikan po sa tubig. An ikatulong puso man kaini ang magsusupply ng dugo na igwang oxygen sa iba pang partikan sa iyang lawas. Pero bako sa nadaayan ang kakaiba sa pugita. Ang dugo po kan pugita kulay asul, blue. Bako ini ning huli ta sa kulot kan lawas kini kundi dahil taan ginagamit kaining tagapagdaran ng oxygen. Iyo po ang inaapon na hemocyanin na saro ining protina na igwang copper o kaya tanso. Sa tao asin kadaklan sa mga hayop ang hemoglobin na may iron o batbat. Bat talaga ha? Ang rason kung taano po pulaan sa tuyang puso o ang sa tuyang dugo. Ninhuli sa hemocyanin, mas tudong nakakakuha po nin oxygen ang pugita maski na sa grabing lipot asin kulang nin oxygen na partikan na kadagatan. Kaya nakukuha pa kainin mabuhay sa mga lugar na daikayang istaran kandakol na mga iba pang mga hayop. Oni pa mga tugang, igo pang sarong nakakangalas nakatangian ang pugita. Kung naglalangoy ang pugita na gamit ang jet propulsion o pagbubuganin tubig, temporaryumenteng napupundo sa pagkibot-kibot. Ang puso kainin nagsusupply ng dugo sa bilog kainin lawas, ninhuli kainin po marikas ining napapagal kung naglalangoy. Ini po ang rason kung taano ta nagkakamang nasana ang pugita sa irarang po kong dagat gamit ang walong mga galamay kaini imbis na maglangoy. Mas matipidaa kaya ini sa enerhiya asin mas salbado man sinda kontra sa mga paradagit. Daedig din natatapos ang manangangalas na katangian kan mga pugita. Maray pa ang pugita, no? Kadakol na mga nakakangalas na mga katangian. Igwa pa ining siyam na mga utak. Ay, di bright na maray ang pugita, no po? Bright na maray ta siyam ang utak. Ako nga ning, saro ang utak, bright ng maray. Paano pa ining, kuya, pugita na siyam na ang utak? Iga po ining siyam na mga utak, sarong mayor na utak asin tigsararong sadit na sentro kan kontrol sa kada saro sa walong galamay an sa inapong mga utak. Dinhuli kaini kaya pong maghiro kaini nin haros solo sana ang lambang galamay mientras napigpapasunod pa kaini an mayor na hutok. Oni pa, igwaman po ang pugita ang pambira kainin kakayahan na magribay nin kolor. Disenyo asin maging texture kan kublit dinda sa laog sananin sarong segundo tangani ng makapagtago sa mga kalaban o kaya man magdakop nin mga pagkakan. Kaya man po pigbibisto ang pugita bilang saro sa pinaka bright. Oh, sabi ko na sa inyo, bright. Asin na nakakahanga na invertebrate sa bilog na kinaban. Sa madaling sabi po, tulong puso, asul na dugo, siyam na utak, asin pambirang kakayahan na magbalat kayo. Patunay sana na ang kadagatan po istaran kan mga nilalang na tunay na nakakangalas. So ayan po mga tugang ang katangian kan pugita ha. Nandaan po nindo yan basta bako sana yan basta-bastang pugita. Ang pugita igwa pong tulong puso, siyam na utak, ang dugo kulay blue. Tapos may kakaya na magribay-ribay po nin kulor kan sa iyang kublit. Iyan po ang satuyang pugita. Wow! Ang satuyang porsyon na pigabon na aram daw nindo. Hello kay hello ulit daw kay Ate Malin Salazar. Tita ulit okit. Hello, good morning po. And also

0: Eki Dolong, good morning po sa kabos. Charo Bailon Kiambao, maray na aga po. Yan na po, nagtatapos sa ito yung programa. Sa ngarangan sa ito yung nakaibanan sa luha si Roy Ranuco. As in man, kaibanan niya ito sa Control 30 Verdeo. At yan, ang tabayanan po ang mga mahatulkan sa indang mga bareta. Si Owing Joel Solina and Rick Mar Guevara. Happy weekend po sa Indo Kabos. Ang ka na pag-iriba. Ako po si Jess Valle, Jus Maray na Aga sa Indo Kabos.
1: Radyo Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or Sewage Treatment Plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
3: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
4: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
5: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini gara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.
6: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
7: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
6: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
7: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
6: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
7: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
8: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.
10: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
11: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
12: No approved therapy claims.
13: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
14: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
13: Ha? Saan man?
14: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
13: Saan ba yan, Gum?
14: Sa Papatantan Apartil, Gum.
13: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
14: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
15: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
16: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
17: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
18: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
19: Nilagring! Kumusta na po si Mikay?
20: Hay nako, mala nga ni, tanabong problema kami ni Pay mo, Doming. Gusto da ang magtukdo ng English, kundi mahal man baga mag-adal pag-education. Daig kaya kang budget mini Agong.
19: Ay, di na po kami mag-hadit, Nilagring.
20: Igubaga sa NCF nin Bachelor of Arts in English Language Studies. Bachelor of Arts in English Language Studies? Ano man ang pwede niyang mako ang trabaho pag-graduate dyan?
19: Pwede po siya maging English Language Teacher, Professor, Writer, English Tutor, Translator, Corporate Trainer, Language Trainer, as in kadakol pang ibang trabaho. Hindi man po pati sa abroad ang mga program na focus sa English language. Mas barato, alagad, di kalidad.
20: Oh, really? That's a wonderful news. Alright, I'll just go home to tell my daughter we will... Basta, mapaiba kami sa imo, tamapa-enroll na kami ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa NCF.
19: Napapa-English ka na pati, Nailagring.
20: Of course, we can afford the NCF BA English Language Studies. Quality and affordable. Bye! So deep into
21: the future. NCF, College of Arts and Sciences. Kakokoa Level 2 accredited for Liberal Arts Program. Courses offered, Bachelor in Public Administration, Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Arts in English Language Studies.
22: NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga.
0: kini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Oras eksakto na pong alas 5:12 ning pagkaaga.
12: Asintado Barreta, Asintado Barreta Saturday Edition. Aramo ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal, mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal, baretang sports, asin iba pa. Digdisa, Asintado Barreta Saturday Edition.
2: Sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta.
12: Asintado Barreta Saturday Edition.
2: Asintado, Asintado Headlines. Headlines sa lado nasyonal. ₱10 na dugang sa presyo kan diesel posibleng ipautob sa masunod na semana. Asintado, Asintado
23: Headlines. Bagong kaso na naman ng COVID-19 na i-record duman sa Maynila. Asintado,
2: Asintado Headlines. Earthquake swarms posibleng sinyal ng panibagong pagtuga o pagputok kang Mount Mayon. Asintado,
23: Tariela Sin Padilla, nagkasimbagan sa social media kasunod kang ipigpaluwas na AI monkey video kan China. Asintado,
2: Asintado Headlines. Diplomatic protest ikinasa kontra sa China. Asintado,
23: Asintado Headlines. Pro-BBM vlogger na si Mima Alicia, gadaan makaliis na pagbabadilun.
2: Dating Speaker Romualde sa haranin ng kasuhan ng Ombudsman sa kasong Plunder. Asintado,
23: Asintado Headlines. Philippine National Police padagos na pinaghahanap ang mga miyembro o pirang miyembro kan Gapus Gang. Asintado,
2: Asintado Headlines. Saldi ko asin mga legislador, opisyal kan DPWH asin DNR inireklamo sa Ombudsman. Asintado,
23: Asintado Headlines. Pirang mga kapamilya kan missing sa Bungeros, ipigtanggi na sinda nagpabayad. Asintado,
2: Asintado Headlines. Headlines sa lado lokal. Kagada na isabay ang plebisito para sa HUC kang syudad. Asin ang BS o Barangay SK Election 2026, aprobado na kang COMELEC. Asintado,
23: Asintado Headline. LG Ubaaw nagsurat sa Malacanang na nagpapakiulay na maging special holiday ang August 24 sa Saindang Banwaan. Asintado, Asintado
2: Headline. Birth registration pinanganutan kampi daw. Kagadang gibong libre ang serbisyo pigtutulod. Asintado,
23: Asintado Headlines. LTO Iriga nagpagirumdom na dakula ang multa sa mga owner operator nin mga modified na motorsiklo. Asintado,
2: Asintado Headlines. Ipo-ipo sa Masbate City nagkausa ng danyo sa nagkabirang kaharungan. Asintado,
23: Asintado Headlines. Gasoline boy sa Naga City napalaog na kuta sa iyang trabaho. Pigsita kan City Mobile Force Company sa kawaranin sulot na helmet na kuanan nin marijuana.
2: Headline sa lado ng Karawa at LeBron James, day pa man nakakapili ng team na sa iyang lilipatan. Asintado, Asintado Headlines. Yan ang mga headlines at yan ang mga detalyes. Asintado, Barreta, Saturday.

0: Diyos maraming na Aldao, Petsa 18 ngunyan, Aldao na Sabado, Kambula ng July 2026. Diba at pipong ihatod sa ito, mga mainit, mga nagbabaga, mga bareta sa lado nasyonal, lokal na sinisports, digdi sa Sintado News Saturday Edition. Nadadangog live sa 105.5 RGFM, Asintado sa radyo. Asin nadadanan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa radyo. Sa Twitter, asin sa samuya pong official YouTube channel kang Asintado sa radyo. Kay Balmi po sa Nado Technical, Jameson Brinya, Trini Verdeo, Angelica Salcedo, Engineering Department si Engineer John Torrese, asin ang samuya pong mga OGTs. Sa ngarag, mga pag-iriba sa luwas na mapaabot ng live reports, kami po ang sa indong mga parabarita.
1: Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
0: Ako man po si Joel Sulina.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Detalyes na kita ka mga barreta sa lado nasyonal.

0: nakahuba ang sa basunod na semana ang isang big time price hike sa mga produktong petrolyo na liwat na magpapahigot sa sinturon kang mga motorista. Sigon sa sarong source, gikan sa industriya kang krudo, posibleng magsakat ning 950 pesos sagkot sa 1050 pesos kada litro ang presyo kang diesel. Bantang pinaglalaw umamang madudugangan ng 3.50 centimos sagkot sa 4.50 kada litro man ang presyo kang gasolina. Sinabi kang source na paginot na rason kang pinaglalaw umang oil price hike ang liwat na paglangkaw sa tensyon kang duman sa Middle East. Kabalinig di ang pag-atake kang Iran sa mga commercial ships na nag-aagi sa Strait of Hormuz, asin ang mga ginigibong pagbalusman kang Estados Unidos sa mga military asset kang Iran. Dugang padigdi, nakapekto man sa presyo kang krudo ang pag-aadit sa posibleng pagka-oktaba o pagkaabala sa supply, pagbawas kang trapiko kang mga barko sa Strait of Hormuz, asin ang pagbaba kang Russia sa export diesel kaini. Mientras tanto, inanunsyo man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapahiwas kang United Package of Livelihoods, Industry, Food and Transportation o UPLIFT program, nga rin makatabang sa mga pamilyang maapektuhan kang paglangkaw sa presyo kang krudo. Sa lindong kang programa, kinakalkulong 7.5 billion as in 500,000 na kababayan ta o sobra sa 37.5 milyong mga Pilipino sa bilog na Pilipinas ang makakaresibi ning tabang pinansyal.
1: Sa iba ta pang baretang nasyonal, kinumpirma ka na City Government kan Maynila natulong bilang ning kaso kan COVID-19 ang sa indang na-record siguro ni sa pinakahuring report sa sainda kan water and borne diseases, influenza-like illnesses as in leptospirosis and dengue o wild monitoring. Ninhuli kani uminabot na sa 60 ang kabilugan kumpirmadong kaso ning COVID-19 na na-record sa syudad pun kan January 1 hanggang sa presenting bulan. Apwera kan COVID-19, nakapag-record man ang city government nin tulong kaso nin dengue. Dahilan, tanganing suminakat na sa 1,961 ang kabilugan bilang kan mga kaso kang nabanggit na helang sa Maynila ngunya na taon. Sarong bagong kaso man ni leptospirosis ang na-record kan July 16 na nagdara sa kabilugan bilang ning kaso kan 94 ngunya na taon. Mientras tanto, mayo man na-record na bagong kaso sa iba pang wild diseases na isinasairarom sa aral daw na monitoring kan lokal na gobyerno. Siring man, mantinido ang kabilugan bilang kan kaso kan influenza-like illnesses sa 773, severe acute respiratory infection sa 240, typhoid fever sa 57, asin tuluma na kolera. Katakod gani, giraray nagpagiramdom ang Manila Health Department sa publiko sa padagos o padagos na maglikay laban sa wild diseases, lalo na ngunya na panahon na tag-uran.
0: Siguro kang Office of the Ombudsman na haranin ng masaangatan ng kasong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez katakod kang subot irregularidad sa pambansang budget. Inako ni Rimulya na masakit kalabanon ang mga dekalibring abogado asin darakulang pundo. Alagad tinawang doon kay Nina nakatipunan ng mga ang mga investigador ning bastanting ebidensya nga rin masyerto na credible ang kaso. Sinabi man kang ombudsman na nakikipag-corporate man ang House of Representatives sa investigasyon. Siring man na sinambit man kang opisyal na may nagkapi ng mga listador ang nagsayumang makipag-tabangan hulita obviously igwasindang sabit ka. Kang bulan ng Mayo na sakita ng ombudsman na makakuha ni mga records gikan sa Kamara matapos na magsayuma ang House Committee Secretariat na makipag-cooperate sa saindang digdi. Asin siniguro man ni Rimulya na padagos ang investigasyon. Init ang inanunsyo kang ombudsman na nirisibin ninda si inako ninda si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang sarong state witness. pinaglalaumang mapapakusog ang testimonya kaini sa kaso kontra kay Romualdez.
1: Nagkasimbagan sa social media kan nasuudma Biyernes, July 17, sinda Senator Robin Padilla asin Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Kasunod ni kan pagluwas sa kan state-backed media na China Daily. Ninsarong AI-generated video na nagsasaladawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Nainot na kayang pighamo ni Tariela si Padilla. Kaibanan si Senator Alan Peter Cayetano na idemanda sa China na maghagad ng public apology sa mga Pilipino. Siringkan pagkundina sa iya kay ito. Asin pagdemand na maghagad ng tawad sa paggamit ni na karikatura sa uni-Chinese President Xi Jinping. Sa sarong Facebook post, nagsimbag si Padilla kung sain pigsisisi niya si Tariela sa pagpupuon subuot kan nakariribukan asin sa pag-imbento nin wartime propaganda. Pagabot man sa Chinese media, ang hapot ni Padilla, uni sa Tagalog, hindi ba't sa mga mata ng puting mananakop, pare-pareho tayong mga unggoy na magkakaiba ang kulay, kayumanggi ang mga Pilipino, habang kulay dilaw naman ang Chino at Hapones. Pinalagan man ni Tariela ang post na ini ni Padilla sa saiyang account, piglinaw ni PCG official na nabakong wartime propaganda ang saiyang transparency initiative, kundi ini ang sarong paagi para mabunyag ang mga aggression asin na pangaharaskan China, particular na sa mga Pilipinong parasira, asin sa mga barko kan Philippine Coast Guard, asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Siring man, sabi pa kan opisyal, sarong insulto sa sobra sa 26 milyong Pilipino na nagboto kay Padilla, natanggapon na kita mga unggoy. Sa huri, ipigsabi ni Tariela na ang tunay na paggalang sa satuyang lahi ang ipagtanggol ini bako ang tanggapon ang pang-iinsulto. Magigirumduman na enot nang nagpaluwas ang Daily o China Daily nin video na nagpapahiling sa ninsarong unggoy na nakasulot nin barong Tagalog asin sa lakot. Ipinahiling kaini na ang Pilipinas ang sinasabing kinokontrol kan US asin man kan Japan. Ini ang ginibuhan ning parody kung sain nilapastangan kan o ang piglapastangan ang 2016 na Arbitral Award na nagpabor sa Pilipinas asin nagpawarang bisa sa malawakang umahiwasang pagsakop kan China sa pinag-iiriwala na kadagatan. Asintado, Barreta,
0: alas 5:25. Report ani sa lawas, sobra sa 50 o 40 CCTV camera ipigtaltag sa Barangay Sabang, sa report ni Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
0: Go ahead, Roy.
3: Na din droga sa laksakan na sila iba pang mga krimen sa barangay Inigabos, naka-record sa mga nakabugtak na mga CCTV camera sa mayor na tinampo kan mga suna kan Barangay Sabang Banwaan nina Calabanga Camarinesur. Sigun ki Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang Calabanga, dakol nang kaso sa saindang barangay ang madaling ma-resolveran nina huli ta na i-record sa CCTV camera. Lampas sa 40 ng monitor ang nakabugtak sa mga mayor na tinampo orog na sa mga suna kan barangay. Gulping kaso man subot ang na-resolveran kan sa paagi kan CCTV camera asin po dahil sa mga CCTV camera sa mga nakalaag sa nasambitan ng lugar. Dagdag pa ni Kapitan Paul Santos na wala subot si mga nakatarambay sa luwas o sa tinampo. Dawa matanga na nina banggi. Yaraon pa ang mga hoben na pinagpapakusog man subot kan barangay. An curfew for minor.
4: Natabang po ang CCTV. Dahulo na pong mga insidente di sa Muyan na talagang na-resolve sa tabang kang mga CCTV footage po. May mga robbery hold-up sa mga nangyari, igong mga mauling incident, kinakol pong mga nahabunan na na-recover sa inahabunan dahil walang sa tabang kang CCTV. So, dahulo pong maray, natabang po ang CCTV camera.
3: Parte ka na pahayag ni Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang sa Banuan kan Kalabanga Kamarinisura para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Diyos Mabalos, Roy Ranoco. Ning pagkaga. Good morning kay Ma'am Tita Olitikit. Good morning kay Ma'am Becky Dulong. Good morning kay Ma'am Charo Bailon Kiambao, Shirley Barbon. Kay Manong Ed, maray na pagkaga. Nagdadangog. Ay, nagdadalan si Manong Ed Bandol. Kay Julieta Montero, kay J. Augusto Hardinel Barbosa and then kay Ma'am Maribi Curva. Maray na pagkaaga po.
1: Maray na pagkaaga man kay Ani Hapin, kay Marife Adriatico Bananya and si Alin Sagala. Maray na pagkaaga. And batiyong ko pala, ako naman mabating unyan, kay Lola Paz Lita and Lolo Jose Lita. Ano, dahil lang pag-pronounce kayo, bako lang diretso. Jose Lita, ta nagiging babae siya. Apelyido kay Lita, ang pangaran Jose. Lolo, Jose, Lita, Canson 6, Barangay Pamukid, San Fernando, Camarinesur, Biristado, Kitagabusigdio, Taraldao, nakatutok sa Asintado sa radyo. Salamat, Nanay Paz and Lolo Jose.
0: Maray na pagkaagan, Lola Paz and Lolo Uti.
1: Jose.
0: Oh, Jose, Uti. And then kay Marjun Valencia, maray na pagkaaga po, and kay Ma'am Jane Sandico. Maray na aga. And then sa 41 actual viewers, amay na nakatutok mo niya na pagkaaga. At siya, mabilta ang mga barita sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kang samuyang mga hanap buhay.
2: Asintado, Barreta, Saturday. Radyo Guapito.
5: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
6: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
7: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
6: Yashano, Yashano Mall.
8: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Misa nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuhan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Ano tagaro ginaromos na naman yung bandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan na duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan chad bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top notchers, igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited. Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masain ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
14: Sa mga nagbabiyahe o pasilig sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
15: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
16: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Gusto mo ng best student life?
2: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
1: De kalidad na edukasyon?
2: Check!
1: Makabagong learning modalities at modern facilities?
2: Double check!
1: Expert teachers?
2: Check!
1: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
2: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
1: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
2: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
1: Kaya huwag nang mag-hesitate.
2: When it comes to your future, UNC is your best bet.
1: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihingan nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa 105.5 RGFM, eksakto na pong alas 5.40 ning pagkaga.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Balik kita sa detalyes ka mga barreta sa lado nasyonal. Inalmahan kan Department of Foreign Affairs as in kan Philippine Coast Guard ang AI-generated video kan Chinese state media outlet na China Daily na naglaladawan sa mga Pilipino bilang sarong o bilang mga ukay. Dinon ang o inapod kan DFA ang video na racist, mapanlait as in dehumanizing as in nangapudan na halion ini sa social media. Tema nagpahuri si PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na inapod ang video na outright racism as in open mockery as in of international law. Nagluwas ang kontrobersyal na video kasabay kang ikasampulong anibersaryo kang 2026 arbitral ruling na nagpapabor sa nasyong Pilipinas sa issue kang West Philippine Sea. Ang 2026 ruling ang nagbasura sa mahiwasan na claim kan China sa South China Sea. Asing binisto ang diretso kang Pilipinas sa pirang parte kang West Philippine Sea.
6: Gadaan ang sarong vlogger na si Alicia Lipata, ubistado bilang Mima Alicia, nabistado man bilang pro-BBM vlogger. Makalis na ini, pagbabalilon sa laogan sa indang inuupahan harong, duman sa syudad kan Caloocan. Basi sa investigasyon kan mga otoridad, piglaog kanday pabistado nga sospek ang harong kan 24 anyos na biktima sa Tierra Nova Subdivision sa Barangay 171, Caloocan City. Na nangyari, maagahon kan suudma, July 17, asin duman pinagbabadil ang vlogger. Nagsapo, nintama sa manlailay na parte kan hawak asin sa sayang payo ang biktima na rason kan sayang tulos na kagadanan. Maging ang living partner kay ni ang nagsapuman in lugad asin sa ngunyan pinag-oobserban pa duman sa ospital. Nakadalagan pa kuta paluwas ang mga biktima alagad pigla magsinda kan duang armadong sospek. Mabilis na nakatakas ang mga sospek sakay kan sarong motorsiklo. Mientras na palagos na pinag-aaram kan mga otoridad ang pagkakabistuhan kan mga ini. Nagbilog naman ni Special Task Force Group ang Northern Police District para tutukan ang nabanggit na kaso.
4: Inaangatan na ng patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman sina Uswag Ilogo Representative Jojo Ang Jr., dating ako Bicol Representative Saldico, negosyanteng si Alfonso Tan at sina mga opisyal kan Sunwest Incorporated International Builders Corporation, JETCO Construction Company, Alecon Development Corporation at sinang AM Oreta N Company. Ang limang magkakasuway na reklamo pinagsuunad kang AmLig Antique Alliance sa rong koalisyon ni mga environmental advocates sa Katakoda kang subuot katiwalayan asin mga proyektong sinasabing nagkausa ng danyo sa kalikasan sa Antique. Kabaliman sa mga ipinagreklamo ang mga dating dati asin na mga presenting official kang Department of Public Works and Highways Region 6 o Region 4 DPWH Antique or Region 6 DPWH Antique District Engineer o Engineering Office as in ng Department of Environment and Natural Resource Environmental Management Bureau Region 6. Sigon sa AmLig Antique Alliance, ang mga proyekto ang ipinautob poon na 2019 sa 2025 ang naglapas sa subot environmental laws as in procurement rules.
6: Itinanggi kan pirang mga kapamilya kan missing sabongeros na nagpabayad sinda sa sendang ipig-submit na counter affidavit sa Department of Justice o DOJ kan Sudma Biyernes sa July 17 2026 kasunod ini kan preliminary investigation hearing kan DOJ katakod kan reklamong obstruction of justice na ipinagasunad kan magkasuway na grupo kan mga kapamilya kan mga nawawarang sabongero kabali sa mga complainant si Dayan Loyola na partner kan saro sa mga missing sabongero. Sigun man sa tugang kan saro sa, na saro pa sa missing sabongero nagpasiring sinda sa DOJ tanganing linawon na namayong nangyaring areglo katakod kang nabanggit na kaso. Bago kaini nainot ng nagsunad ning counter affidavit ang abogado kan puganting negosyanteng si Charlie Atong Ang sa parehong reklamo na nag-aakusa sa kampo ninda na nanuhol sa sarong kapamilya kan missing sabongero. Sigun man sa saro pang kapamilya kan nagsunad ning counter affidavit kan Sudma inamin niyang nagresibi sinda nin kadikit na tabang alagad binaliktad subot sinda asin pigsabing da isinda nagpaareglo o sinabi niyang da isinda nagpaareglo o kaya man nagpabayad.
4: Formal na nagsuunan ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China sa ginibong mapanraot na racist na pagkumpara sa mga Pilipino sa ukay na ipinaluwas sa sarong state-owned media na China Daily. Kun sa DFA, ang protesta kausaman kan serye ng mga op-ed video as in editorial cartoons na nagtutukar sa 2026 South China Sea Arbitral Award. Kabali ang sarong AI-generated video na pinagpublikar sa Facebook page kaining Hulyo 10, 2026. Sigon sa DPA, ang nasambit na video nagpahiling ning karakter na kabalang o ukay na nakasulot ning barong na Pilipino asin tinamaan ng water cannon. Bagay na pinag-kontra kang kagawa o kang ahensya bilang bluntly demeaning, dehumanizing as in sarong racist. Marunduman kang Hulyo 16, 2026, personal na pinaabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang pagkontra sa Pilipinas kay Chinese Ambassador Jan Wang o Jing Kuang sa sarong face-to-face meeting. Ito nang doon kang opisyal na ang siring na klase ng material sarong paglapas sa kapwa. Respeto na pinaglalaoman sa pagultanan ka mga estado asin dai nakakatabang na mas papakaripe ang pagmanihara kang relasyon na kanduang nasyon. Nagpadrama ng formal na surat ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief kang China Daily nga ring uliton ang demand na halion ang nakakakulog na content.
6: Sa satuyang mga pulis sa Report Nasyonal, irido ang 28 anyos na babae. Makali siyang mabangga asin magpairarom sa sarong truck sa Osmeña Highway duman sa Maynila. Sigon sa naglakop na nag-viral na video, may hiling na piglamagkan biktima ang sarong pampasahirong jeep para makasakay at tanganing malapag niya o makaibahan niya ang duwang lalaking kaibahan niya. Alagad mabilis na nag-arangkada o nagpaharurot ang jeep na maski nanganit naka-green light pa ang ibong na linya kantinampo. Makalis na makadulag o makapaharurot andar ang jeep sa Agian Contract bandang alas 12 magahon kan na siya man ang biglang pagsulpot kan babae na mahihiling na nahagup kan truck na rason para ini magpairarom asin magulungan kan truck. Pinagdara ang babae sa ospital asin na panagos siyang pinag-oobserbahan ninhuli sa mga usadakul na pigsapo kaning lugad sa iyang hawak. Sigun sa investigasyon kan na pulisya, pinagtripan subot kan grupo kan babae ang driver kan jeep kaya pinagpaharurot kaini ang bihikulo maski nangani naka-red light ang linya o sa iyang linya. Mientras tanto, pinagahanap pa kang mga otoridad ang driver kan truck ninhuli subot sa pinagwalat kaning biktima na posibleng mahampang sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Nagsunod naman nin kaso ang jeepney driver o reklamong physical injuries laban sa duwang lalaki na kaibahan kan biktima ninhuli sa pangungulog sa iya sa upa o sa ginibong pangulog kan duwang lalaki.
4: Sa mga habol pambarita sa lado nasyonal, inanunsyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang nagtalikod na aldaw na matao ang gobyerno ng panibagong lutsada ng cash assistance para man sa 7.5 milyong tios ng mga kababayan tang Pilipino sa tanga naman kang paglangkaw sa presyo ng krudo. Kausa naman kang liwat na tensyon sa Middle East. Sigon sa Presidente, papahiwason kang gobyerno ang suporta sa mga Pinoy sa paagi kang Uplift Assistance Program na ipapautob kang Department of Welfare o Department of Social Welfare and Development. Nasa 1.5 milyong low-income earners na beripikado kang Social Security System ang makakarisibi ng 2,000 pesos kada bulan buon Hulyo sa kung Disyembre o kabilang 12,000 pesos sa laog ng anum na bulan. Mientras tanto, 3.5 na milyong beneficiary man kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace as in Mayong Gutom Program ang makakarisibi ng 2,000 pesos one-time cash grant. Matao man ning tabang sa 2.5 milyong tios as in near poor households na natukoy sa paagi kang 2024 Community Based Monitoring System o CBMS.
6: Naaresto na kanakaaging aldaw ang tulo sa apat na sospek na nagadaan sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter, sigun ini sa Philippine National Police. Kabali sa mga nadakop ang pinagtutubudan nagbadil sa biktima ang subuot ng rape sa living partner ni Carpenter asin ang nagtindog na lookout o nagbantay mientras na pinagsasagibo ang krimen. Nangyari ang insidente kan kaaging Domingo nimbanggi sa harong ni Carpenter sa barangay Agong Sibuhan o Sibulan Negros Oriental. Sigun sa investigasyon, nagdadalan ng TV ang 73 anyos na marine biologist kan persahang laogon kan mga sospek ang sa iyang harong saro sa mga ini ang subuot sinasabing nagbadil sa payo kan na biktima. Binisto ang mga naaresto na sinda alias MO 26 anyos na pinagsasabing gunman JF na subuot ng rape sa live-in partner kan biktima asin si CD na pinagatutubuda nagtindog na lookout sa sinagibong krimen. Padagos man na pinagahanap kan pulisya ang ikaapat sa mga sospek si Carpenter ang pinagsasabing obistadong eksperto sa pag-aadal sa coral reefs asin marine biologist. Sigun sa mga otoridad, dakula ang naging ambag kan sa iyang pag-aadal sa ipinagsunod na kaso kan Pilipinas na nagresulta sa 2016 arbitral ruling katakod kan West Philippines Sea.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Alas 5.52 ng pagkaaga. Basa tayo ng mga greetings o live comment. Digdis sa tuyang FB page. Good morning kay Ma'am Pasing Baluncio, kay Ma'am Emma De Vera, kay Marjun Valencia, pabati da kay Gabriel Ombao. And then good happy viewing kay Ma'am Bobsi Bernardo, kay Ma'am Lauren Santa Maria, Marina Pagkaaga, Ma'am. Happy weekend. Maria Teresa Rapinyan Burito, kay Ma'am Batukan Nelia, nagdadalan dyan sa Surigao del Norte, kay Ronald Sumayaw, and then happy viewing kay Sir Feliciano Paulino, Raymond Tagle Santiago, and then kay Sir Augusto Hardinel Barbosa. Binabati niya daan ng happy birthday ang Mother Milante. Happy birthday da kay Milante. Okay. Mother Milante.
6: Ay mga partner. Dolores Uabel and si Sonia Bagadjong rin na pag-aaga and si Biculana Ini and Liza Matalote, Eva Domingo Pitel, Marina Pagkaaga. And sa YouTube channel, nag-comment, Marina Pagkaaga, Kinang Lucero. Marina Pagkaaga na lang sa mga nagdadanggugman sa mga radyo.
4: Mm-hmm. Sa YouTube da, si ma'am na ano yan?
6: Nang Lucero.
4: Uy, sulusulo
6: si sulusulo pati na nag-comment. Pero ikaw kitang mga dakul Tira. Na nagdadalan.
4: Okay. Kay ma'am Sonia Bagadjong, nag-aabon, Marina Pagkaaga. Sa mga actual viewers kang Asintado News page sa FB, maray na pagkaaga po ang nakadalan ngunyan actual viewers 47. Maray na pagkaaga po sa ito. Alas 5.53. At siya, mabilta mga bareta na sa lado lokal sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kang samuyang mga hanap buhay.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Gwa.

0: PX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Pikulantia. Pilgrim City, kan Pikulantia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras sa RGFM 105.5. Eksakto na pong alas 6:03 ning pagkaag.
3: Asintado Barreta Saturday.
2: Sa details na kita kang mga bareta. Sa lado lokal. Formal nang inaprobahan kang COMELEC sa pamamayo ni Chairman George Erwin Garcia ang kahagadan ni Alcalde Lenny Robredo. Maging kang COMELEC Naga, pagi ni Attorney Mike Julia na isabay na sa barangay as in SK election sa Nobyembre 2026 ang gigibom plebisito katakod kang pagkakadeklarang HUC kang Naga City. Sa naging intervista sa alkalde kan Siyudad Ignaga, biga sibog ang date kan na suudma ang daw na Biyernes ang ginibong meeting para man makaulay ninda o sindaan ni Comelec Chairman George Garcia. Igtukar sa nasambit na meeting ang pagsasagibo kang plebisito para man sa nakatalaang conversion kang Naga City sa bilang sarong highly urbanized city matapos na ideklara ni Presidente Ferdinand Marcos kang June o kang May 26, 2026. Ang pagkakaigwa ng plebisito, importante nga ring madangog ang mga taga-syudad ng Naga kung sindauyon o dai na dagos ng maging HUC ang Naga City. Inabi ni Atty. Mike Julia, dapat kuta na sa bulan kang September 2026 ang gigibong plebisito para sa naging deklarasyon kang HUC kang syudad o 120 days matapos ang maideklara kang presidente ang pagiging highly urbanized kaini. Alagad, mas praktikal ang naging suwestyon na isabay na sa naini sa BSKE 2026 sa rasong mas makatipid ang gobyerno sa gasto as in iba pang bintahi o benepisyo para man masararuan na sana ang paghiro. Ngunyan man ay isasabay na ang BSKE 2026 sa plebisito sa Naga City. Pinaglalauman man na may additional na funding urog na additional na trabaho ini para man sa mga kukuruano ng mga public school teachers na makakatabang kang COMELEC para man sa nasambit na katuyuhan.
3: Asintado Barreta Saturday.
2: Nasa linya kaya ang pag-asa, gunoon tang pinaka-latest sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya si Ma'am Ruth Bacala kang pag-asa DOST Legazpi. Maray na pag-aaga, Ma'am Ruth.
4: Yes, marahay na pag-aaga po sa Asintado at sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update na manungod sa panahon ng Yanaal daw, July 18, 2026. Southwest monsoon o hangin habagat manggiraray po ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Mientras ngunyan na aldaw, buong probinsya po kang Kabikulan, generally fair weather po kita ngunyan, partly cloudy to cloudy, na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat, pagdaguldul-dulot lamang po ini ka mga localized thunderstorm. Maluya sagod sa moderatong duros, halis sa timog sulupan ng mairal, na may banayad hanggang sa katamtamang pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta dyan sa probinsya kang Camarines Sur, naglalaro sa 25, sagod 35 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5:25 ning aga, masul na po at tiyan na alas 6:16 ning hapon. Philippine Standard Time, 6:07 na po ning aga. Ino po si Ruth Bacala kang pag-asa Legazpi, marahay na pagkaaga po.
3: Asintado Barreta Saturday.
2: Diyos mabalos, Ma'am Ruth Bacala kang pag-asa DOST Legazpi.
5: Sa iba ta pang baretang lokal, posibleng magmarka sa history kan Camarines Sur ang solar farm kan Caso Rico 4. Kung nasain ang lakdang na ini, pwedeng magbago sa puturo kan supply ng kuryente sa probinsya. Sa istorya ni Board Member JG Pilapil, durante kan energy station kan solar farm sa Banuan kan Tigaon, pigsabi niya na ang mayor na personalidad o mga mayor na personalidad sa proyekto asin idinitalye ang kainot-inoting solar power partnership sa pagultanan kan Caso Rico 4 asin kan lokal na gobyerno sarong modelong piglalauman na magiging pang-arugan sa bilog na nasyon. Sigun Ki Bukal, nagpuon ang konsepto kan sinambit na proyekto kan taong 2020 sa kasagsagan kan pandemic sa ibong kan grabing humakan panahon na ito dahil nagpundo ang sa indang mga kaplanuhan naging sarong importanteng papel kaini ang naibigay bali ang trade master na iyuman ang nakipag-ulay sa Caso Rico 4 General Manager Ato San Jose na probaran ang posibilidad sa paggamit ng solar energy sa lugar ninhuli kan uninhuli man kan pagkikipagtabangan man kan iba pang sektor kabali na ang suporta ni Congressman Arnie Fuentebella asin management kan Caso Rico 4 luway-luway na nabilog hanggang sa maging totoo na ang kasunduan man na ini uni si Board Member JG Pilapil.
6: Nag-ululay po kami para sabi ko baka pwedeng testingon ining solar sa Partido. Well, nangyari, after few years, well, medyo nahalo dahil kampang na ito, pandemic. So, ngunyan, nahiling na nito. Maray kaya ang padalangan dito, lalo na kansakuri ang congressman na si Congressman Arnie Fuentebella. Marami ang pagsuporta niya sa kada banuan hindi sa Caso Rico. And then, maray man ang padalangan ni General Manager Ato San Jose, kita bilang sa report paper, nagtao lang kita ng chance na ma-meet ni Trade Master si Caso Rico 4. So, duman, di man na nangyari, kaya naugma ako dahil sa rumakita party ng proyekto na ini para makapagkulay ang Trade Master langan ang Caso Rico 4.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
5: Mientras tanto, sigun Paki Pilapil, bukas mensinda sa pagkipagtabangan sa lokal na gobyerno probinsyal, tanganing urog pang mapahiwas ang binipisyo kan renewable energy sa bilog na District 4 kan Camarines Sur. Sinabi niya pa na bako sa naininim posibleng pagpapagibo ni solar farm, inisubuot ang kainot-inoting partnership sa Pilipinas sa pagultanan kan Caso Rico 4 asin sarong lokal na gobyerno para sa pagpapauswag ni sarong solar power facility. Piglalauman na madarain ninin na malinig na enerhiya, mas busog na supply ng kuryente, asin na posibleng pagbaba sa kantidad kan elektrisidad para sa mga consumers. Kung magiging matrayumpo ang implementasyon, pwede ining magserbing modelo para sa iba pang electric cooperative, asin lokal na gobyerno sa bilog na nasyon na naghahanap nin panghaluyan na solusyon na halangkaw na usalangkaw na presyo nin kuryente asin epekto kan climate change.
2: Sila si kayang i-produce kayo ito.
7: Hindi ko na tanda.
2: Gaano kahiwa si solar farm ito?
7: 100 siya na ano na mga panel. Talagang mga mahiwas. Darakula. Darakula.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Nagpanawas tulos ng resolusyon ng Commission on Election COMELEC ang daw na Biyernes sa petsa 17 kang Hunyo 2026 matapos na aprobahan kang Commission and Bank na pagsabayuna ang gigibuong plebisito para man ma-ratify ang proclamation number 1267 na may titulong Conversion of Naga City Camarines Sur sa sarungay ni Urbanized City. Nagigibuon sa barangay na sa isasabay sa gigibuong barangay in SK election na nakatalaan sa Nobyembre 2, 2026. Ipinalawas kang COMELEC ang nasambit na pahayag kasi ng COMELEC Minute Resolution number 26-05526 kasunod kang pagkakaaprobakan letter request ni Mayor Lenny Robredo na ipinadara sa COMELEC ang June 11, 2026. Ang Naga City, sarong independent component city, asin sulumenteng ang mga botante sa nakaini ang mabuto sa plebisito. Kaya mana, dahil na makakapekto man ini sa probinsya kang Camarines Sur kung magsasabay o sasabayon ang barangay SK election asin ang plebisito sa Naga City. Paliwanag pa kang Comelec na ang pagsabay kang plebisito asin kang regular election dahil naman bago sa komisyon hunita nagkaigwa naman ning Siring sinaaproba na kaini ang plebisito na ginibo sa barangay kang New Alabang Village, Muntinlupa City. Presentasyon Camarines Sur asin sa Don Marcelino, Davao Occidental.
7: Pagkatapos kang painot na investigasyon sa insidente asin na mga ebidensyang nakuha, nagpaluwas ang Land Transportation Office LTO Region 5 ni Nashoko's Order na nagsusugo sa driver kan delivery truck na nagbudal sa tindahan kan Martes nin aga sa Barangay Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur na ikinarido kan sarong lalaking nakamotor, sarong babaeng nagbabakal asin na babaeng may sariri kan tindahan na nagpaparigos kan mangyari ang aksidente. Tinauan nin 10 aldaw para makapagpaliwanag ang driver kung taano taday siya dapat managot sa administratibong kaso nin reckless driving sa erarong kan Section 48 kan Republic Act number 4136 as in being an improper person to operate a motor vehicle sa erarong kan Section 27 kan nakaparehong lay. Posible man siyang panimbagon sa administratibong kaso nin pagmamaneho na mayo man siyang validong lisensya, kaiba ang magkakanigong administratibong multa. Uni ang naging pahayag kan LTO Bicol kan Sudma sa programang LTO on the Go sa paagi ni Cesar Byron Sias.
8: And also, under investigation, pero napag-araman ta po, na mayong kaukulang lisensya.
9: Ha? Si Saro Duman?
8: Si Duman sa pangyayari ito sa San Fernando.
9: Itong sa sentro mismo. Kasi duwa kaya baga to, itong Saro, buminangga Duman sa Kudal. Napaturog itong ma-deliver ng cake.
8: Ito pong ano, Sergio, itong may mga nadamay na pedestrian.
9: Oh, ayo to, ay dai si Huri ito.
8: Si sa San Fernando.
9: Sa Del Pilar, Del Pilar, Barangay Del Pilar. Mga nadamay. Itong may nakabangga sa tindahan.
8: Yes.
9: Oh.
8: Yes. Iyo po. So, iyo po ito. So pwede siyang maanuhan ng reckless driving.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
7: Mientras tanto, pinagasugo man ang rehistradong may sariri kan na bihikulo na magpaliwanag kung taano taray sinda dapat pagmultahon dahil sa uninhuli sa pag-empleyo nin pabaya o padalos-dalos na driver. Sigun sa item 4 o violation in connection with the franchise number 7 kan DOTC Joint Administrative Order number 2014-01 an inbeltong bihikulo ipigpasairarom sa alarm status mientras nagahalat sa resolusyon kan administratibong kaso.
2: Tinugutan ba yan na mag-drive?
7: Mayong lisensya.
2: Mayong lisensya, truck pa. Bumudal ba nga? Ginibo aldaw na Webes sa Public Safety Office Training Hall ang PWD Mobile Birth Registration na pinagpadrinuhan kang Person with Disability Affairs Office. Asin kang City Civil Registry Office, kung sain pinag-aprobitsaran ini kang mga PWD kang Sudading Naga, maging kang mga walk-in na mga constituentes kang Naga City. Natabangan kayo ang mga kababayan tang PWD sa syudad, nga rin mahusay ang sa indang mga dokumentos pag-abot sa birth registration hali sa local civil registry. Alaga, daminado man na may babayadan man ginaray sa pagkuha kaini, urog na sa pagproseso, asin iba pa ang mga requirements bagay na maot na gibuho na sana ining libre ang serbisyo. Asin mayo ng babayadan para man sa mga indigent na mga PWD kan Sudading Naga. Na naging interview na kay City Councilor Elmer Baldemoro, Chairman kang Committee on PWD sa Sangguniang Panglungsod. Diskwento sa nakayang unya na na-avail kan sarong PWD sa serbisyo asing pagkuhanin mga maninigong dokumento sa City Civil Registry Office. Ang kahadgadan na ini na gibuho ng libre ini, urog na sa mga indigent PWD, posible na maipasartulos sa konseho lokal. Ayuman ang papandayon ninda sa konseho bilang dugang na ayuda asin suporta sa mga indigent person with disability. Uya, si City Councilor Elmer Baldemoro.
10: Kayo po, sangunyan po kaya may tinataol lang discount ang City Civil Registrar pag may mga nagkakaigwan ng mobile birth registration. Siguro po, yun na po yun, itong pwede tang gibuhon, magpasar ng ordinansa na pag may mga mobile birth registration, itong late registration, i-totalmenting libre na, provided na siya ma-submit ng certificate of indigency ali sa barangay, para man po lalong makater itong mga mayong pang mga birth certificate, lalo na po ang mga PWD, senior citizen, syempre maintindihan na itong mga aki na minsan na nalilimana na ipa-rehistro. So we will come up po with the draft ordinance and hopefully ma-aprobahan sa sanggunyang panglungsod para mas lalo magianan po itong mga may kadipisilan sa birth certificate.
3: Asintado, Barreta,
2: si City Councilor Elmer Baldimoro.
5: Isinagibo kan sudma ang Information, Education and Communication o IEC campaign kan mga tauhan kan 9th Infantry Sandigan Battalion, 9th Infantry Division Philippine Army sa pangingenot ni Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, Commanding Officer kan Battalion. Ginibo ang aktibidad sa banuan kan Gainsa kun sain pinanginotan man ini ninda Major Jojo Consorte, Executive Officer asin Sergeant Arnela Sanchez, Civil Military Operations Non-Commissioned Officer, ang pagpaliwanag sa mga punong barangay asin mga kagawad manungod sa presenting sitwasyon kansa indang banwaan pagabot sa urulay insurhensya katrangkiluhan asin kaayusan sigon sa mga opisyal kan militar obheto kan IEC campaign na matauhanin tamang impormasyon ang mga opisyal kan barangay manungod sa nag-iiral na peace and order situation. Mapakusog ang koordinasyon sa pagultanan kan lokal na gobyerno asin kan Armed Forces of the Philippines asin man mas mapaurug pa ang partisipasyon kan komunidad sa pagmantinir kan seguridad. Sabi ni Sergeant Arnel Sanchez, seryoso ang aktibidad na ini, bako lang for picture o kaya for compliance, punto por punto nindanga sinasabi ang impormasyon na importanteng maaraman kan mga opisyal kan barangay asin seryoso o seryoso sinda asin man ng LGU Gainsa sa pangingenot ni Mayor Glenn Romeo Guntang na nagpasalamat man sa nasambit na aktibidad. Uni si Sergeant Sanchez.
11: Ito ay patipunik na peace and order and public safety plan na kung sa'yin pinunduan po ang local government unit. So, sumago po, nagtaramani si Mayor, nagpabot man kan sa iyang pasasalamat. Nahiling niya na inibako lang basta compliance na nagpicture-picture lang kita digdi. Pakong compliance na itong basta lang kita, nagtaram na mayong makukuha ang impormasyon. So hindi po talagang punto por punto, pigtawan tang doon, paano sinda makakaiwas, day na makakuha pa ng mga impormasyon na manood duman sa kung paano sinda na impluensyahan kan mga teroristang grupo. Ito mga basic po baga na kung ano ang mga issues na ginagamit kan mga tugantang teroristang grupo.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
5: Sangunyan, paragos ang sinasagibong mga community engagement activities kan 9th Infantry Sandigan Battalion bilang parte kan sa indang kampanya para sa katrangkiluhan, kauswagan, asin mas ligtas na lugar para sa komunidad.
2: Binaligan liwat asin personal na binisita ni 3rd District Congressman Nelson de Gasyon ang mga konstituyentes sa banwaan kang Calabanga, Camarines Sur. Sa pagbisita ni Congressman de Gasyon, formal man na pinag-anunsyar kaini ang pagpuo naman ng pagpatrabaho sa Cobord Court para man sa barangay Punta Tarawal asin ang sarong multipurpose asin Cobord Court para man sa barangay kang Salvation Baybay pareho kang banwaan ng Calabanga. Hali ang pundo kay Nisa Congressional Fund Project ni Congressman Nelson de Gasyon. Anduang nasambit na infra projects ang panginot na naging request kan mga residente sa nasambit na duwang barangay sa panginot ni na punong barangay Jason Ferry kan Punta Tarawal asin ni punong barangay Erwin Shin Anionura Oji Zama kan barangay Salvation Baybay Calabanga. Parehas man nagpasalamat ang duwang leader kang duwang barangay asin ang mga konstituyentes kaini. Tinanang doon man ni Congressman Nelson de Gasyon sa liwat kaining pagbisita sa harayong barangay sa Danasambita, kinakaipuhan na maiheras sa mga konstituyentes ang mga programa asin proyekto kang gobyerno para sa patagos sa pag-uswag at dawasingda yaon sa harayong lugar o coastal area.
5: Sa iba't ibang baretang lokal, daina nakalaog pa sa trabaho kan sunma ang sarong gasoline boy sa Zone 6 Barangay Bagong Sirang San Felipe Naga City. Makalihis ining bagaton o parahon kan City Mobile Force Company kan PNP Naga sa Kalabaan kan National Road sa kupan Zone 5 parehong barangay sa atubangan mismo kan Rosario V. Maramba Elementary School ang gasoline boy kaya na si alias sa June 20 anyos ang pinara kan City Mobile Force Company personnel na nag-aalalay sa mga estudyante sa Tinampo mga alas 6:40 nin aga kan sudma inininhuli sa kawaran ni sulot na helmet kan soltero mientras na nagbamaneo kan sa iyong motorsiklo pasiring sa pinagtatrabahuan kaning gasolinahan sa Barangay Kararayan Naga City ninhuli sa kawaran ni helmet hinagadan pa hinagadan ini kan police personnel ning driver's license alagad mayo ining naipahiling apera pa kan pighagad na ORCR kan minamaneho niyang bihikulo nagluluwas na nakahalata ang saro sa mga pulis na may tinatago ang soltero sa iyang bulsa asin kan pinakiulay kan pulis kung ano ang yaon sa bulsa dumana na hiling ang sarong sa shay ni na may laog ni na pinagtutubunan dahon ni marijuana na sabi kan gasoline boy inalok sa saiya kan sa iyang kabisto sa kantidad na 100 pesos pinagkustudya muna kan Naga City PNP ang soltero para sa, para man sa magkakanigong disposisyon.
2: Iniimbitaran kan Department of Health ang publiko para man sa gigibong libreng cervical as in breast cancer screening. Ini sa maabot na July 21 poon alas 8 ning aga sundong alas 5 ning hapon na nagigibon sa OPD building kang San Fernando Cabusao Camarines Sur. Bukas ang screening service para man sa cervical screening o screening kay mga kababaihang 30 anyos hanggang sa 65 years old breast cancer screening sa mga kababaihang 20 anyos ang edad pataas sa as in ang mga dai pa nahiling o mga na-check may mga historia kang breast cancer ang pamilya magparehistro sana sa paagi kang formal o form as in gabos na mga impormasyon na mantinidong confidential as in pwedeng mahiling ang link ID sa official Facebook page kang DOH Bicol CHD. Mentras tanto, panagos man ang huma ning peligro kang dara kang lahar nagikan sa pagtuga kang bulkang mayon. Pinagirumduman kang DOH na maglikay sa peligrong hatod kang lahar as in tulos na mag-ebakwar. Amay antes ang pagtuga kang bulkang mayon urog naan mga hararaning lugar partikular sa mga pinagdidirisdisan kang lahar kay baang tubig gikan sa bulkang mayon ulos man ipreparar ang sa indang mga gubag sa pag-ibakwara sina magsunod sa mga abiso kang gobyerno lokal magapuntulos sa National Emergency Hotline 911 kung kinakaipuhan ang nasambitan ng abiso hali sa DOH Bicol CHD.
5: Sa bultapang baretang lokal, opisyal nang nakaabot sa opisina kan Malacañang ang resolusyon na ipinasar kan na sanggunian bayan kan Baaw Camarines Sur na nagpapakiulay na ideklara ang August 24 bilang espesyal na aldaw na mayong trabaho ulaog sa Banuaan. Sigon kay Mayor Jeff Bisinyo, katuyuan kan resolusyon iyo ang maideklara ang nasambit na aldaw na maging special holiday bilang pagselebrar kan ika 436 na anibersaryo kan pagkamukna kan Banuaan kan Baaw asin kan kamuyan na festival. Sinabi man kan alkalde na naglalaom ang lokal na gobyerno na maaprubahan ang panukala tanganing mas dakul na mga residente ang makabali asin makiugma sa mga selebrasyon asin lalo pang mapadagos ang mayaman na kultura, historia asin pagkakasararo kan mga taga-Baaw ang hinahagad na deklarasyon maagi umaserarong pa sa pag-aprubar kan opisina kan presidente kan nasyon.
2: Alas 6:27 na ning pagkaaga sa barita na kita sa sports sa dun sa tuya kang Naga College Foundation.
3: Asintado, Barretra, Saturday.

0: Asintinado, Barreta Saturday.
1: Baritang Sports. Day pa mang ginari na kapili si NBA superstar LeBron James ning team na sa iyang lilipatan na sobra sa duwang simana na ang nakaliliis poon kang mapag-ulayan. O dagos na kayining bayaan ang Los Angeles Lakers nga ring maglaog sa free agency. Da sa iyang inot na public appearance gikan ka poon ka maghali sa Lakers. Inabot si LeBron kung igwana siyang napining team. Irigman, dahil man niya direktang sinimbag, imbesa, nagpahayag sa naman siya ning haraninang maaraman kang publiko ang sa iyang magiging desisyon. Sa presente, pirang mga NBA teams na ang nagpahayag ng interes na na makuha ang superstar. Kabali na ang Cleveland Cavaliers at silang Miami Heat na dati naman niyang naging team as in nagdara sa NBA Finals. O nadara sa NBA Finals. Kabali man sa mga nagpahiling ng interes ang Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Indiana Pacers as in iba pa. Nagpromisa man ang four-time champion na sa inman siya mapaduman. Sisikapon niya nga mag-fit sa sistema kang nasambitan na team as in itato ang gagabos na sa iyang makakaya sa ibong kansa iyang edad. Ang Baretang Sports sa tun-satuya kang Naga College Foundation.
0: Asintinado, Barreta Saturday.

0: Asintado Barreta Saturday.
1: Alas 6:30 na. Yan na po ang katiripunan ka mga Barreta sa lado nasyonal, lokalas in sports. Digdi sa Asintado News Saturday Edition, petsa 18 July 2026. Live po kami nadangog sa 105.5 RJFM sa Saindong mga radyo. Asin nadalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo, official YouTube channel na Asintado sa Radyo. Sa FB, gawa kitaning 61 actual viewers sa YouTube, 60. Salamat sa mga actual viewers na. Good morning kay Sir Feliciano Paulino, Reynaldo Tagli Santiago. Binabati mang giraray ni Sir Augusto ang sa iyang mother Milante, Ma'am Sonia Bagadyong, and then si Sir Warren Alcantara. Nagpipintura taas si Dadyan sa may Magarao. And then good morning kay Desmond, Fritchie Venezuela, Marites Buena, and then Maria Soniga Caro Imperial. Ako si Ana Navel, Valen Estorne Villacruz, Loretta Ballesteros, Elizabeth Nicole, Susan De La Cruz Palacio, and then kay JBC Bayranto. Sangarang ka mga pag-iriba sa labas, nagpaabot ka mga live reports sa Lado Technical, si na Jameson Brina, Dirty Verdejo, Angelica Salcedo, asin si Engineer John Torrese, kaibaan sa muya mga OGT, si Melody Peña, JBS John Bermal, Giancarlo Adobiso, Jesseline May Cabaltera, Gapus, kang CSPC Nabua, mga electronic engineers. Kami po, ang sendong mga regular na kaibahan sa pagbabareta.
2: Sa Asintado News page, marina pagkaaga ki Rosalinda Imperial and si Ma'am Jelly Chan, Salvacion Nicolas and si May Batalier. Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Diyos, mabalos po sa indong gabos sa panagos na pagtitiwala asin pagantabay sa Radyo Guapito 105.5. Ako po si Joel Solina. Good morning. Masunod na si Roy and Melvin, digdisa na sa Asintado sa Radyo. Radyo Guapito. Bye-bye.
0: Asintado Barreta Saturday.
3: Radyo Guapito.

0: na. Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas ba kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
1: Nahihingan nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras sa ito ngayon, igwanig na ng 43 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Maray na aga mga tugang aldaw kita ngunyan ng Sabado, petsa 18 kita, kang bulan kang Hulyo taon 2026. Ini po ang pang Sabadong edisyon ka mga barata sa Radyo Guapito. Kami po ang sino mga magiging tagapaghatod barata.
3: Ini po si RSA.
2: Ako po ang sadulingkod sa Melvin Machado, inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal.
4: Asintado, asintado, headlines.
2: Babang headlines ka mga barata sa lado lokal, lalaking nasitar sa Oplansitakan PNP Kasudma. Dako ananin pinaalang na dahonin marijuana.
4: Asintado, asintado, headlines.
3: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, isumbong mo ang pusher hotline program kan administrasyon ni dating dating mayor ngunyang Congressman Nelson Ligacion gustong ibalik kan Naga City Dangerous Drugs Board.
4: Asintado, asintado, headlines.
2: Retiradong pulis sa siyudad kang Iriga, arestado sa pagbalgar sa ilegal na droga.
4: Asintado, asintado, headlines.
3: Sunod-sunod na earthquake swarm duman sa Albay, posible na ang senyalisin panibagong pagputok kan bulkang mayon, sabi kan Fibox.
4: Asintado, asintado, headlines.
2: Babang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, Philippine National Police Kamarinisur tututukan. Kabali sa tututukan ang loose firearms.
4: Asintado, asintado, headlines.
3: Mientras tanto sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Senador Robin Padilla asin na Commodore J. Tariala nagkasimbagan sa Facebook dapit sa isu sa pag-apod na unggoy o ukay kan China sa mga Pinoy. Pagkatapos basulon kan senador na si Tariela da ang nagpunin karibukan sa pagultanan kan China asin Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea.
4: Asintado, asintado, headlines.
2: Babang headlines ka mga barata sa lado nasyonal, issue sa pagsabing unggoy ang mga Pilipino hagad ang suporta sa mga senador na kundinarol ang China.
4: Asintado, asintado, headlines.
3: Mientras tanto, apat na grupo plano subot magkilos protesta sa zona ni Presidente Bongbong Marcos, sabi kan NCRPO.
4: Asintado, asintado, headlines.
2: Philippine National Police, malatag ning awad-awad na bilang kan sa edampar sa kaiba ang iba pang mga uniform personnel sa paabuton na zona.
4: Asintado, asintado, headlines.
3: Sa kinabading karawat, bakbakang Argentina versus Spain sa FIFA World Cup Finals, kaabang-abang kandagmang na mga paradalan sa interong kinaban.
4: Asintado, asintado, headlines.
2: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata ngunyan aldaw na Sabado, ngunyan sa detalyas. Sa detalyes kita kunyan kang sa tuyo mga barata, oras na ito kunyan, 46 minutos, makalihis ang alas 6 nina pagkaaga. Inuto niya ito ang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata sa lado lokal. Day man pinagbabawal kang lokal na gobero kang Naga ang pag-operar ka mga junk shop sa syudad. Alaga na pinaglinaw kang opisina kang alkalde sa syudad kang Naga na bawal mag-operar ang arin manajang shop na mayong magkakanigong permit to operate. Basado sa findings ng lokal na gobyerno kang Naga sa 16 na may mga junk shop sa syudad, 7 lang digdi ang igwang mayor's permit. Pinagkumpirmar man kang presidente kang junk shop sa Ginibong Solid Waste Management Council Board Meeting ang nasa bitnang sitwasyon. Huli kay ni, binagsugo na ni Mayor Len Robredo sa Solid Waste Management Council na ipasara ang kabo sa mga junk shops sa siyudad Kangnaga na mayong mayor's permit. Alagad ini nag-uupirar.
3: Sa iba pang mga bareta, naghahanda na Anaga City Police Office Police Station 3 sa burukasan ng klases sa mga pribadong eskwelahan urog na sa college sa maabot na bulan o sunod na bulan na Agosto. Inanbagay na ipinahayag ni Police Captain Sara San Buenaventura. Sa entrevista kan Asintado News, sinabi kan opisyal na kabali sa sendang pigahandaan yuan pagdugang nin mga bihikulo sa iyang area of responsibility urog na sa university belt as in mga pribadong eskwelahan, partikular na kung rush hour na syertong makaw sa liwat sa paggabat sa bulos kan trapiko. Matatandaan kabali o kabali sa sakop kan Police Station 3 and Peña Francia asin man Peña Francia Avenue asin Bagong Bayan Sur na napapalibutan ng mga pribado asin mga pampublikong eskwelahan. Susugpaki San Buenaventura, nagkaigwa naman subot sindanin initial na coordination meeting sa manehamento kan mga eskwelahan sa iyang area of responsibility. Uli kay ni hagadon subot niya na madagdagan ang numero kan police personnel sa sayang istasyon para sa deployment sa mga manlain-lain na lugar. Apuara sa pagmanera sa bulos kan trapiko kabali subot sa indang gigibuhon. Iyuan pagbugtak ng police visibility sa mga lugar. Liwat nagpagirumdum ang opisyal na maigpit na ipinagbabawal ang pagparada sa mga gilid kan tinampo urog na sa mga main road. Uya si San Buenaventura.
5: So inot na po dyan ang pag-deploy ta ng mga police patrollers. So kasi guwabuti na apod na beat area. So nagdagdag po, naghingi kita ng mga additional personnel sa NCPO para po idagdag ta, lalo na po aramanin do na ang sakuyang lugar ang inaapod pong university belt. Diba? So lalo na po ngunyan na maabot na bulan ng August, ralauga na naman, nagkaigwa po akong coordination with Universidad de Santa Isabel and Ateneo Dinaga University. Kasi ang Ateneo po, baga may part ng PS1, may part ng PS3. So ngunyan po, ang hinahagad din sa tuya sa maabot na burukasan kang klase ngayong Agosto, madagdag po kita dyan ng police visibility. And nag-commitment po sinda na gigibuhon man ninda ang part ninda kung
3: parte kan mga naging pahayag ni Police Captain San Buenaventura at Chief of Police kang Police Station 3.
2: Antas kang ibabang detalyes kang sa tuwing mga barata, Ramonato, maging kamugdakan kang sa tuwing panahon. Nasa linaman ang pag-asa at DOSC sa Legazpi sa pagi ni Ma'am Ruth Pakala. Ma'am Ruth, good morning. Please go ahead.
6: Marahang pag-aaga po sa Sintado FM asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update ng manungod sa panahon ng Yanaal daw, July 18, 2026. Southwest monsoon o hangin habagat manggiraray po ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Interes mo niya na daw, buong probinsya po kang Kabikulan, generally fair weather po kitangon niyan, partly cloudy to cloudy, na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat, pagdaguldul, dulot lamang po inika mga localized thunderstorm. Maluyas sagod sa moderatong duros, halis sa timog sulupa ng mairan, na may banayad hanggang sa katamtamang pagpukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta, dyan sa probinsya kang Camarines Sur, naglalaro sa 25, sagod 35 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5:25 ng aga, masul na po at siya na alas 6, 16 ng hapon. Philippine Standard Time, 6:07 na po ng aga. Ino po sirot pakala kang pag-asa Legazpi, marahay na pagkaaga po.
2: Babalus Ma'am Ruth, kang sa imong barata sa kamugdakan kang sa tuyang panahon. Balik kita sa iba pang detalyes ka mga barata sa Lado Lokal, 9 minutos, Santas mag alas 7, nidpagkaaga. Pasiring kuta na sa saing trabaho sa Barangay Kararayan, Siyudad Kangnaga, kasod ba ang 20 anyos na lalaking o ang 20 anyos na lalaking nasitar ka na mga members kang City Mobile Force Company biyentra sa kukundusiring upland sita sa Zone 5 Barangay San Felipe digdi sa Siyudad Kangnaga. Agda sa bitang sultero dahi subot na kasulot ng helmet kung kaya pinagapara ini kan mga otoridad. Hinagadan man siya kang driver's license as in ORCR kang motorsiklo alagad mayo man subot ining napahiling. Biyanto sa gahanap ning maipipresentar na ID sa sayang wallet ang nasabit ng lalaki dahiling kan mga otoridad ang sarong plastic sachet na iguasubutin pinaalang na dahonin marijuana na kinakarkulong nasa sarong gramo ang timbang. Sa ginibong body search sa suspect, nakuan ang painin ni sarong improvised glass tube na may nakabugtak ning sinulong dahon na kang marijuana. Kaso ba, tulos man pinagdara ang nasabit ng binatilyo sa custodial facility kang police station number 3 para man sa inquest proceeding. Mantang pinag-iimbestigaran man kang PNP kung sa inhali asin kung paano nagkaigwa din na pinaalang na dahonin marijuana ang nasabit ng soltero.
3: Mientras tanto, dapat arugon kan Kapitolyo Provinsyala ang ginibukan Bicol Medical Center na naging o sa naging tratamiento kaini sa mga informal settlers na apektado kan itutugdok na hospital o expansion kan BMC sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Hindi may naging pahayag ni Bong Rodriguez, ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez durante sa ginibong pakipagampangan o dialogue. Kariba si Congressman Nelson Legacion asin punong barangay Jojo Toscano sa sobra sa sanggatos na mga residente o informal settlers sa nasambit ng lugar kang nagtalikod na Webes, July 16. Sinabi ni Rodriguez, dapat pig-aagi sa tamang proseso. Kinakaulay nin tultol asin pigtatawan importansya ang mga apektado sa pagpapatugdok nin anuman na government project asin day dapat inaagi sa brasuhan. Kung pinapakinabangan, pigtatanuman asin igwa ni mga lehitimong may sarili ang daga, dapat day subot ini barabasta kinukuakan gobyerno asin inaagi sa tam o tultol na maray na proseso. Apuara kayan, dapat ang itutugdok ng proyekto susugpa kay Rodriguez mapapakinabangan kan publiko o mga tao bakong habi kan politiko. Sabi pa ni Rodriguez, digdi sa Camarines Sur, ata nanganing habi o paboritong sports facility ang ipigpa para patugdok kan sarong politiko sa sadiring daga pasubot na pigkuuma o pigtatanuman ng mga lehitimong parauma ang pigdidiskitahan kani. Dahil papigaagi sa tultol na proseso ang pag-acquire nin lote. Uya si Bong Rodriguez.
7: Sige po, ibalik ka din po ang kapangyarihan duman sa mga ordinaryong taong araw nito. Dahil ngunyan ang sitwasyon sa probinsya, garo na po kita may mga hadi na basta sinabi ninda, dawa po dahil na nasusunod ang batas. Pag sinabi ninda, yun na sana po ang nasusunod. Sana po magtubod ka mo na kitang mga saragit na tao, mga ordinaryong tao, kita po ang may kakayahan na baaguhon ang sitwasyon hindi sa satuyang lugar. Bako kung sarang politiko sana, kundi kita na magkasararo na nakakaintindi na kang sitwasyon hindi po sa satuyang lugar.
3: Parte kan mga naging mensahe ni Bong Rodriguez, matatandaan apurakan iguan ng relocation site para sa nasambit na mga informal settlers na nabakal ang barangay Kadlan. Si Congressman Nelson Legacion nag-asigurar na matabang para magkaiguan in basic necessities ang nasambit ng relocation. Arog kan tubig, kuryente, asin man na tultol na tinampo, pati na antig pa 5,000 pesos na cash assistance kada pamilya. Mantang si Bong Rodriguez man, nagsertunin 100,000 pesos na asistensya sa nasambit ng mga residentes.
2: Sa iba pang detalyas kang satuyang mga barata sa lado lokal, sa paagi kang serial number niya ang sabadili na ako sa estudyante sa banwang kang tinambak Camarines Sur, maaraman subot ang may sadiring kaini. Hindi ang sinabi sa Sentado News si Police Colonel Tyrone Dutimas, PNP Provincial Director kang Camarines Sur. Sinabi kaini na pinagsumiter naman ninda sa Civil Security Unit kang PNP asing pinaghahalanta sana ang resulta. Hindi naman subot maaraman kung paano nakaabot sa banwang kang tinambak Camarines Sur ang nasabing banila si Napa sa kamot ka nasabing estudyante. O yan ang bahayag ni Police Colonel Tyrone Dutimas sa isyong ini.
8: Opo, no, yung na-recover ng badil doon sa estudyante sa tinamba. As of now, ongoing pamangyarari ang investigation niya and the firearm is under verification na siya. We have already submitted yung request namin doon sa regional CSU, Civil Security Unit, for the verification of who is the owner ng firearm kasi may serial number siya. So, we are waiting and pag na-identify tayo itong kuyan, itong owner ng badil, dumanta maraman kung paano nakaduman itong badil sa tinambak ko.
2: Parte ka bang naging bahag ni Police Colonel Tyrone Dutimas?
3: Sa iba pang mga barita, suportado ni Mayor Manny Awi Agustin kan Pamplona Camarines Sur ang rehabilitation o repair expansion kan Philippine National Railways sa iyang banuaan. Iyan pagkatapos makipagkoordinar sa saiya kang nagtalikod na aldaw ang mga taga PNR para bisitahon ang pasilidad kan tren sa saindang munisipyo. Katakot kay ni pig-ibahan man ni Mayor Agustin si General Manager Inger Giovanni Miranda, sinibapa mga opisyal sa Gribong Site Visit Inspection kan

0: ang estudyanteng babae na kaklase kang estudyanteng lalaki na nakuhanan ni Baril sa Don Serbellano Platon High School sa Baduangkang Tinambak, Camarines Sur. Sinabi ni Police Colonel Dutimas na matapos mo't mahiling kang nasabit ng estudyanteng babae ang Baril sa bag kang sa iyang kaklase, isinumbong man ini sa maestra na iyo ang nagkundusir kang pag-inspeksyon. Ang sinasabi kang aki na isusurrender sabot niya ang Baril. Ang pinag-ibon na sana matapos sa makumpiskar ini sa iya kang mga maestra si i-report sa PNP. Uyagiraray si PNP Provincial Director Police Colonel Tyrone Dutimas.
1: Yun ang pigsabi niyang allegation niya. But prior kasi nung sinasabi niyang isurrender niya, eh, na-confiscate na ito kang kuya at kang sa iyang advisor tsaka yung sarong teacher, in which during the report nung female student, immediately nag-conduct ng search tsaka pigilin niyong datong bag katong aki. That's why nahiling nito ulo so Badil.
2: Ibig sabihin, sir, itong female student yung nagsabi sa teacher na may
1: Badil? Yes, oo. Yes po, no. Siya ang nag-inform naman sa teacher, which is very good na itong mga estudyante ngon yan is aware na sila na pag-iwas sila nahiling ng mga illegal firearms or firearms na kapot-kapot kang mga estudyante or deadly weapon, nagsusumbong na sinituro sa assigned ng mga teacher.
0: Parte ka bang naging pahayag kaso ba ni Police Colonel Tyrone Dutimas?
3: Ang biglang paglangkaw sa taripa sa kuryente kan WESM, saro sa mga mayor na supplier o bakalan ng kuryente kan Caso Recodos, ang naging dahilan sa pag-ulanto sa taripa sa kuryente kan nakaaging bulan na Hunyo na sinasapo sa Gudgunya na nagpapakol na sa 1250 pesos per kilowatt hour. Ini ang piglinaw ni Caso Recodo spokesperson Rener Bukay. Matatandaan sa programang ang satong kooperatiba ipinaliwanag ni Bukay na kan mga nakaaging taon asin mga bulan nakakabakal pa din haros 2 to 3 pesos per kilowatt hour na kuryente ang Caso Recodos sa nasambit ng power supplier. Kanakaaging aning 2025, haros nasa 3 hastang 4 pesos per kilowatt hour lang subot ang presyo kan kuryente kan power supplier na ini. Kaya nag-abot na lang subot sa 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang sinisingil kan electric cooperative sa mga konsumidores sa good January 2026. Alagad kan maglaog na ang May 2026. Luhay-luhay na ining naglangkaw sa good sa uminabot na ngani sa 12 pesos per kilowatt hour ngunya na bulan. Uya ang paliwanag ni Rener Bukay.
4: Year 2025, na-maintain ta si pinakahababang rates and may hiling tamang hindi. Na pero may kitang nag-top na enterong Pilipinas sa may pinakahababang rates. First quarter kan 2026, as in sarok pa kita sa may pinakahababang taripa sa kuryente January, February, March. Ano po? And pag April, nag-8 pesos na kita. And pag May, nag-double digit na kita. 10 pesos 0.47, 16 centavos per kilowatt hour. And ganyan, ay kang nakaaging bulan na June 2026, nag 12 pesos 0.59, 13 centavos per kilowatt hour kita. First quarter kang 2026, nag-average lang kita ng 3, may 2 pesos nga ni kita, as in may 4 pesos kita. Hanggang April, nasa 4 pesos, ano, then naglalangkaw ng 5 pesos. Kasi sa tuwing nababakal na presyo ng kuryente sa WESM. Hanggang nag-abot sa May, na nag 6 pesos, 0.93, 0.3 centavos per kilowatt hour. And nag-abot po ng June, na 6 pesos, 0.3118 centavos per kilowatt hour. Iyan po si Mayor na naka-apekto. And kung ihiliyon ta, nakula po si porsyento kang nabakal ta sa WESM dahil halangkaw po si demand kang consumer.
3: Parte kan mga naging paliwanag ni Bukay. Mientras tanto, matatandaang kinumpirmar pa ni Bukay na natapos na subot ang kontrata rinta ninda asin daina nag-renew sa saropang power supplier na PISAM na may barato kutang presyo ng kuryente na pagsasadiri kan gobyerno. Uya pa si Bukay.
4: Nagtapos na po si satuyang kontrata sa PISAM na nakakuha kita duman ng almost mga 20 megawatts. Base po duman sa satuyang contract, dahil nakita naka-renew duman, Sir Joe, hindi sa kontrakta, ining contract for the supply of electricity energy, CSEE, dahil itong mga planta nasa eraro.

0: Kampisam, yung power sector assets and liability management, tayo na po na rin yun dahil si ibang mga planta daan na ipabakal na kang gobyerno.
1: Parte kan mga naging paliwanag ni Rerer Buka, spokesperson kan Kasoreco 2.
2: Duman pardal sa mga paeg ni Rerer Bukay, ang sumada duman, ngunya ng July, halang kawa ang singil.
1: Oh.
2: Oh. Eh, ang pinaka, ano duman,
1: pinakasupas.
2: So, dahil na ito magpara, purost kang sa indong, ano to, electric bill, na kunta ano ta, yun na yan, bawasan na sana ang konsumo. Araw sa tungkol niyan, igwanan kita ang 4 minutos, makalihis ang alas 7, ninpag-aaga, may iba pa kami mga barata sa lado lokal, alagad, aratsya na yan.
3: Radyo Guam.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Marisa, hayop ka ba?
2: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
1: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
2: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
1: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
2: Ano huna mo sa ko? Hayop?
1: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
2: Ah, marita nilinaw mo.
1: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tige-exhibit. Sharing man ang COSA fieldwork na sendang tige-explore ang mundo kan na real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
2: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
1: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
2: Ano na naman?
1: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
2: Badu yun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation. So deep
3: into the future. NCF College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
4: NCF. Affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villion Rava Avenue, Naga City.
5: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
6: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asibuelo.
5: Ha? Saan man?
6: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
5: Saan ba yan, Gum?
6: Sa Papatantan, Apatil, Gum.
5: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
6: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
7: Papatantan, Apatil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
0: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Oras ato niyan, 13 minutos na makalisang alas 7 din pagkaagang. Oras na niya, atun sa Edukang EO, Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes! Sa iba pang barata sa lado lokal, sa luwas kang Balatas National High School, nakuha na rin patarong ang sarong minor de edad na estudyante matapos masitar ini kan mga barangay Tanod asin PNP. Susog sa report, narisa kan mga nakadeploy asin nagre-recurry ng mga barangay Tanod asin pulis ang grupo kan mga estudyante kung kaya sinaway ang mga ini. Digni naman akumpiskar ang patarong sa sarong estudyante. May report na naghagad subot kainin back up ang estudyante kan Balatas National High School kung kaya may nag-aabang na sa luwas. Pinagdara naman sa CSWDO ang nasabing minor de edad na nakuanan ni Patarum.
1: Sa iba pang mga barata, naglaom si Consel Elmer Valdemoro na magpapadagos-dagos ang pag-abante kan House Bill 4130 o Universal Social Pension for PWDs Act na pigpadrinuhan ni Congressman Nelson Legacion matapos makalusot ini sa House Committee level pirang bulan na ana kalihisa. Sa entrevista kasin kadasintado news ki Valdemoro durante sa opening kan PWD month celebration kang nagtalikod na Miyerkules July 15, sinabi kan konsyal na naglalaom sindang madre diretso ang pagsalang sa proseso asin magiging marikasan approval sa House kan nasambit ng bill asin makakaabot asin maaprobaran sa Senado tanganing makaresibina nin social pension ang mga PWDs arug kan ibang vulnerable sector. Sinabi pa ni Valdemoro, nakulang bagay ang pigtutulod na ini sa Kongreso ni Legacion na makaresibinin benepisyo arug sa senior citizens ang mga person with disabilities ulit na dakula ang may tatabang kainin sa inda urug ng kadakol man sa mga ini ana sakita na makapagtrabaho huli sa indang kondisyon. Dakulang tabang man subot ini sa gastusan, ulikan padago sa pagrelangkawan sa serbisyo sa presyo asin sa serbisyo sa presyo kan mga barakalon. Matatandaan sa post sa social media o Facebook account ni Legacion pig-consolidate sa iba pang kaparehong House Bill ang sa iyang proposal. Sinabi ni Legacion na saro sa mga importanteng provision sa nasambitang bill, iyo ang pagduhol nin inaapod na Disability Support Allowance Program o DSAP sa kantidad 2,000 pesos kada bulan. Matapos maaprobaran sa committee level, ipapadara na susog Legacion sa House Committee on Appropriations and Bill na ini na may titulong An Act Establishing a National Disability Support Allowance Program as a social protection and support measures to promote the independent living, empowerment, equal participation and inclusion of persons with disabilities in society. Tanganing tikuran kumpira ang itatagamang budget. Ipigdagdag pa ni Legacion na dawa medyo halawig pa ang magiging urulay o proseso sa nasambit ng House Bill. Ang mahalaga na kaabante na ini asin dakol na mga legislador ang nagsusuporta sa sayang ipigtutulod na benepisyo para sa mga persons with disability. Bagay na ikinaugma ni Consal Valdemoro, uya si Valdemoro.
2: Sa paagi po kang sanggunian panglungsod, nagpasarmaning resolution supporting itong House Bill na pwede pong magtaoning social pension sa mga persons with disability. So dakulao na bagay po ito dahil aramtaman ang mga PWD, dakul yan na ipigagastusan sa bulong, sa ang iba, sa diaper, sa pagkakan, asin iba pa. So ang iba sa inda, mayo ng kakayahan magtrabaho. So ito pong mga araw kaya na kamugtakan, talagang nangangaipon ning asistensya kang gobyerno. And kung maipapasar po ito dagos-dagos, itong social pension for PWD, adakulao na bagay po ito para sa sayo. According to Congressman Legacion, na iyo po ang saro sa principal author ng itong proposed bill, na-approve na po siya sa Committee on Persons with Disability. So isasalang na po ito sa plenary. So hopefully pag na-approvean sa plenary, ma-endorse sa Senate kung mayong Senate counterpart. Adagos-dagos na pong ma-approvehan and sana ma-consider.
1: Parte kan mga naging pahayag ni Consal Elmer Valdemoro.
0: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal, bakulang illegal na droga ang tututugan kang Kamara ni Sir Police Provincial Office kundi baging ang illegal na sugal, asin ang loose firearms. Huli ka nagkakaper mga shooting incident na nangyayari kay Ipuan Subot Pakusugun. Ang kampanya kontra sa illegal na baril. Pwede ba Subot magkondusir nin mga search waranta operation sa mga personang may baril alagad mayo nin magkakanigong lisensya? O yagraray si Police Colonel Tyrone Dutimas kang PNP Kamarinisur.
3: Gapon na it focus crime nga rin po, no? So bako lang siyang drugs ang pupokusan ta, illegal gambling, then yung shooting incident ta, loose firearms, in which ito nga yung nagiging cost kang mga kontay, itong mga loose firearms kang mga shooting incident ta, di ba? That's why sabi ko man sa inda, paigtingon naman ang kampanya ta sa illegal firearms, in which magkandak kita ng search warrant, itong mga aram tanawarang mga lisensyang badil, sabi ko. So,
0: parte ka bang naging pahay kasing paliwalag ni Police Colonel Tyrone Dutimas.
1: Sa iba pang bareta, arestado ang sarong misis matapos siyang maaktuhan kairiba ang Subot sa kalaguyo niya sa sarong kalaguyo niyang barangay Tanod sa kwarto kan sarong hotel duman sa Dait Camarines Norte kang nagtalikod na hapon na Miyerkules July 15. Susog sa report mismong ang Mr. Kan Misis ang nagkipag-koordinan sa mga pulis dapit sa ginigibod ang kalokohan kan sa iyang misis. Kay riba ano nga pulis nilaog kan mga ini ang kwarto kung sa'y naispatang magkairiba ang misis saka ang barangay Tanod. Tunos sindang inarestar kan mga pulis basado sa istorya kan Mr. Kinakarkulong 4 na taon na daan niyang pigpapartiktikan ang sa iyang misis ninhulita na kakarisana Subot siyang kinakaliwa sa kini. Idiragdag pa kan Mr. Kan Mr. siya mismo ang nagatud sa misis sa sentro kan na Dait nin hulita masaud sa nasubot ini asin mapagiling nin mani.
0: Chay nakabot.
1: Sinabi ko na nga ni. Sangunya na sa kusteriya niya kan mga awtoridad and misis asin barangay Tanod na nanahampang sa kasong adultery. Antes darahon sa kustodiya kan pulisya, dinaranguna ang mga ini sa ospital kung saan ipinansilarom sa medical examination sa kaduman nag-agi sa maninigong proseso.
0: Si punong partner, di na ko na may medical examination pa.
1: Pagiling
0: ng mani. Ano? Aray ka ito, sa lubang niya din na. Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, huri mga barata niya ito diyan sa lado lokal. Bako lang simpleng courtesy call at simpagkikipag-ulay ang ginibo ni the Brigadier General ML Cruz sa Philippine Army, Commander kang 901st Brigade, kay bahan si Lieutenant Colonel Randy Eloreta kang 83rd Infantry Battalion. Sa opisina ni Lagunoy Mayor Diego Luz Pilapil, ang pag-uulay nakasentro sa padagos na pagtulod kan katuninungan asin siguridad ka mga naka-istan sa nasa bimbanwaan. Asin ang mga programang mapahiwas pa kan kooperasyon sa pagultanan kang 901st Brigade, 83rd Infantry Battalion asin lokal na gobyerno kang Lagunoy, Camarines Sur.
1: 22 minutos makalis, an alas 7 rin aga ngunyan sa detalyes na kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta na sa lado nasyonal. Dai nagsimbag si Senador Robin Padilla sa ipinadarang summon kan Office of the Ombudsman katukod man sa reklamong obstruction of justice laban sa saiya. Ini ang ipigbuyagyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sa presscon kang July 17 o kasunod mang Biyernes, sinabi ni Rimulya, maayo dang isinumiter na simbag o pahayag si Padilla mapadapit sa nasambit ng kaso sa pagtulas ni Senador Ronald Bato Del Rosa sa laugkan Senado sa ibungkan na na-report na arrest warrant na isiserbi ko sa yagikan sa International Criminal Court.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata higut man, ang naging pagpahayag, labi na ito sa ni Commodore Jay Tariela, tagapagtaram kang Philippine Coast Guard, matapos ang pinalawas na AI video kang Chinese state media na nag-aapod na unggoy ang mga Pilipino. Ulibang kang padagos na pagtulod kaini sa arbitral decision na nagsasabi na ang West Philippine Sea para sa gobyerno kang Pilipinas. Sinabi ni Tariel na kinakaipuhan ang mga senador hagad man impaliwanag asimang kundinaron ang nasyon kang China sa nasa bitnang pangduduhagi sa mga Pilipino. Uya ang mga laging pahayagman ni Commodore J. Tariel sa isyong ini.
4: Ang tanong ko ngayon sa mga senador, no? Particularly kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, na nagsabing ako daw ang nag-cross ng line last January dahil sa karikature na yon. So they even asking me to apologize sa China dahil dun sa karikature na yon. Ang tanong ko, hihingian din ba ng mga senador natin na ito ang Chinese embassy ng sorry dahil tinawag tayong unggoy? Again, let me emphasize, no? Hindi sinasabi nung video na yon na etong video na to nakaportray lang sa mga Pilipinong tumitindig sa West Philippine Sea. Exempted dito ang mga pro-China trolls. Exempted dito ang mga pro-China influencers. Ang portrayal ng unggoy dito na nakabarong Tagalog collectively represents the Filipino people. Kung kinikilala mo ang sarili mong Pilipino ka, ibig sabihin, lahat tayo ay tinatawag ang stupid monkey ng People's Republic of China. And we need all of the support of everyone. Kahit ano pa ang paninindigan mo, kahit pachinador ka or whatever, no? Ang pagtawag sa atin na unggoy ay hindi katanggap-tanggap. That's why I'm expecting even those people who criticized me last January to ask China to apologize to the Filipino people dahil hindi po tayo unggoy.
0: Parte ka bang naging bahayag ni Commodore J. Tariela?
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, maray pa ang Taiwan tap pinalawig ang visa entry privilege para sa mga Pilipino sagkod sa July 31, 2027. Basado ini sa Taipei Economic and Cultural Office o TECO na ipig-anunsyar kasuod mang Biyernes, July 17. Sa pahayag kan TECO, sinabi kay ni na ang lakdang na ini bilang kasimbagan sa visa-free privilege na ipigtatao man kan Pilipinas sa mga taga-Taiwan. Sa inarom kan programa, pwedeng makalaog ang mga Pilipino sa Taiwan na mayong visa sa good 14 dias na aldaw gamit ang valid Philippine passport.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata pa man grarengunyan sa Lado Nasyonal. Pinagpatanidan ni Commodore J. Tariel, tagapagdaram kang Philippine Coast Guard o the West Philippine Sea, ang gabos sa mga lokal na gobyerno sa bilog na Pilipinas na maging malikay sa pag-ako sa kang pagbibisita kang Chinese Ambassador na si Jing Quan. Pinatanidan ini kang ni Tariela mga lokal na gobyerno matapos ang Chinese research paper na nagsasabing ang Batanes sa layaon sa northernmost province kang North Luzon pinagkukonsiderar na pagrurugaring kang China sa paik kang Taiwan. Sinabi kang ni Tariela na sa pagbisita ni Ambassador Jing Quan kag nakalis na Hunyo 16 na kaigwatulos yung pagpapaluwas na ang nasa bitang mga isla sa may porsyon kang Batanes ang pagsasadiri ka na China. Sa gabo sa mga local government unit executive na bibisitahon kang Chinese Ambassador, nagsabi si Tariela na maging malikay asin girumdumon ang nangyari sa Batanes.
1: Nasusugnakan mga awtoridad at mga minor de edad na imbuelto sa pagpapakuryat ni na huma sa seguridad laban sa duwang eskwelahan duman sa Talisay City, Cebu. Sa investigasyon kan pulisya duwang estudyante na may edad 12 asin 13 anyos ang responsable sa pagpost ni na mga huma sa social media na may koneksyon sa subot pambabadil sa mga eskwelahan. Ang enot na insidente inireport sa Talisay City National High School kan July 5. Miantras ang sarupang eskwelahan sa siyudad ang nakaresibi manin kaparehong huma kan nagsunod na aldaw. Nagluwas sa investigasyon na inako kan mga minor de edad ang sendang pagkakaimbalto sa pagpapakuryat ng mga o kanasambit ng mga mensahe online na pagaraman man na gilibo daanin da ini tanganing magkaigwaning suspension sa klase, huli ta dai sinda naka-review para sa exam kan masunod dal daw. Yun naman pala. Oh. Kasunod kan insidente ipinapod kan gobyerno provincial kan Cebu ang duwang mga estudyante kay riba ang sarupang minoridad agikan duman sa Karkar City na nadakupanin patarom sa luwas kan eskwelahan tanganing mga kaulay kan mga opisyal kan probinsya kan July 13. Nag-atinder man sa nasambit ng meeting ang mga magurang kan sinambit ng mga aki.
0: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, formal lang nagsudan ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kontra sa China sa ginibong pangraraot asiman racist na pagkumpara sa mga Pilipino sa Onggoy na pinagpaluwas kang state-owned media na China Daily. Susog sa DFA ang protesta kasunod kang serya ni mga video as in editorial cartoon na nagtutunggo sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Kabali ang sarong AI-generated na video na pinagpaluwas sa Facebook page sa kang nakalis na Julio Jess ngunyan na taon. Susag sa DFA, nasabit ng video ang nagpapahiling kang karakter na Onggoy na nakasulot ng garobarong Pilipino as in tinamaning water cannon bagay na pinagkundinar kang nasabit ng ahensya bilang blatantly demeaning, dehumanizing as in racist. Bagi girumduman kang Hulyo 16 ngunyan na taon, personal na pinaabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang pagkontra kang Pilipinas kay Chinese Ambassador Jing Kuan sa sarong face-to-face meeting. Sinabi kang opisyal ng siring na klase ng material ang pagbalgar sa kapwa respeto na pinaglalauman sa paayag kamang estado as hindi ay nakakatabang sa tultol na pagugubernar asiman relasyon kang duwang nasyon.
1: Pinatutsadahan o nagpatutsada sa sikat na tataramong Ingles si Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya mapapadapit sa nagdadangadang nadaang pag-file din kasong plunder laban ki dating House Speaker Martin Romualdez sa naging pahayag ni Rimulya sa isinagibong press conference kasuod mang Biyernes. Sinabi kay ni harani na subot ang pag-file kan sinambit ng kaso laban sa nasambit ng kongresista. Sinabi ni Rimulya, kaipuhan lang kaya subot na himayo na maray. As in, mag-gibo. Nin magkakaligong pag-determinar, nin hulita sensitibo subot ang nasambit ng kaso. Sinabi pa kay ni na daiman siya o bakong selective ang pagsasampanin kaso sa mga opisyal. Kinakaipuan lang kayo subot na himayon na maray ini. Tanganing dai sinda matalang asin sa bandang huri baad sinda pa ang buwalterahan. Idinagdag pa ni Rimulya, kaipuan subot nindang gibuhon na maging preparado para sa pagpapasairaram sa preliminary investigation ang kaso laban ki Romualdez. Tirawan doon pa kani kadakol kaya daang nagaharapot pirepirmi kung taano ta kaipuan paliwat na pesararam sa preliminary investigation ang sarong kaso na subot bagay na natural sa tuyang komunidad na may sistema ang batas na nangataman sa derechos kan o sa mga napapatawan nin mga aligasyon. Sa gugunyan, mayo pa man nin pahayag na pitsabagay rin si dating Speaker Romualdez.
0: Sa mga huling barata niya tungo niyan sa Lado Nasyonal, binatikos ka makabayan na group ang AI-generated na propaganda video kang China Daily na naglaladawan sa mga Pilipino bilang Onggoy. Sarong insulto subutin ni sa onra asimang soberenya kang nasyon. Susuki Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, bayong lugar ang rasismo sa diplomasya asin responsabling pagpapahayag. Ang gobyerno nagagamit ang mga gobyernong nagagamit ng pandalait as inilalantad ang kaluyahan kang sadiri sa arong kaining argumento. Nagtutubod si Goitia na iniluwas ang video matapos matalang ang nagkaperan Chinese scholars sa mayong basihan na pahayag na pagsasadiri kang China ang Batanes. Sinabi kanina dapat tulos haliun kang China Daily ang video asin maghagad nin dispensa.
1: Uling bareta niya, tungon niyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sports sa Tunsendokan, NCF Tigers.

Sa kinabarin karawat si ribut-sibut na ang nasyong Spain para man sa pigaabangang finals FIFA World Cup 2026 na gigibuhon ngunya na aldaw mga tugang oras digdi sa Pilipinas kung sain makakasagupa kan Spain ang defending champion na Argentina. Iyan kasunod kan 2-0 kapangganahan kan Spain laban sa France durante sa ginibong semifinals na nagpataas pa sa kumpiyansa kan mga fans na liwat na masusungkit kan sa indang national team ang kampiyonato. Sa ngunyan, labo-labo ang practice kan mga bataan ni coach Luis de la Puente na nakatutok sa kondisyon kan mga key players arog ninda Lamine Yamal asinman Pedro Poro tanganing masyerto ang preparasyon sa pinakang importanteng laban sa nasambit ng torneo. Duman sa Spain, kadaakul na daan si Ribot para magpreparar sa pagdalan sa nasambit ng laban ang mga fans. May antrasanto pirang Pinoy manda sa Spain ang risadong kabali man sa interong sinisiribot asin nagkakaurugma sa nasambit ng padangadang na finals. Nagdalaom sinda na liwat na makakapag-resume ng istorya ni Spain asin maipupuli kini ang ikaduwang FIFA World Cup title matapos ang primerong kampiyonato kantaon 2010.

0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
3: ulap. Yashan
4: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Aldaw kita ngunya ning Sabado, petsa 18 na kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Ini po ang programang Double Target. Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado, aratsa lang tayo may bisita kami. Pinag may make-upan lang ni partner Roy San Ramon. Pinag-briefing lang kang baga magiging time ang kunya na aldaw. At dyan, may makakauli kitang punong, dating punong barangay. Yan, makiki-update kita kung ano ang mga, dati. O, pagkatapos kang sa iyang, pagkatapos ka itong eleksyon sa barangay, ano siya sa MP nagkasibutan, and kung may plano siya magkandidato, ano si mga nahihiling niya, kung igwa pa ni mga problemang inabutan, sinahihiling sa barangay. Yan ha, siya lang ang kakaulayong tango niyan. Si mga kalakawan sana niya. Benwaldo, kita ngunya ning Sabado, petsa 18 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. 30. Sabihin na siya na to. Baka dayaran pa. Aldo, kita ngunya ning Sabado. Kadakul-dakul na mga isyu ngunya na nangyari sa lado lokal as in sa lado nasyonal. Ha? Sa lado lokal, sa lado kang Pasi Orden, sa lokal na gobyerno kang Naga, asiman sa lado nasyonal, kadakul-dakul man na nangyayari. Partner, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, garo pig-briefing habi ko, pig-make-upan mo niya ako.
1: May pig-make-upan lang ako.
0: Pero ito, pig-briefing mo na si Satuya, makakaulay ko niya pagkakas.
1: Pig-make-upan ko lang, tanya ko. Pag nag-garupin din na bagang pritusan ang sa inyong lalawgon. Ano?
0: Diba nung paghali duman sa may, sa may Sister Teresa, naglakaw lang yung panigay.
1: Pwede, pwede. Bueno, good morning, partner. Sa ito yung mga parantabay, kadakul kita mga isyo ngunyan, pero itong araw itong dati, baga, sabi ta baga, may mga makakaulay na kita,
0: no,
1: mga bisita kita.
0: Yan, bibisita. No? Panduan na ning parte Sabado na may bisita kita.
1: Oo. Sa sunod na Sabado, kung sisay naman ang pwede itang imbitara na bisita. Diba, ang bisita ming ngunyan mga tugang, kuyan, punong barangay amang mga aspirante sa pagkapunong barangay sa maabot na BSKE
0: partner. So pwede man palang partner ang sa tong maimbitaran sa mga sunod itong sa SK man.
1: Oh, sa SK. Yan, aspirante man
0: aspirant
1: sa SK.
0: SK
1: si gusto.
0: Si gusto. Kundi kagawan.
1: Yan. Kaya igwa kitang nyan bisita na aspirante sa pagkapunong barangay dyan sa Concepcion Pequeña.
0: Concepcion Pequeña.
1: Sa Concepcion Pequeña.
0: Dyan sa Concepcion, yung partner sa 27 barangay kang syudad kang Naga. To, syempre, ang barangay kang Naga, baga, bilang syudad, darakula ang mga barangay. Digdi. Ang Concepcion Pequeña, saruin sa may pinakadakulang barangay kang Naga?
1: Bakong saru, talagang pinakadakula. Oo.
0: Ha, talaga, siya na.
1: Ini ang pinakadakulang barangay partner. Day ko lang haraman sunod digding barangay kung ari ng pinakadakula.
0: Baka grande.
1: Garo day, garo
0: grande siya, okay.
1: Garo kalawag, garo
0: kalawag.
1: Unyan si sabi ko nga ni duman sa bisita sa tangon niyan. Niya ako sa masunod kung gusto man si kalaban mo di magigiban siya.
0: Kung gusto, sarabay yung tanasinda.
1: So, yun po yan. Bako maniningin ko yan, sige-sige, mga aspirante sa pagka-barangay. Pero yun yung target.
0: Anong objective kaya taigwa ka niyo? Ang objective ka niyo mga tugang, syempre, makilatis na itong sa tuyo mga makarandidato giraray. Total di ay pamanin ng campaign period partner. Pero mas magayon 'yan.
1: Dagos na partner ang barangay election.
0: Yan,
1: Mayo nang makakapugol digdi. Imposible nang sailing ta lang ha. Imposible na ining Daimadagos.
0: Oo.
1: Grabe naman yung pag-define ni na Dagos.
0: Sabi kay ni to ni

0: aning tukaron o rulayan ining manunungod digdi mga tugang sa itinutulod na plebisito digdi sa Srinaga para sa highly urbanized city. Ninhuli ta isasabay ini mga tugang sa barangay SK election.
1: Ayun.
0: So nakakaulugan na dagos na dahil isasabay nga ni si kung paano ninda gigibuhan ning paagi na maisabay ini sa barangay SK election.
1: Yun.
0: Ining plebisito para tama, sa highly urbanized city kang Naga.
1: So dapat kinigdi partner na siyempre may mga kandidato bagayang partner, kandidato. Eh dapat ini mga kapitan, pag nagkakampanya, pag arabot kang karangkampanyahan, may isisingit na. O ako po, ngayon pabor akong maging highly urbanized city ang Naga. Pwedeng
0: pwede
1: gamito na magkampanya.
0: Pwede man yan, pwede.
1: Ang hapot ko nga dyan, ano si ang lokal na gobyerno, magkakaigwa man yung mamanuko ng mga makarandatong kapitan. Usually baga, ako unsa dai, arog yan kaya sa bilog na Pilipinas. Pag may eleksyon, siyempre, mayor, makandidato po ako. Sunod kayan, malaman niya. Pangkarakampanya mayor. Totoo mo yung bagay, partner.
0: Yo.
1: Kaya ang mga alkalde man...
0: Pero magtaw daw.
1: Ha?
0: Magtaw daw.
1: Hindi ko man sinabi si Mayor Lenny Romero ang dudulukan. Ako sa mga mayor. In general.
0: Okay.
1: Malay mo magtao. Kahit taaram.
0: Nayagapot man lang po.
1: Sabi yung baga, sige na. Halimbawa, may mga mayor kaya baga pigdudulok ang kapitan baga pa. Siyempre, pag ang mayor man, kaya baga may sinasabi, yan nga yung mayor na yan, kay mayor yan. Tapos sinuportahan.
0: Pero natural man baga yan, digdi sa tuya?
1: Dahil ko ta pwedeng maging natural. Ta, bawal nga ni bagayan. Pero nagiging...
0: Paano pagparataramon ta? Ta, iyan ang katotohanan.
1: Ito, apolitical. Mga non-partisan. Non-partisan, non-political sa barangay. Ambog iton. Sabi ka mga tagarin ko na, ambog iton.
0: Araw mo kaya, partner, may mga arog kaya na...
1: Mapulaw ng lips ng partner sa kweno, sa monitor, Ilan mo? Yuri tuti.
0: Tira kaya ako ning kuyan. Ning lana. Nangyayari kaya ni partner. Halimbawa, ang sarong politiko sa mga nagkakarandidatong barangay official, dahil kung minsan kaya baga, ang mga barangay, ang mga politiko, may mga itinutulod sindang mga, halimbawa, susuportaran ninda sa maabot na eleksyon. Sige nga ya, suportaran ta ka, pero...
1: Suportahan mo man ko.
0: Tapos si Manuko nga ya, suportaran mo man. Si Sakuya nga yang papaalkaldihon, suportaran mo.
1: Ay, siyempre.
0: Tapag dahi, dahi ta ka suportaran. Siguraduhon mo nga arog yan. Mga arog yan, partner.
1: Kaya baga
0: minsan, sa kuya ngayang mamanukun sa pagka-mayor o kaya sa pagka-vice-mayor o kung supportaran mo ngayon. Bahala ka na ngayon ha. Pag ako ngayon may padalaganon digdi ha.
1: Supportahan mo man.
0: Supportahan mo ngayon ha.
1: Kaya nga masabi yan, pera ngayon ang kapitan na ki-mayor.
0: Yan.
1: Pera ngayon ang kapitan ng ki-congressman. Maharo kayo kayo.
0: Tapos makuraw man itong kandidato. Ako ngaya, kandidato ni
1: Bata mayor. Ako ni Mayor.
0: Ako ngaya ang kandidato dyan.
1: Kaya ngaya, pag ako nang gana, ang tubo surumpay.
0: Yan.
1: O ano ngayon, hagado ngayon sa kuya, hagado ta kay Mayor.
0: Maharo kayo kayo. Maharo kayo partner. Kaya yan ang saro sa mga uurlayan. Saka, siyempre, si mga kuya ninda, si mga
1: programa
0: ninda sa barangay, na iguaman dyan, mga putikon, pero iguaman na nagsasabi din totoo.
1: Pero ang nanggaganang putikon daw, partner.
0: Ay, kada ako.
1: Grabe ka pa. Masabi ka, kung ba ko ngayang gabos, kadaklan.
0: Kadaklan. Ang makatrotresting nga ni Digdi partner, sailing ko kaya. Sailing ko lang, kung kadaklan ng gagana, puti ko na eh.
1: Si Seven Day nagsabi na.
0: Ha?
1: Paano mo man nasabi?
0: Pipira lang itong mga tunay talaga.
1: Paano man nasabi? Grabe ka.
0: Ay, mamalisan mo eh. Digdi lang sa mga senador.
1: Senador.
0: Sa mga senador baga. Ito bagang mga nanggagarana, minsan nagkukurra, baga digdi papakarayon daang.
1: Pinampo.
0: Aday, ang kuryente daang.
1: Kuryente.
0: Ninhuling ngayon.